0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuboran, tibok Pilipinas ug tibok kalibutan. Good morning. Og welcome na sa paghigala ning lain nga Martes sa kabuntago ni atong pagpanag-uban ning atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sa gihapon mga higala na nung kata live nag CBL live from the heart of CTU Tuboran Campus. Nung kata sa labing lanog ug mas labing kusog ug mas labing tinaw nga naginusarang FM radio station dig aton nagbalambuon nga lungsod. Nga mo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPSW1 ang tinubdan, 98.1 FM BT Radio. So agyapon mga higala nyo makawan, inyong pubring igsoon, pubring silingan, apan adunahan sa respeto at pagmahal sa sigingon na Juriel Ascendiente.
1: Juriel Ascendiente, Subisyo, Way Nipur-Nipur.
0: Makiguban ko nyo mga kigsoonan, sigapon hanto ta sa alas 9 karon. Ling kabuntagon mga higala. Agyapon akong usbon. Ubali, huwag sa huwag sundi mga higala. Kinintibo ko sa kaoras ato karong tulumanon. Nagisabak o gisapwang sa LGU Tuboran. Under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel C. D. Diamante mga higala. So, nagtibo ko sa kaoras nga tulumanon. Sa gihapon mga igsoon, atong ipadangat. Ganin nyo karoon, kini mga nagbaga o labas nga balita karoon. Ganin na patiks mga pamantalaan mga higala. There is a Sunstar Super Balita. Di ba ka rin sa The Freeman Banat News mga higala. Ato rin ka siren karon kini mga nagbagang balita ni ato probinsya Sugbo mga higala. Suro gawas niya ito galungsod sa Tuboran. Uingon man mga balita sa kalabuan sa ito galungsod mga higala. Pinagyo sab di bro Alcerdungog mga higala. Uingon man mga kegsunan din sa ito ang Facebook page mga higala. No? Sa so, Tuboran siguro spring of success. Diapot na mga higala mo hukbit to o mga balita sa kalabuan sa lungsod sa Tuboran na mga igsoon. Samta mga higala. Sa Japan, atong pag-asawaan karon kini mga nagkadaiyang mga issue karon nga may labot ang haring lungsod mga higala. Mga issue nga naglimin karon mga iso, no? May kalamigitan o sabag higala sa ato ang padayong pagpalambo na itong lungsod sa Tuboran. Isigutanan sa padayong pagpalambo sa lungsod sa Tuboran mga higala, ito rin isigutan karon tawad-tawad mga iso. Samta mga higala sa Japan, atong patalinghugan kung galing doon na sab mo karoy baga greetings, no? Public service and announcements nga gusto ninyong ipadangat pang higala on air ato ni tagaag pagtagad pag-iigsoon, no? Feel free lang to type this comment section sa inyo ang Facebook or sa Facebook live karon mga higala DYPS BT Radio 98.1 FM Facebook page at ang Facebook account Juriel Bihasa Moreno Ascendiente. Samta pag-iigsoon, no? Adlaw ta karon mga higala ng Martes, bitsa 11 sa Agosto 2026. Ato sugdan mga higala ng ato programa karon ng Martes kabutagon pinagis mga balita. Tukmang oras mga higala karos DYPS BT Radio. Alas 8:08 na sa kabutagon mga igsoon. Ang Philippine Standard Time sa DYPS BT Radio. Balita mga higala na karon sa mga balita. Atong ipadagat kini karon mga balita karon. Ega probinsya Sugbo or diri mga higala karon ang patik sa The Freeman Banat News. Mas di pa mga higala sa ito ang pagdibaya o sa ito ang pagpangigitawaran nga ito sa mga opisyalis ng katagalong sustubran ang pagpaminag may buntag nga ito sa ito ang batanon aktibo o maaptikon mapinanggaon mga higala na itong batanong mayor Mayor Christian Daniel C. D. Diamante. Good morning ni Mudiha Mayor, no? C. D. Diamante. Gingon man nga to sa itong gabisi mayor mga higala. Atong ever supportive Vice Mayor ni nga itong galungsos Tuboran. Vice Mayor Danny Diamante, good morning. Pinagyod mga higala usab nga to sa itong amahan o founders kalambuan sa lungsos Tuboran. Ang hinungdan mga higala sa paspas nga paglambo na itong pinalanggan lungsod former Tuboran Mayor Aljon Diamante. May founders Tuboran Coffee mga higala mo na himong yawis kalampusan ng itong pinalanggang lungsod mga higala. Gani karoon na himot ang Coffee Capital sa Tibuk Province of Cebu. Ngunod mga higala sa nagkadakong industriya sa kape ng ito ang lungsod mga higala ng mawang Tuboran Coffee. 10 minutos man makalabay alas 8 sa kabutagod mga igsoon. Arita mga higala din kabagabalita karoon mga igsoon. Modernization Traffic Command Center Prioridad or arita paghigalan o dito mis dakbayan mga kingsunan aritas balitas probinsya dahi 68 milyones ka pesos at tabang pinansyal gihatag ngadto sa gihatag sa Kapitolyo ngadto sa Cordoba sumukabat ngadto sa 68 milyones ka pesos nga tabang pinansyal ang giturn over ni Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro ngadto sa lungsod sa Cordoba atol sa pagsaulog silang ika-27 ka dinagat festival ni adtong Domingo Agosto 9 2026, lakip sa assistance ang 50 milyones ka pesos alang sa pagtukod sa Cordoba Hospital. 14.69 milyones ka pesos para sa rehabilitation o pagsiminto sa Dakay Wasong Road o dugang pundo alang sa ubang mga proyekto sa munisipyo. Suma ni Cordoba Mayor Cesar Suan nga ang pagtukod sa ospital gipaabot sa nga or gipaabot nga sungdan karong tuiga og gitarget nila nga mabuksan sa ikatulong quarter sa tuig 2027. Si Baricuatro mihatag usab og dugang usa ka milyon ka pesos alang sa premyo sa dinagat festival competition nga niuminto sa total prize money alang sa mga mananaog. Ang premyo sa Grand Champion na giumintuhan gikan sa 100,000 pesos ngadto na sa 400,000 pesos samtang ang first runner up makadawat og 300,000 pesos gikan sa 70,000 pesos samtang ang second runner up giumintuhan nga usab gikan sa 50,000 ka pesos ngadto na sa 200,000 ka pesos. Ang upat ka consolation prize winners makadawat og tag 60,000 na matag usa gikan kaniadto sa tag 10,000 ka pesos. Ito mga higala no ang ita kalabot mga kigsunan dito dito sila hang festival dito sa Cordoba mga higala. Sarita mga kigsunan sa out address sa the free sa Klamro super balita sigay nga balitas probinsya karon no atong oras mga higala 12 minutos nang nakalabay sa las 8 sos kabundagon may pagpabinag may buntag karon ni Kuya Konsyal Eugenio Eugene Arigo mga higala atong social welfare committee chairman chairman mga higala ato ang gakonsyal mga kaigsoonan nga bisan mga higala siya na kinapos nga termino mga kaigsoonan mas nagkadako nagkalapad mga higala isang pagserbisyo o pagmahal sa mga tuburanon mga igsoon pinagi siyang pagserbisyo isip usa ka chairman sa social welfare mga higala labi na gyud no ang usas mga dakong nakatagamtam nini mga higala ato ang mga benepisyaryo sa sustainable livelihood program kundi nahimo siyang kaabag og may kapartner usab ni former Mayor Aljon Jamante o ni Mayor Cidy Jamante kaabag mga higala sa pagpalambo pagpalapad sa programa sa SLP Konsyal Hinyo Arigo mga higala ay pagpaminag may buntag usab ni Kuya Konsyal Glenn Regado karoon mga higala ito ang Agriculture Committee Chairman mga higala ikon man nga ito ni Kuya Konsyal Fred Jamante ay pagpaminag may buntag di mo na kuya karoon sa Baragi Otso ikon man ni Ma'am Bibi Jamante mga higala. Ay pagpaminag may buntag sab ni Peace and Order Committee Chairman Konsehal Marvin Monterola. Arita paghigala sa dai mga balita mga kaigsoonan. Arita paghigala aning bayot mga higala matod pagipusil patay sud sa internetan. Kita mangguani sa Facebook video gani ha sa buntag po grabe rong mga panahon na bro yano naman lang kayong mga tao pusil mga higala ang uban di pa magbaat yano rin kayo murarang mga higala nagduwa-duwa murarang ka ng iksina sa salida mga higala yung tao unang karon bro guwag hadlok ng mga tao no mikan mga higala god pong uban mahimong kursonado tungod mga higalas pag kagumos gilindrugas no? Una nga pait no ang usa ka lungsod ang usa ka lugar mga higala nga hugpaan sa gilindrugas gubikan naa gyud mga higala kaluhaan gyud mga kaigsoonan sa krimen ang unay nahitabo karon dito mga higala ining usa ka bayot nga kaigsoonan matod pa nga gipusil mga higala sa usa ka dito sa usa ka internetan namatay diha-diha dayon mga kaigsoonan ang batan-on nga 17 anyos nga membro sa LGBTQ+ human po sila Sa makadaghang higayon, samtang nagduwa sa computer game sulod sa internetan sa Sitio Laguna, Barangay Sambag 1, dito sa Dakmen sa Sugbo, mga alas 2 sa pasado, nga sa kadlaon na. Noong Lunes, Agosto 10, 2026, ilas kapulisan ang namatay nga si James Anthony Makawili, residente sa Sitio Riverside, Barangay Pahina Central. Human na dawat sa Biliana Police Station 2, ang taho ni responde dayon sila sa bawga lugar ug ilahang naabtan ang biktima na nagbuyod ug wala na ikinikinabuhi. Sa inisyal nga investigasyon, base sa pamahayag ni alias Janjan Barkada ni Makawili nga nahitabo ang pagpamusil alas 2:28 sa kadlawon. Mato ni Janjan nga gikuyugan si siya ni Makawili sa kompyuteran ug aron magduwa. Sa pamahayag sa tigbantay sa maong computer shop, usa ka wa mailhing lalaki nagsulob og itom nga face mask, hoodie jacket ug itom nga shorts ang ikalit og sulod sa kompyuteran ug nidritso og pusil sa biktima sa makadaghan nga higayon. Makita sa CCTV footage ang pagsulod sa suspect sa kompyuteran diin gihimo ang krimen. Nigawas ang suspect apan ibalik aron tiwasan ang biktima apan giingong nga nikagar ang iyang armas sinungdan nga dali siya nga misibat. Na-recover sa scene of the crime sa operatives kung soko ang tulo ka mga buhing bala, tulo ka kabhan sa bala nga napabuto. Sa pagkutlo ning bombalita, padayon na pangagisusi ang motibo sa krimen nga ingon man ang responsable ni ini. Grabe, kita ko ni sa buntag mo gininingga gawas din sa kuangga walls Facebook. No, so ni pabuto ni mga higala unang kablit ani ni kagar, pag ikaduha kagar, pag ikatulo butoh, pangtod kaupat kalima human bal ni gawas ang maongga suspitsado niya nimbalik pagyod karon yung tiwasan niya apan wa na gid mabuto ang iyang armas. Murag makita sa CCTV mga higala murag iyang armas kining murag revolver, no? Huwag ihaman itong kuwag mayo, gigango-gango. Makita sa CCTV, no? Iyong makita na mga higala. Tanawa na, muagi na sa inyo ang Facebook wall sa Facebook mga iso, no? So, grabihan lagi. Luwing taong kayo ang biktima. Kaya nisyagit pa mga higala. No? Diha sa nahitabo niya mga kegsunan. Nga gipusil siya mga higala. Mapan na gumikan siguro sa kadaghan sa igos bala. Una nga wala yun maagwan tao, gapatay diha-diha dayon mga iso. Una no nga... sa kalugar lagi ng ingon anak mga higala perting paita una nga kita binagidin hesto aslong sustuburan wagi mga insidente sama ng ini anak mga higala no di biya ron ni mo ma kuan mga higala din samas una na ang mga probinsya mga kigsunan totally nga malinawon yun karon pipila na lang mga higala ka mga lungsod sa probinsya nga wa na ma or wala magpabilin paghapon mga higala bang malinawon ang uban mga higala mga probinsya karon. Oh, grabe no mga krimen nga hitabo mga higala. Maraming magpasalamat ta no sa aktibo kaayo mga higalang kinini ang strategiya og mga operasyon or mga inuntang mga inuntang mga higalang himo dasong kapulisan no nga pagpugong sa kriminalidad no checkpoints no kanang mga mobile patrolling nituyok ng patrol diha makidlap-kidlap na ay mukhadlok na ingon mo nga hiklin demo kay kasig tanaw no may lisensya baka rehistro importante mga higala nga naa nagtuyok aron nga ma kuyawan ang mga tao nga naghunahuna og di maayo mga kaysunan no dili makapenetrate mga higala bahala na lang mapas mo tag magpinabutay ta mga higala nagkaos ang mga checkpoint na usay skot-kot usay aridis mangga ato banga si tiyo. Kada na ang importante nga hapsay ug malinaw na itong lungsod mga igsoon. Makita man na ito na, no? Kaya naaman na mga higalay dita. No? Record sa itong kapulisan about sa itong crime rate mga higala sa itong lungsod. Puro buyag, ubos man po taong kayo mga higala. So kaluyan mga kigsoonan, niya, no? Nagpuyo ta sa usak kalugar nga hapsay ug malinaw. Na. Kisa may di malipay anang kitang ginikanan. No? Ginini ang kampantita, no? Binagid nga to sa ato ang mga anak. Gari ato mga tunghaan sa pagkakaroon, doon ay mga police visibility usab nga gi-muntada mga higala. Himo mga kigsuunan. Doon na di ay mga kapulisan na to nga gi-assign, no, matag tunghaan mga igsuunan. Okay mga higala. Narita sa balita ni Bro Alcher

0: Clarite. Good morning ninyo diha, no? Ugingon man sa si imong mga kabanan diha sa si imong itiri karon Kap Idol. Ugingon man sa tibuok constituentes, barangay Kugon. May pagpaminag, may buntag sa tanang taga Kugon, no? Nagpag-greet inyo hangga mapinanggaon nga kapitan, Idol Dexter Clarite. Samta mga higala diha karos barangay Karidad, may pagpaminag, may buntag ni Captain Joseph or Joe Di Gracia Aspi mga higala. Sa Aspi Lights and Sounds mga kegsona, no? Huwag ni Mamunina Balsa Mamagid Aspi. Tagiag tagdumala sa Aspi Lights and Sounds, the pride of Tuburan mga higala. Sa Barangay Caridad, Tuburan Cebu, the home of Aspi Lights and Sounds. Samta mga higala din nasa ito ang kapikas linya karon nakapahimutang na mga higala si Kuya E, the Captain Moms, Alcer Dungog, alang siya mga balita. Atong dawatol mga kegsonan, Kuya E, please come in.
1: Yes, bro, Jerelman, buntag mo, og ni DJ Roland Butoyog sa tanan nagsunod sa programang Kalambuan sa Sud sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Tuburan Coffee Roadmap Workshop, gipanghagit sa bagong challenge. Tuburan Cebu, gipanghagit ang mga partisipante sa Tuburan Coffee Roadmap Workshop nga dawato ng usa ka special nga challenge nga gitanyag ni Ma'am Rota Novales, chairperson sa European Chambers of Commerce of the Philippines o ECCP. Ang maong challenge gitumong alang sa mga coffee champions sa Tuburan aron mas mapakita pa nila ang ilang kahanas pagka mamugnaon, dedikasyon o gugma sa lokal na industriya sa kape. Sumala sa mensahe o sa kini kamaayong oportunidad alang sa mga coffee stakeholders o mga partisipante sa workshop nga mapakita kung unsa ang ilang mahimo aron mapauswag pa ang Tuburan Coffee. Matagan kini og mas dako nga oportunidad sa merkado. Dili lamang kini usa ka challenge kun dili usab-usab kay gayon aron mapalig-on ang panaghiusa tali sa mga mag-uuma, coffee producers, negosyante, stakeholders og mga partner nga dunay tumong nga mapalambo ang industriya sa kape sa lungsod sa Tuburan. Pinaagi sa maong Coffee Road Map Workshop gilauman nga mas mapalaom pa ang panagtinibangay o mapurma ang mas klaro nga direksyon alang sa kugmaon sa Tuburan Coffee. Ang tumong sa maong pagdala sa lokal nga kafe ngadto sa mas taas nga level dili lamang isip produkto sa Tuburan apan isip usa ka produkto nga mahimong ipaila o mapasigar mo sa mas daghang konsumante. Busa alang sa atong mga Tuburan Coffee Champions, panahon na ron, dawaton ang challenge, ipakita ang inyong talento o idea o padayon nga suportahan ng atong lokal nga mga mag-uuma o coffee producers. Padayon na Tuburan Coffee, kaya ang kalampusan sa atong lokal nga kafe dili lamang responsibilidad sa usa ka tawo o grupo kundi usa ka paningkamot nga kinahanglan suportahan og tabangan sa tibuok komunidad. Tuburan Coffee, lokal nga garbo, lokal nga produkto og usa ka industriya nga atong palambuon alang sa mas maayong kaugmaon. Alang sa Kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program ug sa 98.1 BT Radio og nanukan na lang diri sa Cebico to. Shout out sa atong konsyal sa lungsod sa Tuburan ISB member Honorable Glenn Rigado og sa atong direktor sa Cebico to Tuburan Engineer Aldin Orlano og ni Engineer Aaron Laguardia, Ma'am Marisa de la Cruz, Sir John John Sumalinog, Hildo Galliardo, Renato Comedia. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcer Dungog.
0: Daghang salamat ni Kuya E. The Captain Moves, Alcer Dungog, mga higala. Di akaroon sa Cebico 2, mga kaisunan. So, mga kamiguhan di Cebico 2, no? Bukpersa di ha, may pagpabinag, may buntag. Di Kuya Cons, kanhi konsyal, mga higala. Karoon, may Cebico Director, mga higala. Artemio Aldin Horlano. Ay, ngon man, si GDD, maghigalang Idol John John Sumalinog. Ang pagpaminaw niyong tanan diyan. Na ni Dong Dilio Umandag, ni Boss Jingoy Kabigas, Boss Ninye Labangon. Ang pagpaminaw niyo ng mga elektrisyan at mga ambungan. ni Christian Modo.

0: domisilyo. Ang pinakamatso mga higala na to dihang security guard mga kaigsunan. Dong Renato Comedia, na yung pagpaminag mong buntag diha, sa tanan si Miko. No? Oras mga higala sa DYPS, Viterio, 25 minutos man magkalabay ang alas 8 sa kabuntag o pag-iigsun. Arita pag-higala, arita sa pag-iskutana na to rumbro, no? Pagpaminaw diha karon sa ato agad nag-comment diri sa Facebook, me and Cabanao. Shout out ko sa taga San Juan, mga manlakat, Cabanao ug mga Prusya family from Stephen Lee, you know? Og si Annabel 5 Kulahap, maayong buntag sir, shout out ko sa akong papa Alejandro Anding Bihasa. Kunahap, no? Okay, ako ning kaliwat, no? Bihasa Kunahap, ngigil, happy 72nd birthday, no? Or 72 years old niya mga higalang adlong natawhan karon. More birthdays to come and thank you. Gisa mo na bro, si Gibo ni Kuy, mayong buntag niya kuya. Shout out sa tanang mga proud tuburanon. Okay, no? Sa tanang proud tuburanon, kumusta? Og mayong buntag mga higala. Ma'am Amelita, good morning ni muda. Good shout out ko na siya ay sa iyang anak, tuwa sa Cebu. Nagduti yung matod pa nga ning mga oras sa amping diha sa imuhang trabaho. Obadan sa kanunay sa Ginoo, salamat sa pagbasa sir. Okay niya si Mamina Finca, good morning ninyo diha o gingon man ni Bard Large Pink Pengexon. Mayong pagpaminag may buntag usap niya karon sa Barangay Libo, Tubaran, Cebu. Labi na gyud maghigal agad to sa inyong mapinanggaon og dang panan sa tanang libuanon mga higala. Konsyal Renido Nido Jamante mga higala. Ugingon man si Ati Helen Jamante de Carlos Barangay Libo. No? Pagminog may buntag niyo da agaw Crisel Pisao may pagpaminog may buntag niya. Niya ko may bawa das Barangay Libo no nga ang ato ang katakda kagapong adlaw ang orientation wa man madayon no kay gubikan do na may say mga importante kay mga lakaw pod mga higala no ang ato ang mga usas mga gisaligan sa dato des barangay mga higala. Madayon na nga ato e reschedule mga higala. Ako dai gi kuan si Ati Helen nagpaminaw man gyud sila basin og na kinini ang ligas sa puto siya og pag-chat sa kuan messenger no. Ako messenger te kay Jeriel Bihasa Mourinho Asinjente no. Ipalihog lang og type te. No kay katong Jeriel Asinjente ra gyud wala gyud di ko kadawat ato nya katong GRYL Asinjente di pod no. Nawa na kakalimot ko sa password ato. Wala kinikarong akong gigamit kinimbago na ko Jeriel Bihasa Mourinho Asinjente. Dahil lang tayo, kaya mo chat ko ni mo, basig mo chat ko ron, humanan yung programa, aron nga ma-finalize na to, o karos ang ato ang sunod, gas kinjol, sa Tumuranong pagtinabangay tupag orientation di has Barangay Libo, Tumuran Cebu. Kaya kining Barangay Libo, ato ning plano mga higalang i-orient, aron ato di siyang ilangkob mga higala sa cluster to. No? Kaya ang cluster to na to mga higala, murag doon na pa'y duha ka barangay nga kuwang sa mga ison. Kay ang nagkuhang karon, aktibo karon mga higala, tinabangay ang Barangay Mangga, Barangay Danlungsod, Barangay Carmelo, Barangay Hagwaya, Barangay Caridad mga higala 5. I don't know, sa uban mga kaigsuunan, o ako pa rin susunan sa opisina karon, ay kaghapon mga higala, grabe good, no? Kabisi mga kaigsuunan. Sa itong schedule, kaghapon kauban si Consul Cristino Tino Lukmayon, may pagpabinaw, dahil nabodiha kuya. Yeah, des Barangay City mga higala. No, so kini. Kuya Cristino Tino Lukmayon des Barangay City mga higala. Usa des ako ang kaabag pod mga higala sa pagpalapad dito programa sa tupag. Ano ito ang organizer sa tibok lungsod sa Tuburan mga higala. Unay ingon tag isaligan nato mga kaigsoonan. Pagpadaghan mga igsoon. Sa to ang mga miyembro mga higala. Consul Cristino Tino Lukmayon nagpaminaw ron diha sa Barangay City. Ang ngayon ta mga higalang wala yung tumungong tuyo das Barangay City mga higalang marugid ang pagservisyo sa tinudanay no matter mga higala ng unsa na mga kinini ang mga isyo-isyo diha no? Nang ang iyaha mga kigsunan si Kuya Consul Tino Lukmayon padayon ragid siya mga higala di magpatinag mga kigsunan sa bisan unsang pagsuway no? Ining pagservisyo mga kigsunan das Barangay City mga higala padayon lang yun siyang pagtabang no? Antos nagkinahanglan usab diha si Hambarangay. Okay, mo pa mga higala. Kini manggod intang pagpanerbisyo. Gani kaghapon si Kapitan Angelis Rule Manghega, salamat ikap diha sa kinini ang barangay Kaurasan, Kapitan ng barangay Kaurasan. Atong interview niya, matod pa niya nga, di maginato na kalikayan ng manerbisyo ta sir. Ang pagdaig, napod yun na ang pagsaway. Pamitaw kap, sakto po nila kay matod pa sa una sa tulumanon sa DYHP, kini ang akong suliran. Matod pa ni Doktora Abugada Lourdes Libres Rusaruso, itang tao mga higala pagkahimugso na ito ng kalibutan ang gikaluhaan na kununtang daan sa itong problema. Aha, di lang mga higala nga inuntang pagdaig mga kigsunan ang itong dawat mga higala diha sa ito ang bisag unsa na ito mga higala pagpaningkamot nga makaservisyo tas constituente na ito mga kigsunan lagi ng pagsaway. Okay, matod pas akong amigo Paritats Kigutwal, pasalamat gid mong mga ambungan nga na aming mga batignaw. Kaya di rabagid mo, ha, mahimong gwapo, di man matandi mga higala, ang gwapo kung way bati. Wala nga, malipay mo. Ha, nga, kaming mga, kami or sila bro. Nga, bitaw kita mga higala. Itang mga tao, puros yuta ang bungan, kay gihulma o gimugna guta. Sama sa hulagway sa ato ang magbubuhat. No? Wala nga, wagi bati na to mga kisunan. Wala nga, pero nagig ko na yung, hitsuraan, no? Lagi ko nung hitsuraan. Yang matod pa mga higalang, bisag kung sanin mo kahitsuraan, bisag kung sanin mo katisoy, dili tanan mga higalang babayos baylihan, pwede ni mong guyuron mga isoon, or mukuyog ni mong mga higala, iniguyo ni mong mga isoon, inikuhit ni mong dapasayaw, mong sweet music des baylihan. Ha? Di tanan mga higala, ay mo mga kaisoon ang masunod, no? Doon na gina mga higala. No? Mga kaluhaan na kita mga kaisoon na nang mangingunana. Wala nga, bisag kung saan na ito, pag-servisyo mga higala, ha? Gihimo ang tanan mga kaigsuunan, aron lang yun mga higala, makatagamtam ang mga tao mga higala sa ito ang pag-servisyo, no? Ito na ang yun mga kaigsuunan ang pagsaway. Gani, diri mga kaigsuunan sa ito ang lungsod, usaman po na. Kahapon lang dito may sa, dito may mga higala kaghapon sa Barangay Kaurasan, bro. Inko ni Kunsyal Tino Lukmayon ko, siya may nag-drive sa amuang gidang motorsiklo. Kukuya, ika-drive kaya ako'y mo video aning mga daan nga itong giagian. Imagine mga kaigsunan, from Barangay Alegria, mga higala. Starting from Barangay Alegria. Walay na lato ng kwintahon ng tetayan. Kanang tetayan, warang magina sa una. Karoon na mga higala, gumikas na ko pagpaningkamot sa pamunuan ni kanhi Mayor Aljon Jamante. Gikan na ng tetayan mga higala, ang karsada na, paingon na gina ang simintong karsada, paingon nga tos barangay Tumugpa mga igsoon. And that is mga, di mo minus 30 ka kilometros mga higala. Ha? So, gikutay mga higala, ang konkretong kadalanan mga kigsoonan, nga tos balintok, tumoyos bungtod mga igsoon. No? So, pero di kini mo malikayan mga higala. Ado nagi ubang mga tao mga kigsuunan nga magpatuyang lapod mga higala ba o kinini ang kada na bang bunga sa baba nga wala makibaw mga kigsuunan o kung siya tinodanay. Kayo karsada mo mga higala hisgutan na to mga kigsuunan. Nanugong taon di ta mga higala kapatrabaho anang karsada. Nga ato manganing gipakutayan mga kigsuunan o konkreto o simintadong karsada mga higala o kadalanan. From Barangay Alegria to Barangay Tumugpa, ug padayon pa kini mga higala, ongoing ang road concreting project mga higala. Paingon gyud ni gatos Barangay Kaurasan. Onya, aron matagaan ta mo mga higala og dugang gyud mga kaigsoon nga ayon ta ba mga higala ebidensya na mga kaigsoon. Basin karon mahuman ako nag edit mga higala ning video nga akong nakutlo kagahapon adlaw. Lisod man pug di nako edit mga kaigsoon perti man taas na pool mga storage ko ang cellphone. Kay perting layo ang mga higala. Gikas Alegria mo gibidyo padong dito sa Tumugpa. Hurot ang storage sa kong cellphone. Gumikan sa kataas sa mong karsadang simintong kadalanan mga igsoon. No, so, na dito ang akong pakighinabi mga higala sa kapitan na to. Kapitan Angelis Rule. Ugo sa iya mensahe. Kalabot mga higala sa mga kausaban, no? Nga ilan na tagamtaman karon dito sa ilahang barangay. Na dito, no? Apil mga higala, pagpasalamat nila sa mga Ingnon ta mga higalang, mga structures, mga dagkong mga establishmento, mga higalang natukod sa ilang barangay, bisan pa sa kalayo, mga kaigsunas barangay kaurasan. And for the information, nga to swa makibaw mga higala, ang kaurasan is one of the ingnon ta mga higalang pinakalayo nga barangay sa tibuok. Kinini ang lungsod mga higala. Ang magkito magyud mga kigsuonan mo'y nag-uwang mga higalas kinini ang Danaw ug Tuboran. Nya ang kaurasan pod mo'y nag-uwang sa Carmen ug Tuboran mga higala. No, so pinakalayo mga kigsuonan, di mo minus 30 kilometers, kapin sa 30 kilometers gikan dinis lungsod mga higala. Naa mga kigsuonan naglatas anang tumoy sbungtod mga igsuon. Puro sa gud siminto mga kaigsoonan. Doon na ay covered court sila dito mga higala. Pagkanindot sa ilang covered court mga kaigsoonan dito sa barangay kaurasan, ay ilang barangay hall mga higala. No? So ingon ana mga kaigsoonan, o sanas mga gipasalamatan ni Kapitan Angelis Rule mga kaigsoonan dito sa barangay kaurasan mga higala. At ulos pagbisita mga kaigsoonan, former Tuboran Mayor Aljon Jamante, Mayor Sidney Jamante mga higala. Kauban ang ato ang mga konsyales. Konsyal Fredo Jamante, konsyal kinini ang Hinyo Arigo. Og mga kapitanes sa ato ang 54 barangay sing ato ang galungsod mga higala. Kay pista man gihapon sa orasan. Doon na mga higala ay gihipahigayon usab nga exhibition game. No, sa ato ang mga barangay captains mga higala, Team South ug Team North mga higala. Dito mga kaigsuonan, salamat si Kapitan Angeles Rulig, gumikan mga higalas, maing panahon, unas tanan sa tono ko kagahom, tigaanog maing panahon mga higala nga naka pahigayon tas atong kalingawan nga way kakulian. Apsayog malinawan mga higala, unya nindot ang timpo. Nakaduha mga higala, first game, ang fighting for third mga kaigsuonan, ang barangay Kabangkalan, o gingon man ang barangay Tumugpa mga higala versus barangay Tumugpa. After ana ang mga kapitanes mga kaigsoonan dito mga higala, former Tuboran Mayor Aljon Jamante, kauban usab mga higala ang Vice Mayor sa lungsod sa Carmen na si Vice Mayor Billy Amor mga igsoon. Sa mas naandan, hatag og kining kalingawan si former Mayor Aljon Jamante, tag 200 pesos, no? Makasiyat mga higala das tungod ang mga babae mga higala, makasiyat sa ring mga kaigsoonan. So una, pritro man na. Kaya kining babae mga higala, di mangyuntanan mga kaigsoonan nga, Muslim mga higala, maglisod mga abot sa ring. Una, ang uban, gihagis tungod, ang uban, gipatungtong pagbangko. Kung masiyat, 200 pesos mga higala, nyagnay na po, makasiyat pila na. Ha, 2,000 pod. Muna mga kaigsoonan. Una, ang half court mga higala, I think 2,000 ba ito, 3,000 ba ito mga higala? Marag 2,000 siguro mga igsoon. So, no, muna ay kuwan gahapon dito sa barangay kaurasan, lingaw mga higala, o mapasalamaton yun ang ilang kapitan. Gawas mga higala sa malampuso nilang pagpahigayon silang kapistahan, ang mga kaayuhan yun, no? Nga ilang naangkon mga higala. Gikan sa pamunuan pa ni Kanhi Mayor Aljon Jamante o karon sa pagpadayon sa pamunuan ni Mayor Sidney Jamante. Kana ato dang mapagawas o mapuhon. Wapala na ko mahuman mga higala. Kaya naglibog ko mga kaigsoonan kay perting puno sa storage sa kong cellphone. Unya ang akong CapCut di naman mo function. Pati malinda ko ag imbe ng CapCut dahil mga higala. Muna nga naglisod ko mga higala. No? Muna nga nadugay-dugay. Muna nga basin karong mga kuman paniod to ako nang ma-post mga higala. Nindot kay mga kigsuonan eh. Si usan ni mga higalas makapa kuan mga kigsuonan ba? Makapabugto mga higala sa dili mao mga higala nga mga pagpanaot nga gipagawas diha mga higala social media. Di ba? Ining mga pagpanglingla ba mga igsoon? Wala, maginalima na to na siya. Malikayan mga igsoon. Ganabitang mapista, suri tagpiriyahan. Amigin na to na kalingayan, kalikayan mga higala nga doon na ginay. Mga pagpangilad, no? Kana din mingon, pilis babay, lalaki, pilis babay. Ha? Nga igato ni matanaan mo sa Julin, matagdoa magito sa babay. Sus, inigable ron. Sus, tuwa mo dahil laki ang Julin, no? Watak iba mga higala, gilingla rata mga igsoon mo na. Ay, good mo. Pagpa, linglah anang mga ilad mga kaigsuonan labi na gid sa Facebook, no? Kanang maingon nga sa maning barangay utso nagpag maningon. So ato na siya ibalik-balik mga higala kay kinimag kong istoryang butbot, kining storbot mga higala. Kung atong pasagdaan nga magsige mga kaigsuunan, mamura-mura na hinuna siya tinuod. Nya di ra ba pang taantanan tao mga higala parihag panghuna-huna. Mabitong gilailain tagdaong sa Ginoo, karon lailain putag utok mga kaigsuunan. No? Sumuna mga higala. Naay mga tao ba nga madani, no? Sa mga pagpanglingla mga kaigsuunan mo na nga kita. Naring kamuta nga makahimo punta mga higala ug igong kamaturan mga higala kung unsa gyud tinud-anay natong gihimo ni sa tulungson. Kay lagi na sa kung ingon, di man gyud mga higala na tuma. Tag-aw di gyud nato ma. Kuan ba? Mapugos mga higala nga. Duna gyud mga higala yung mga pagpanaot. Duna gyud mga pagsaway bisan pa sa pagparingkamot o paghimog mga kaayuhan din sa tulungson sa mga namunuan. Limanggog ka na mga higala covered courts, mga higala sa pagkakaroon. Kadako, Stuburan, 54, kabarangay, mga higala, barangay 1, barangay 3, nalayway covered court. Ang uban inihinoon mga higala, doon na nadaang covered courts. No? Pero ang sa una, so wala pa ang mga jamantis lungsos Stuburan, ang doon ay covered courts sa Stuburan, mas daghan pang tudlo mga higala sa usakapad. Big pintadaha na mga higala. O bright most mathematics, mas daghan pang tudlo sa usakapad mga higala. No? Ong atong kwintadahon mga igsuon sa unang panahon. But karon mga higala, ang barangay 1, barangay 3 na lang giway covered court mga kaigsuonan. Gani ang pinakalayo nga barangay, ang barangay kaurasan mga higala. Tuwa na, nagbuntaog mga kaigsuonan ang ilahang covered court mga higalang nindot mga kaigsuonan. Mo'y giduaan kagahapon no, sa ilahang kalingawan dito sa basketball tournament. Ha, niya disco pagkagabi eh, mga higala. No, sa unang panahon mga kaigsuonan, sus idlasas mga basketball player in town dito sa bukid. Nga namang di maidlas mga higala. Ang ilang kurte mga kaigsuonan o dili bermuda, balili. Bakilid mga kaigsuonan kay wa lagi intay tarong karsada mga higala. Usama pagpadas kabilya dito sa siminto mga kaigsuonan sa barangay kaurasan ni atong unang panahon. Nga maabtan mga kagpito kauras mga higala usa ka mabot ng lungsod o linakaw subay ng sapa mga kaigsuonan. So wagad mga higala moabot itong materialis mga kaigsuonan ikapatukod o mga inanang establishmento ang mahitabo. Ilang basketbolan niya ito, bakilid bro. Inikuntol mga higala, bola, imbis, ari pa doon si mong kamot, igdribuli mo, ato pa doon si kamot sa kontra. Ano mo na nga, inigdakop sa bola niya ito sa mga player, gakson rin sa mga kaigsuonan, sa idlasa sa una mo, duwa sa mga player niya sa bukid niya ito. Ba't karoon mga higala, mga batanon? Ah, mura na po mga higala si Prescott, yung butterbone niya mga kaigsuonan. Purti ng mga higala, pahimutanga mo dagduwa mga higala. Ano na mura nag mga varsity mga kaigsuonan bisan pa mga higala dias mga batan-o natong manuaig basketball as tumugpa na no bulag yung bukid mga igsuon kay may naman no ang ilaha mga higala mga basketball court mga kaigsuonan sunambot na mga higala sa kalayong kabukiran mga kaigsuonan nakalayo mga higala sa orasan gyud ah basta ko nang i-post mga higala karon tutod eh parte pagkadindutas view na mga higala ha from barangay Alegria. Paingon dito tumug pa. Ngadto na gyud mga higala sa kaurasan mga igsuon. Na nindot kayo nga murag daw bitin mga higala bang gibad-ay sa kabukiran ang nindot kayo ligon nga karsada mga higala standard bi ana. Ha? Ang kinini ang sukod mga higala sa ato ang karsada diha mga higala. Sa desbukid no. Nang duna na gyud siya shouldering, duna na gyud siya mga higala poy drainage mga higala. Standard mga kaigsuonan. So, gihimo na aron nga dugay nga mapahimuslan sa mga kaigsuonan na to das bukid mga higala. Kay mo ginay pinakaunang kinahanglan sa mga constituente na to dihas ibabaw. Ang karsada mga higala. No? So, kana mo'y ato ang giatiman mga kaigsuonan. O kana mo'y ato ang giuna mga higala. Kaya nga naman, ato aman ang responsibilidad. Ato aman ang jurisdiction mga higala. Kani mga kaigsuonan diri sa kuan, highway mga higala. Ako lang klarohon nga do na pa may uban siguro nga wak hibaw nga dili na to ha. Dili na to mga kaigsuonan, lain na pud oi. Ha? Lain sa kayo mga higala nga aton trabaho unang di ato mga higala. Although na ata mo suporta mga kaigsuonan. Kay ang ato ang pangagamhanan sa lungsod bang Higala, kung ikaayo lang sa ato ang lungsod bang Higsunan, musuporta ta og kinsay mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Department of Public Works and Highways bang Higala, pag-ingon nga muna na, ato ring palapdan mo ng kasadaha, magpatabang, no? Ang maong taga DPWH bang Higala, nagpatabang sa ato ang opisina diha sa kanhi mayor pa si Vice Danny ato. Ang tod mga higala ni Police Mayor Aljun. Karon mga higala na napod ka Mayor City. Ang hangyo nga magpatabang ta sa mga homeowners nga na nagpuyo mga higala maigo sa road widening. Atong gihimo, kita mo ni hangyo, kita mo yung nanguliupo mga higala sa mga na nag-iag mga panimalay nga maigo sa widening mga higala. Aron nga mapatuman ang ilahang proyekto mga Quezonan. Karon nga nabiyaan, ahinon karon gisugdan na maghinay-hinay. Karon nga nabiyaan mga higala, kita dahi mahayon. Ang adi man igo ramantang ni suporta mga higala aron nga maimplementar ang mga proyekto mga Quezonan. Kay ang atoa mga higala mga proyekto nga dapat natong trabahoon mo ning akong hisgutan. From Alegria ngadto mga higalas Kabangkalan, Tumugpa ngadto na mga higalas uban pang mga kasikbit nga barangay niya ng lugar mga iso. Barangay Karidad. Ha? To Barangay Bakyawan, to Barangay Kansi. Oh, di ba? Ana mga higalang atoa na mga higalang responsibilidad nga mga karsada nga atong panindoton. Do naman po imuingon nga palihog in town at timana kuno diring ubang mga barangay sa tinuod. Ah, do na tay mga giplano na mga higala, no? Ang atoa mga namunuan sa lungsod nangita nag mga pamagi nga makakuha tag igong budget mga higala pagpa ayo ana mga karsada kanang sa lusong, kampo o tuban pa, no? Okay. Di man na pwede mga Quezonan o gari mga higala ng atong saligan ang atua mga Quezonan budget sa atuang lungsod mga higala. Kay pila raman mga Quezonan pod mga higala ang budget sa usa ka lungsod mga higala o ipakarsada. Kini ba yan? Ayano ng karsada? Ha? Ang proyekto ng karsada mga higala dili na. Ha? Dili na ingon baratuhon bro. Ha? Mugasto gid na mga higala. Okay, asab ko ka, pag flooring lang idihag usa ka kwartuhan, mahal naman gani. Usa nang gigka na mga higalag karsada. No? So, una, no? Ingon ta mga higala nga, mangita gitag pamaagi. Makapagtag mga ahensya sa gobyerno, nga mo'y muhatag na tugpundo, proyekto mga higala, mga kadagkuan sa, dito sa Senado, uban pa na mga higala. No? Kanandiya sa BGMP karon. Shout out diha karon ni Sir Langlang. Diha karon sa Barangay Kagbao. Si Kinkin kuno nga mahinay sa Barangay Kagbao nagtan-aw kuno og nagpaminaw sa atong programa diha sa Barangay Kagbao. Salamat kay ninyo diha. Og ni Kwan. Kapitan Rulan Mahinay. No? Ngayon pagpaminaw na madakap. Og si Bro Dennis Flores. Matod pa ni Sir Langlang. Salamat sa pagpasabot sa katauhan, Sir. Ato lang ipasabot kay sakto gini ka Sir Langlang pod kini Sir Langlang di man gini ingon mga higalang bias ning klases pagkatao pod kining kita man sa ganako ni siya mga programa kay naan pod ni sa media pod ni siya niya pod mga higalang mga panahon ing ato abugod mga higala ang ato ang tagaag panahon ang kanang insakto o kanang tinuod mga higala kay way post mga higala na maghisgot anang sturbot, no? Ang ato ang mga higala maghisgot tag unsay tinuod mga Quezonan sa atoang lungsod. Ah, tinuod banggit mga higala nga ang mga karsada nga sakop sa atoang lungsod ato naman gyud mga higala naghinan og mga dagkong pundo aron mapasiminto. Di palandugay nagposta mga higala dito ta mga higala Barangay Kamansi from Barangay Kalangahan, no? Gikan sa Barangay Kalangahan. There is may kanang gitawag nila iskina sa Batarya mga higala padong sa iskina sa Kamansi, no? Dito mga higala. Ato ana mga Quezonan kay municipal road mana diha mga higala from Barangay Kalangahan to Barangay Kamansi mga Quezon. Ang kanang gikas na lungsod padong dito sa Kalangahan, iyan nas probinsya man ang proyekto mga higala. Iyan nas probinsya mga Quezonan, no? Kabantay mo itong dias lantawan mga higala nga doon ay istampar diha nga katong kanhi politiko mga higala nga siksik kayo mga Quezon nga nagbarog nga buhat mo ipasulti o di ba? O mga ito mga higala, so kinsa man ito nagbarog dito gistampar dito mga higala sa barangay lantawan adya sa lantawan sa una pagpatrabaho ng simintong katasada diha mga higala kinsa man ito mga higala o iya ito mga Quezon ang jurisdiction dili tuwa-tuwa mga higala sa tuwa lungsod. Ang atuwa mga kigsunan, ha, kalang mga karsada diya sa San Juan. O, kamo nagpaminaw karon diya sa San Juan. Diba, mo ato tag Blue Hole, mingon na yung tala, ninduta na sa pa doon sa Blue Hole. Simentado na. O, diba, muna yung atuwa. No, muna yung atuwa mga higala. Dita mang hilabot, anang mingon ta diha nga, adas barangay utso, naala nag-agis ato ang lungsod, kay National Highway man na mga kigsunan, ang amag ato na pag-ios, Monte Alegre ng karsada ng agi ng mga Siris o Kurminas, uban pa mga higala ng mga gikan sa layong lungsod mga higala. Siyempre, kanada mga kigsunan mo man ang National Highway mga higala, ang nag-maintain anak mga kigsunan, ang Department of Public Works and Highways mga higala. Ahensya sa nasudnong pangagamhanan mga igsuon nga gitahasan sa pagmintinar sa mayong kadalanan sa National Road mga igsuon. So ana lang na siya good kay simple logic ra kay na mga higala nga do na manggod lagi tay giingon nga kung ang istoryang butbot ug atong pasagdaan mga higala nga why makakuan mga kigsunan sumpo ana kadugayan mga higala dunay mga tawo nga madani ana malingla nga makaingon nga mao di ay wa day gihimo ang mga namunuan sa tuboran. Muna'y masugod silang huna-huna, kay nalingla man silang mga higala. Ba't niya ang atong programa sa radyo mga kaigsunan aron sa pagpasabot mga higala. Hangtod nga naaning programa sa radyo, alas 8 hangtod sa alas 9 buntag mga higala, Lunes hangtod sa alam Birnes, di yung kumuurong mga higala, pagpasabot mga higala sa mga tao, muna'y atua mga kaigsunan himo sa atong lungsod. Karon ang atong outreach program, atos barangay Kabkaban, nagkita mga gahapon ni Kapitan Nick Principal mga higala og ni Kapitan Double E Amador Abanid mga kigsunan. Sus daghan ang amigo na tong kapitan dito kay duwa biya nila gahapon Team South og sa Team North. Wala ko kakita sa ilahang duwa kay ngano nagduwa masad migbaso mga higala ni ni Kapitan kini ni Alexander Umandak og ni Kapitan Renato Hupya mga higala. Ah, sa barangay Bagkito. Siya, wami kita sa duwa. Kay lahi mo giduaan mga kigsunan. Ah, ang pasapasa, mga higala, dili bulang, ipasapasa, baso ko ng mga kigsun. Oo muna, mga higala. No, so, dito kahapon si Kapitanic Principal, adto karon sa ihang barangay, ang outreach program. Gawas atong ipanghisgutan, mga higala, ng mga proyekto, mga kaayuhan, kalambuan nga napahimuslan sa mga tao sa matag barangay mga higala, karsada, covered course mga higala, gawas niya na mga kigsunan, doon na pagitay gihimo nga mga serbisyo ni panggobyerno mga higala nga atong gihatod sa matag barangay matag Adlong Martes. Muna siya ang ato ang outreach program season 15. Sa ato pa season 15, 15 katuig na mga higala din na nga nagtuyok-tuyok sa tibok 54 ka barangay kada tuig matag adlong Martes sa semana mga igsoon. Oh, so kinsi na katuig taod-taod na mga higala unsa may naaanang outreach program na ay libreng pagpangonsulta, ha, libreng tambal mga higala, lisod sa gayog mo adto ta mga kigsoonan o kinini ang mangonsulta ta dito niya way tambal mo nang gining kalakiha mo ato tawa tay dan tambal pro may pagmagdan lang tag albularyo itong gingingon nilang balay tambalanan. Tutuan lang kami higala po ana de ma no layas no anang kindotang espiritu ng igsuot no lisod pud bang higala mo na nga magdatag doktor da sa gitag tambal mga kigsunan di pa ning kamutan ya ang tambal matag adlong Martes mo gipanghatag mi kwenta daw na to bro makaigo ka og way budget nga gi gahin na. So, giaglukitan na ito mga higala o budget mga kigsunan. Ang ato ang medical mission outreach program nga doon natin igong mga tambal nga itong ipang-apod-apod sa katauhan alang sa ilang mga balatian mga kigsunan. Kay motod pa, wala mga higalay reserba nga kidney diha sa hardware, walay atay diha mga higalang ibaligya sa bikiri, ha, unsa na diha mga kigsunan. So, walay substitute mga higala sa mayong panglawas. Walay substitute sa kinabuhi mga kigsunan. Kay kung magkinaunsa ang atong kinabuhi, gumikan mga higala sa atong balatian o di madali, wa na'y rewind mga igsoon. Ha, di nagyud mabakwi mga higala. Ang kinabuhi na to usara. Una nga usanas gilantaw sa mga namunuan sa tuang lungsod nga kinahanglan at timanon ang panglawas sa matag tuburanon. Gawas mga higala sa serbisyo na to sa tuang sentro RHU1 ang to. Luna tay gihimo matag adlong Martes nga pagpangonsulta sa tuang mga kaigsuunas matag barangay. Atong last Tuesday dito tas Kabkaba a Kabangkalan karon niya na puta mga higala karong Martisa karong adlawa na atas barangay Kabkaban mga igsuon. Pandi na to masiguro kung mag-adto taron mga higala kay ko pangkontakon si Engineer Fernando Magubat Jr. Kung makadayon bata dito kay nagpaabot o magkuno si Naibili dito. Nay, ailan sakha dihag pag-init og tubig ng ailan sakha naggulgula kay murag wapay kasiguraduhan no? Mung feedback lang niya ko ni mo nga pagkuhaan nagtangad si Tatay Bin pasiya ora na ha no, so basin mga higala kay plano manggod mga kaigsoon BT Radio mga higala nga aron matagaan yun mo gigong katagbawan sa pagpaminaw nining ato ang mga tulumanon sa BT Radio nga mas mukusog pagyod ang atong sibya mga higala kay itongtong mga kaigsuona ning tower nato mga higala nga tos taas nga bungtod aron nga mas mulabyog paslayo mga igsuon ning atong sibya no kay nakarabarong miingon nga kini ang pinakakusog nga programa sa muning nga ilang radio station nya ini kadto kas merkado imulisuon di makuha ingko asa man to napita mga higala di man parehas ato ang mga kaigsuonan nga ingon ditong akong amigos may shooties siya dong nganom ni kung radyo naguba man ni kung ano man di na mutingog siya mutingog pero ibalhin na kong line wala yung makuha biti radyo kuhain na lang nagipayo diha na lang na mas pahin no lang pagkaguba wala yung makuha biti radyo no so wala mga higala no atong pakusgan pagyod mga kaigsuonan kay karon mga higala 5,000 golden watts mga kaigsuonan isang ingon ani lang nga itong tower na tungod sa sitio pero muabot tabi atas layo kay bro no. Layo na kita glabyog abot pa ta dito mga higala norte nga bahin. Asturias tinaw na taron diha mga higala paingon na Astolido. No? So wala, no? Yan naman lang ta mga higala 3 minutos yung mga kita kagahin og greetings. Biari ta kay makaingon pundong ato ang mga sukinting paminaw nga nataligaman og nakalimtan naman mi ni Boss Jeril, no? May pagpaminaw og membuntag de Carlos Barangay Putat ni Marimeri Arnado diha sa Skina Cards. Good morning. May pagpaminaw og membuntag ninyo diha Marimeri, no? Diha sa iyang barbecue stand karon sa iyang karinderya diha sa Skina Cards. Sir Chito Isidro ni Ma'am Litit Isidro ilang fishing supplies barangay size may pagpaminaw og membuntag. Sir Julius Lanterna diha sa Barangay Bagasawi diha sa Jaycon. Og ingon man mga higala karon diha sa Barangay Alegria, Consial Titing Muriquillo. Og si Ma'am Perlita Muriquillo mga higala. Ya sa Barangay 1, Kanhi Konsyal, Linlin Kumahig, og Ma'am Ibyang Kumahig. Number 1 Konsyal sa Barangay 1, Dung Christian Ducante. May pagpaminag, may buntag ni Bada Dung Christian. At idita, Rigor Ducante may pagpaminag, may buntag. No? Ingon man mga higala karon diha, si Konsyal Abner Arnejo, diha sa Barangay Bulwang, may pagpaminag, may buntag. Diya sab karon mga higala ni Boss Dodo Hilito des Barangay Otso des Noak Inasal may pagpaminaw ni mga Boss Do. O ngayon man mga higala karon ni Ma'am Leonela Barduquillo Hostetler mga higala. Diya karon siyang apart hotel des Barangay 5 mga higala. No? So padung sa kidini ang municipal cemetery mga higala, no? Ari agios Barangay 5 mga higala na diha ang iyang nindot kay nga apart hotel mga higala nga dunay swimming pool mga igso. So may pagpaminaw pag-usap Ma'am Leonela Barduquillo Hostetler. No nya ingon man mga higala karon dias Barangay Matugan akong kauban kagahapon Alexander Dakwa kapitan good morning ug may pagpaminaw kay nagsabot ra mi nga ako siyang tawgan karon within this week mga higala aron atong mapangubusta ang mga kalambuan diha karon sa ilahang barangay sa Matugan. No, si Kapitan Alexander Dakwa. Ingon man, may pagpaminaw, may buntag usab diha sa Barangay Apalan, Advance, Happy Fiesta ninyo diha, Kapitan Linit Armas. Ingon man, ni Kuya Konsyal Jonathan Dasilio. May pagpaminaw, may buntag ninyo diha, Kuya. No, so, sa Barangay Apalan, maghigala, bro, 15-16, ang pista diha, no? Adlaw, Domingo, maghigala. Onya ang Bispiras Disco Party mga higala powered by Aspi Lights and Sounds Pizza 15 mga kaigsuunas gabi. So, ito lang kwandaan. panawagan danes porque palan nindot kayo inyong sounds sa inyo ho niyang bispiras disco party palihog di intaw na tugubton kamo dihang mga hilig og disco ganahan magid mo disco labi na mga batano kung ganahan mo lingaw paglingaw lang mo o ganahan mo nga mag-away mo kung sana inyo ligid mo kapugong laat tumod tos bye bye at tumod ito pagkarambula ayaw mo dihas diskuhan no kay di man ingon ang tanan mga higala ganahan gubot ang uban lingaw may ilang giyan ha no so muna nga kinini ang usahir ba rin mga disco-disco ang police patrol car ay may ilang bantayan inigtalikod mga higala amo na igara mga kigsunan labi na gini mga batanon unya mag-amping inigmuli labi na makainom kay kasagaran anha ang kusog a disgrasya ha katong disco diris bragi otso bro doon ay nag-inom mga higala matod pa dito ilahang baning dito may atbang sa police station nakahibaw nga doon ay disco bragi otso ari unta magtiwas nag-inom na kusog kayong padagan dito may barangay size pagkabots galingan supply mga kaisunan way inkwintro kuboy ang naong mga higala so muna amping intawon mo no kay wala lagi rewind sa kunang ingon wala intaw rewind mga higala ang motor mga kaigsunan gida mukutlo ginag kinabuhi mukuha ginag kinabuhi muna nga amping gid intawon mo ay kusiki atong kinabuhi ana lang ato ang ginini ang paturagas o padagan ang motorsiklo no doon ay mga kalingawan sama ni ana kung malikayan o ibilin lang ang motor mas may pag maglakaw no kaysa magmotor mga higala simba ko mga kaigsunan wa na rewind mga igso wa na rewind ugma na ta mag rewind mga higala wa na may oras no alas 22 taman mga igso sa Gyapon kini nyo ang pubring igsoon pubring silingan apan adunahan sa respeto pagmahal si Sigengon Jeriel Asintiente manamilit sa sagkugmingon nga inyong adlaw nga Martes kabuntagon magbabungahog magbalipayon dang salamat sa pagpaminaw ug may buntag pag-usap
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: for therapy.
1: 98.1 BT Radio.
2: PX500.
3: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. O, ako, di man kumupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
2: PX500. Tatay Lloyd sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagribay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tadaylo is Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
5: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kagtarong. Unya, ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kagtarong, makapaulay kagtarong, makakaon kagtarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, lintano na kayo, paingon na magka-Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
6: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
8: Fiber Connect IT Solutions.
7: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
9: Basin bayad mabatalong kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow! Mo pagani paghaplas na ako? Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
10: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
11: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator.

0: per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ang kasingalan na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching, munching yung mga nga. Mamunching, ni tangas gimid diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una, kapuyon dahi ka?
4: Oo, oh, kapuyon to.
3: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
4: Okay na.
3: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
4: Monching.
5: This is the Morning Drive.
6: The Morning Drive.
7: BT 98.1.
8: Every day. Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi son tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Diyan siya reklamo, sakit yung kalawasan, kuwan yung kutu-kutu, bursay kabuyon. Ako nga sulay, may kaplasok. Taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ko, kuwan niya plasok. Salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, titibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora kakarton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
5: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
4: Living Testimonies.
3: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Tok and Text 0946-16635495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
0: Marcia Auto Parts Trading. Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga uha.
0: Masa may nagkapangihi.
7: Masa may ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compact.
0: Nga nagkapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
7: Garantisado.
0: DTX 500.
8: Uy, Kuya Atan, nausama ning atong amigo nga masulupon magkayog naong.
9: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon?
10: Mao lagi Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahanglanon.
8: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
8: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
11: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
12: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran. Bring
13: marami na ang bilib sa Lactopapig.
14: Sa Lactopapig.
15: Lactopapig.
16: Lactopapig.
13: Lactopapig is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapig is bringing good health into your home.
17: Bring health into your home.
14: SBT Radio, 98.1 FM.
18: 98.1 FM.

0: 98.1 Beauty Radio.
1: Said celebrity beauty show. Said celebrity
2: beauty show. Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
3: Unang gamit na to, Ma'am. Nakita gid ang mga agikat na sa akong banin, Ma'am. No? Kanang humo kayo.
2: Huh? Dili hapdos.
3: Dili man, Ma'am. O kira ka ay good, Ma'am.
2: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
3: Wala ako, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
2: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
1: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, anda mo sab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nato sab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
1: Vitron, subok na.
6: Ay ako dai si Saidi, ngayon ton taga Proxingo San Miguel. Pasalamat ni ko sir kay ta wala pa na kay nang makong bata sir ba. Grabe ka tahila kay kung dugay nimo siya ati man ang bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Na lahi yang pangon bitaw sa yang dagan siya yang panlawas. Dali ramat matulog, unya ayara ra siya mo mata pag tumon. Salamat ko sa Vitron Drop.
1: Vitron, subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM.
10: Das bang imo blood sugar? Atuna ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 atuna ka ni anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo po sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
1: BT Radio 98.1 FM.
11: 98.1 FM.
12: Kuya, kainom na sa
11: kad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
12: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
11: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
12: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
11: Ha? Unsa di na aan kuya?
12: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
11: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
12: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
11: Hala, ganindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
12: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
11: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
12: Ha? Asa naman ka?
11: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BT 98.1.
16: Every day.

0: 98.1 BT Radio.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako sa Jubilance.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
3: GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Sulod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
1: GTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako naman si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
5: Hisgutan nato karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imong liog?
6: Ang goiter Sir GP mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol ilabi na og mudako na kayo.
5: Mm-hmm. Sa labing bag-ong istatistika Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
6: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland sa GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa Guiter Sir GP.
1: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako na yung gibanatan o inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pin,
8: naayo na ako.
1: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
6: Makatabang ang power combination sa DTX 500 o Mighty C Sir GP. Kaya ang DTX 500 o ang Mighty C, naani siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag o kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
5: So perfect combination diday siya Doc, ano? Oh, lastly Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
6: Listen jud kayo kung naka goiter Sir GP. Syempre dako imong liog,
5: bitaw.
6: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod ang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya lisod pud tagtulon og maginawa kay syempre dako na gud ang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 ug Mighty C ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong agwiter. Kini tungod kay ang DTX 500 ug Mighty C asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog. Kini sad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag-DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imo nga guiter.
5: Mojod, ang pinakarason nga mag-DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter. Nganong muhulat pa man jud ka?
6: So ayaw jud og kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
5: Hangtod sa sunod na podcast edition sa DTX 500 Health Alert, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kininasab si Doc Ramil Uy.
5: Maayong lawas ang pingan.
6: Ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
2: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nagregular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. 500.
0: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1. 98.1.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: 90.1 BT Radio.
2: Original Hagkuroy Capsule.
3: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gid akong ipong. Epektibo gid ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gid mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong giulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
4: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali o liyampo. Lagi na ba'y butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, lechon manok, lechon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
8: Dog Dreads Vinegar.
7: Gihimo gamit.

0: Hotel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Wala rasad sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: Jumpstart your day right here.
2: Good morning.
3: The Morning Drive. BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Pasadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-1635-495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
5: Marja Auto Parts Trading.

0: habang mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: This is the Morning Drive.
2: The Morning Drive. 18.

0: 101.1 BT Radio. Bring health into
1: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
3: Lactopuffy.
1: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Alam, niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenyo sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
7: V-Tron! Subok na!
8: Ang madami sa V-Tron kuya, kung ikagaw si Juno, kung sa iyang anak nga, may kansiro sa bitaw sa dugo. And may palitan namin yung V-Tron, okay, nakukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins for youth sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang kuya, nakatarong nga siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kaya ang tulog, di na siya magmasamata.
7: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
11: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
12: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
11: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
12: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
11: Malunggay, paligon sa imong immune system.
12: Tubo, natural energy booster.
11: Ginger, pang untra sa inflammation.
12: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
11: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
12: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
11: Lives for life.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers.
15: In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: This is the Morning Drive.
18: The Morning Drive.
19: BT 98.1.
20: Every day. Every day.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active. O karon Mami Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine ni mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man isang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili nagyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mami Pucci, unsa mapud ni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa pod na sa rason nganong magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man siya nga mga sakit Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa ka delikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bro nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mao ni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala na mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: Og kini na sab si Mami Puchi
1: sa programang Health is Well.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT.

para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 7.2 trillion peso national expenditure program for 2027 natanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. DPWH ipinanukala na maisama sa 2027 national budget ang flood control programs.
2: Headlines. 19 katao na paulat na nasawi, 15 na sugatan sa mga bagyong Luis, Maymay at Habagat ayon sa Office of Civil Defense. Halaga ng tulong ng DSWD sa mga sinalanta ng mga bagyo at habagat pumalo na sa halos 65 milyong piso.
0: Headlines. National Housing Authority may isang buwang moratorium sa housing loan, samantala tax deadline sa mga binagyong lugar pinalawig ng Bureau of Internal Revenue.
2: Headlines. Embahada ng Pilipinas, tiniyak na walang Pilipinong napaulat na nadamay sa magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa Colombia.
0: Headlines. COA Auditor Sailene Del Campo nagpapatuloy sa kanyang testimonya ngayon hinggil sa confidential funds sa 14 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Headlines. Bagong Health Secretary Edwin Mercado manunumpa ngayong umaga sa Malacanang, samantala Palacio dumistansya sa mga issue laban kay outgoing Health Secretary Brix Pohalte.
0: Headlines. At Meralco may bawas singil sa kuryente ngayong Agosto.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, August 11, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Ay po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, natanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program for 2027. Personal na isinumite ni Budget Secretary Kim Robert de Leon sa Pangulo ang NEP kahapon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, alinsunod ang budget sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future na layuning mapakinabangan ng mga Pilipino.
3: Nakatuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpalakas ng mga komunidad, alinsunod sa temang People-Centered Growth for Inclusive and Resilient Future. Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
0: Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa puntong ito, alamin natin ang update sa panukalang 7.2 trillion peso National Expenditure Program o NEP para sa fiscal year 2027 na tatanggapin ng House of Representatives ngayong araw. Nasa linya si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, Chad, anumang oras nga ngayon no ay inaasahan na formal nang ma-turn over ng Department of Budget and Management ito nga sa Kamara itong 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program o yung NEP. Ito ay mas mataas no ng 407 billion peso, so 6% kumpara sa ating kasalukuyan na 2026 national budget na nasa 6.793 trillion pesos. Ito ay inaasahan pangungunahan ni na ating DBM Secretary Kim De Leon na nandito na ngayon no sa Romualdez Hall kasama na ang House leadership sa pangungunahan ni Speaker Faustino Duterte, House Majority Leader Sandro Marcos at ni Appropriations Committee Chair ni Kaela Swansea. Ito yung magiging unang budget hindi bilang House Speaker. Nakapaloob sa tema na People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future ang binuong pondo at nakataon ito sa mas inclusibo at matatag na paglago ng ekonomiya. Kabilang naman sa mga pangunahing prioridad ay human capital development, food security, infrastructure, climate at disaster resilience, pati na ang digital transformation. Para sa infrastruktura, bibigyan din dito yung pagpupatupad ng flagship projects at yung mga programang makakatulong sa climate resilience at disaster risk reduction. Target naman ng pamahalaan, batay dito nga sa ilalim ng panukalang pondo na ito na makamit yung 5-6% to GDP growth para sa 2027 at meron namang inaasahan na 4-5% na inflation. Magbabalik tayo mamaya ng para sa karagdagan pang mga detalye patungkol nga dito sa ceremonial turnover ng panukalang 2027 national budget. Mga kamera, para sa Bagong Pilipinas, Kat Inforbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ipinanukala ng Department of Public Works and Highways o DPWH na maisama sa 2027 national budget ang pondo para sa flood control projects. Hindi naman tinukoy ni DPWH Secretary Vince Dizon kung magkano ang panukalang alokasyon sa nasabing mga proyekto. Pero giit niya, bibigyang prioridad sa susunod na taon ang pagpapatupad ng master plans, pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura at pagpapabuti ng major urban centers.
5: Ang priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira, no, nitong mga nakaraang taon, no? So, and kasama na rin dyan yung mga improvement sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas.
0: DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 19 katao ang napaulat na nasawi habang 15 ang nasugatan dahil sa epekto ng bagyong Maymay, Luis at ng Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, ang 19 sa mga nasawi ay taga Benguet, Rizal at Batangas. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na umabot sa 12, 4 sa Rizal at 3 sa Batangas. Iniulat din ng OCD ang 4 na nawawala. Umabot sa higit 2.2 milyong tao ang naapektuhan ng kalamidad mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera, Mimaropa at Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Isinailalim sa state of calamity ang ilang lugar sa bansa dahil sa matinding epekto ng mga pagulan dulot ng habagat. Kabilang dito ang Montalban, Rizal at Dagupan City sa Pangasinan. Sa Montalban, kasalukuyang ginagamit ang ilang eskwelahan bilang evacuation centers para sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Suspendido naman ngayong Martes ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa Montalban. Sa Dagupan City, batay sa pinakahuling ulat, 23 barangay ang lubog sa baha habang apektado ang mahigit 22,000 pamilya. Idineklara ang state of calamity para mapabilis ang disaster response efforts at paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong residente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pumalo na sa 68.4 million pesos ang kabuang halaga ng humanitarian assistance na naipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at tropical cyclones Luis at Maymay. Kasama sa mga ipinamahagi nito sa mga apektadong komunidad ang nasa 88,347 na family food packs, 6,199 ready-to-eat food boxes at 4,397 non-food items. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga lugar na nakatanggap ng augmentation assistance ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Una na rin nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang evacuation sites sa Bulacan at Cavite para personal na alamin ang lagay ng mga naapektuhan ng habagat. Tiniyak nitong walang tigil ang pag-preposition ng kagawaran ng relief supplies sa iba't ibang bahagi ng bansa para agad matugunan ang augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, halos 5 milyong FFPs at mahigit 245,000 NFIs ang nakaimbak sa higit 1,000 warehouses ng DSWD sa buong bansa na pinakamalaking national stockpile ng kagawaran alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maagang magposisyon ng relief supplies bago pa man tumama ang kalamidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa isinagawang pagsipsip ng baha sa Zapote, Las Piñas gamit ang high vacuum self-priming drainage trailer pump. Si Alvin Baltazar para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Ito nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Zapote, Las Piñas. Ngayong umaga na isa sa mga lugar sa National Capital Region na grabing binaha dulot ng habagat. Naging pakay ng Pangulo sa Zapote ang pag-iinspeksyon sa pagsisikap na mapababa ang tubig baha na nagpalubog sa nasabing barangay gamit ang high vacuum self-priming drainage trailer pump. Kasama ng Pangulo sa ginawa nitong pag-iinspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dison at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Mula sa Zapote ay nagtungo naman ang Pangulo sa Verdant Covered Court sa Pamplona 3 Las Piñas at doon ay binisita ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan at personal na pinangunahan ng paghahatid na kayuda sa mga apektadong pamilya ng habagat. Ilan sa bitbit ng puno ng ekotibo para sa mga naapektuhan ng habagat ay sleeping kit, mga gamot habang may nakapwesto ring mobile kitchen para sa pagkain ng mga evacuees. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpaabot na ang National Food Authority o NFA ng sakusakang bigas sa mga lugar na naapektuhan ng mga pag-ulan. Sa panayon ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na kabilang sa mga lugar na humiling ng bigas ay Baguio City, Batanes at Pampanga. Wala namang NFA warehouse na napinsala kasunod ng mga pag-ulan. Samantala, handa na ang NFA na magbigay ng karagdagang bigas sa iba pang LGU sa gitna ng milling operations ng ahensya.
7: Ang Baguio City, request sila ng 8,500, nakuha na nila halos at meron lang balancing 2,500, medyo mahirap lang ang kalsada, kanya hindi pa nila nakukuha. Ang Batanes, nag-request din, nakuha nila pero hindi naman ganun karami, hundreds of bags lamang. At yung province of Pampanga, nag-request ng 2,000 bags of which yun ay kayang-kayang ibigay at 66,000 bags ang ating staff mandaroon sa Region 3. All in all, okay naman tayo at walang masyado pang request ang ating mga LGU. But just in case mag-request sila, handa naman tayo.
2: Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 16 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. Sa iba nating balita, prosecution dismayado matapos manginjan ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa nakatakdang pulong para sa kasunduan o stipulation sa mahigit 4,000 acknowledgement receipts na nakatakdang ipresenta ngayong araw ni COA Ikfao Auditor Cailin Del Campo. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: John Ched, dismayado si House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa pangiinjan o hindi pagsipot ng mga legal counsel ni VP Sara Duterte sa dapat na pulong ng magkabilang panig. Sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, agad na nagmanifest si Capunan at inihayag ang kanilang pag-antay sa depensa upang tumalima sa atas na impeachment court na magpulong para sa stipulation ng mahigit 4,000 ARs o acknowledgement receipts. Ang natutulang mga ARs ay ang ipipresenta ng testigo na si COA Ikfao Auditor Cailin Del Campo bilang bahagi ng ebidensya sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Maliban anya sa pinag-antay sila ng depensa, humirit pa umano ang mga ito na magpulong na lang sa Biyernes, August 14. Gid ni Capunan, wala na itong silbi dahil ang stipulations ay dapat isinasagawa bago ang testimonya ng testigo na kasalukuyang humaharap na ngayon sa witness stand. Narito ang pahayag ni Attorney Capunan.
9: Ito po ang nangyari, na-injan po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo mag-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Our witness will be on board on Monday. Wala pa rin sagot, Your Honor. The whole day of Thursday.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:18 po ang ating oras. Ang tabayanan ang iba pang mga balita sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:19 ng umaga. Nakahanda na ang 106.5 million pesos na halaga ng agricultural aid ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasakang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Una lang naitala ang 135.3 million pesos na halaga ng agricultural damage sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Dahil dito, pinamamadali ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagbibigay ng tulong para sa mabilis na pagbangon ng Filipino food producers. Bukod sa agarang pamamahagi ng farm inputs para sa rice, corn at vegetable seeds, tiniyak din ng kalihim na may zero interest loans at indemnification programs sa ilalim ng Agricultural Credit Policy Council at Philippine Crop Insurance Corporation. Batay sa ulat, mahigit 6,000 magsasaka ang apektado ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Maymay at pinalakas na habagat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Maaring mag-loan ng 20 hanggang 40,000 peso sa mga aktibong miyembro at pensioners ng Government Service Insurance System o GSIS na naapektuhan ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa GSIS, ito ay magsisilbing emergency loan para sa mga miyembro na nakatira o nagkatrabaho sa lugar na nadeklarang nasa state of calamity dahil sa sama ng panahon. Para sa mga miyembro na wala pang existing loan, maaring makahiram ng hanggang 20,000 pesos na may interes na hanggang 6%. Maaari naman itong bayaran ng isa hanggang tatlong taon. Para naman sa mga may existing loan, makakapag-avail ng hanggang 40,000 pesos pero bahagi nito ay ilalaang pambayad ng existing loan at ang iba pa naman o iba naman ay magagamit na ng miyembro. Para makapag-avail, dapat aktibong nasa serbisyo at hindi nasa leave without pay. Walang pending administrative o criminal case, nagbayad ng premium sa loob ng 6 na buwan at may take-home pay na 5,000 pesos matapos ang loan deduction. Para naman sa old age at disability pensioners, dapat ang magiging net monthly pension ay 25% ng basic monthly pension.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpatupad na ang National Housing Authority o NHA ng isang buwang automatic moratorium sa housing loan amortization at lease payments ngayong Agosto para sa mga kwalipikadong residential account holders sa mga proyekto ng ahensya na apektado ng habagat. Nakapaloob ito sa inilabas na Memorandum Circular Number 2026-048 na sumasaklaw sa mga residential account holders sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ayon sa NHA, agad na epektibo ang moratorium at hindi na kailangan ng aplikasyon mula sa mga kwalipikadong account holder. Sa panahon ng moratorium, suspendido ang accrual ng penalties, interest at surcharges at walang ipapataw na delinquency charges. Magsisimula muli ang regular na pagbabayad ng amortization at lease obligations sa September 1, 2026.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinalawig pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang August 17 ang tax deadline sa mga lugar na lubhang tinamaan ng habagat. Sakop nito ang lahat ng statutory tax deadlines na orihinal na may due date sa pagitan ng August 10 at 16. Ang tax relief ay para sa mga taxpayer na rehistrado sa ilalim ng Specific Revenue District Offices o RDOs na nakaranas ng malalakas na ulan. Sakop nito ang 58 BIR offices at units, kabilang ang 53 regular RDOs at 5 large taxpayer audit and excise divisions. Matatagpuan ang mga ito sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Batangas, Rizal at Mindoro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling pagsilip sa overall master plan solid waste segregation, kinakailangang suriin ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Live magwabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, John, muling pinasisilip ni Public Works Secretary

0: Secretary Vince Dizon sa publiko na sundin ng maigi ang mga panuntunan ng kanilang mga lokal na pamahalaan sa tamang pagtapon ng basura at huwag na magtapon ng basura sa estero upang makaiwas na sa pagbara ng mga kanal at pagbaha sa kanilang mga lugar. John, mula pa rin dito sa lungsod ng Paranaque para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiwala ang Department of Agriculture o DA na maliit lang ang epekto ng mga pag-ulan sa supply ng pagkain sa bansa. As of August 10, naitala ang 135 million pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura kung saan pinaka-apektado ang rice sector na may 102 million pesos damage. Sa programang Boses, sinabi ni Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa na maliit na bahagi lang ng kabuang produksyon ang naitalang pinsala sa rice sector at posible pa ring makarecover sa mga susunod na araw.
3: May katumbas ito na volume na 4,000 metric tons. Yung totally damaged na hectares nito ay 78. Yung partially damaged is 4,300 hectares. So ibig sabihin, marami sa lugar na to ay makaka-recover pa. Ito namang losses na naitala na 4,000. Napakaliit lang nito na bahagi dun sa kabuuan na production natin na palay na pwedeng umabot ng 20 million metric tons. So definitely hindi po ito makaka-apekto dun sa kabuuan productivity at production ng ating bansa pagdating sa palay.
2: Si Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 13 electric cooperatives binabantayan dahil sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Si Mary Ann Bastasa para sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Aabot sa 13 electric co-op mula sa 10 probinsya ang patuloy na minomonitor ng National Electrification Station NEA dahil sa magkasunod na bagyong Maymay at ang Southwest Monsoon o ang Habagat. Ayon sa NEA, 4 na electric co-op kabilang na ang Beneco sa Benguet, Zameco 2 sa Zambales, Pelco 2 sa Pampanga at Ormeco sa Oriental Mindoro ang nakararanas pa rin ng partial power interruptions habang normal na ang operasyon sa 9 na iba pa CIS. Samantala, nakabalik na sa normal na operasyon ang INEC sa Ilocos Norte, Mopreco sa Mountain Province at ang Batelec 1 sa Batangas matapos makaranas ng power interruptions. Naibalik na rin ang kuryente sa lahat na 158 apektadong munisipalidad habang nagpapatuloy ang restoration efforts para naman sa 32,000 consumer connections na wala pa rin supply ng kuryente. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas, Vera Andrastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakatutok pa rin ang Office of Civil Defense o OCD Central Luzon sa sitwasyon ng mga lugar at probinsya sa Rehiyon 3 na labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at matinding epekto ng habagat. Sa panayon ng programang Boses kay OCD Central Luzon Information Officer Francesca Quizon, sinabi nitong may ilang lugar pa rin sa gitnang Luzon ang nananatiling lubog sa baha. Sa tala ng OCD Central Luzon, nasa 493 na barangay pa rin sa iba't ibang probinsya ng Central Luzon ang lubog sa baha. Nananatili ng mga aktibo ang nasa 383 open evacuation center sa buong rehiyon kung saan naitala ang nasa mahigit 7,400 na pamilya o katumbas ang mahigit 24,000 na individual na nananatili pa rin sa evacuation centers. Base naman sa inisyal na tala ng OCD Operation Central sa Central Luzon, wala pa nakukumpirmang casualty. Ngunit hindi nila ito isinasantabi lalo't nagpapatuloy ang pagberipika sa pinsala ng masamang panahon.
6: So patuloy po yung monitoring and coordination natin. Yung pong aming emergency operation center po dito sa region, still on red alert status po tayo. So patuloy po yung ano natin, no? Yung pag-mission natin sa member agencies po natin, no? So on hand po tayo on that.
2: Yan ang pahayag ni OCD Central Luzon Information Officer Francesca Quizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, walang patid ang isinasagawang pagtugon ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet sa mga labis na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo at matinding habagat. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Benguet Vice Governor Marie Rose Kepes, sumampa na sa 3 ang kumpirmadong nasuwi sa Benguet bunsod ng masamang panahon. 2 sa naitalang casualty ay mula sa La Trinidad Benguet, habang isa naman ang casualty sa Atok Benguet at may isa pang pinaghahanap. Bagamat wala pang mailabas na datos sa bilang ng mga apektadong residente at bilang ng mga evacuee, ay iginiit ni Kepes na napakalaki ng naging pinsala at epekto ng masamang panahon sa Benguet. Sa ngayon, ang panawagan ng

0: Pinggit sa national government ay agad silang matulungan sa pagkumpuni ng mga nasirang daan at ang pagtatayong muli ng mga nasirang kabahayan.
1: If we go around, medyo maraming sira-sira na naman na daan, isa pang kalsada sa Bacol dito sa La Trinidad na hulog na. So they have to undergo repair again, no? At saka maraming kabahayan na nahulog din. So we need assistance sa mga kakailan namin, sa mga constituents. Sa food naman, maganda rin po kasi sa national government, marami namang ipinaabot through the Department of Social Welfare and Services. So we're very happy na marami namang tulong ang napapaabot ng DSWD National po.
0: Yan ang tinig ni Benguet Vice Governor Marie Rose Kepes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 30 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, sa ibayong dagat walang Pilipino ang nasugatan o nasawi kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Colombia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Embassy in Colombia Chair J.D. Affair Consul Judy Razon na maagang ipinaabot ng Filipino community ang kanilang sitwasyon sa mga otoridad. Sa ngayon ay nasa ilalim ng state of emergency ang Colombia matapos ang malakas na lindol na ikinasawi ng 111 individual.
4: Maaga po silang nag-report sa ating group chat which has been very, very effective. Maaga po silang nagsabi kung nasaan sila, ano po ang sitwasyon nila. So, nakasagot po actually kami kaagad at nakapagtanong. Maganda po yung exchanges at awa po ng Diyos, wala naman po kaming na-receive na reports of any injuries or casualties.
3: Si Philippine Embassy in Colombia, Chair J.D. Affair Consul Judy Razon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dumistansya ang Malacanang sa mga issue laban kay outgoing Health Secretary Brix Puhalte. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, ipinaubayan na ng palasyo sa Ombudsman ang pag-iimbestiga sa mga kasong inihain laban kay Puhalte. Iginiit ni Castro na hindi makikialam ang Malacanang sa mga reklamo dahil naihain na ito sa Ombudsman. Magugunitang inireklamo si Puhalte sa umano'y pagpapahinto ng procurement para sa tuberculosis program ng Department of Health at sa umano'y pagsusugal nito. Nagbitiw si Puhalte bilang kalihim ng DOH dahil sa isyong pangkalusugan makalipas ang halos isang buwang panunungkulan sa kagawaran. Pinalitan siya ni PhilHealth President at Chief Executive Officer Edwin Mercado na nakatakdang manumpa ngayong umaga sa Malacanang.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpaabot ang pagbati si dating Health Secretary Dr. Esperanza Cabral kay bagong Health Secretary Edwin Mercado. Si Mercado ay dating presidente ng PhilHealth at pumalit sa nagbitiw na si Dr. Jose Puhalte Jr. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Cabral na suportado ng mga dating Health Secretary ang inisyatiba ng bagong kalihim o kung itutuloy ang Council of Experts na binuo sa ilalim ng pumumuno noon ni Puhalte.
5: Yung pagkaka-appoint sa amin ay galing kay Secretary Brix. Sa ngayon, sa bagong appointment, ang aming expectations ay tapos na yon. Wala na yung Council of Health Experts na yon. Unless Dr. Mercado ay mag-decide sa ganyan ng kanyang Council of Advisors or Health Experts. At kung sino man ang italaga niya doon ay we also wish them the best.
3: Si dating Health Secretary Dr. Esperanza Cabral.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Wala pa rin katiyakan kung dadalo sa gaganaping 49th ASEAN Summit and related summit sa Nobyembre si US President Donald Trump. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, aniya wala pa silang natatanggap na anumang kumpirmasyon sa panig ng embahada kung makakadalo nga ba si US President Trump sa gaganaping pagtitipon sa Nobyembre. Kumpiyansa naman si Romualdez na makadalumano hindi si Trump sa 49th ASEAN Summit and related summit sa Nobyembre ay hindi naman mababago ang katotohanan na nasa magandang estado ang katayuan ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos, gayon din ang mga bansang kasapi ng ASEAN. Matatanda ang inanyayahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo ang leader ng Amerika na makiisa sa pagtitipon na gaganapin sa Pilipinas.
6: As I said, he was invited, President Marcos himself invited, and he said he would like to go, but of course everything's dependent on the situation when the time comes, which is in the
0: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy ang pagtugon ng Metro Manila Council o MMC sa mga inisyatiba ng pamahalaan, partikular ang pagpapaigting pa sa Oplan kontra baha. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, sinabi nitong malaki na ang nakita nilang improvement, lalo na sa mga lugar sa Metro Manila na agad nalulubog sa baha sa mga panahon ng labis ang pag-ulan. Ilan sa mga tinukoy ni Zamora na naging malaking tulong para makontra ang mga pagbaha ay ang patuloy na dredging sa San Juan River at ang whole of government approach sa pag-asaayos sa mga drainage at pagpapaputi o pagpapabuti pa ng pumping stations. Muli ring nanawagan ng MMC sa lahat ng residente ng Metro Manila na iwasan na rin ang hindi tamang pagkatapon ng basura na pangunahing sanhi ng mga nangyayaring pagbaha. Iginit din ni Zamora na nagkasundo na rin ang Metro Manila Mayors na itaas na ang multa sa hindi tamang pagkatapon ng basura sa 5,000 pesos upang maiwasan na ito.
7: Nagkasundo na po ang Metro Manila Council dyan a few months ago. In fact, we passed a Metro Manila Council resolution kung saan tinataas ka natin sa 5,000 piso ang multa pag magtapon ka ng basura sa maling lugar. At yun naman po ay upang madisiplina natin mga mamamayan. Hindi dapat ituring basurahan ang ating mga ilog at creek. Dapat po tayo magtapo ng basura sa mga tamang lugar. Immediately, when you pass that resolution, ang San Juan po ay nag-amienda na ng ordinansa. Tinagad na nga namin sa 5,000 pesos. Under the local government code, the maximum penalty for any ordinance of a city ay 5,000 pesos.
3: Yan ang pahayag ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Senador Bam Aquino nanawagan ng transparency kasunod ng mga nangyaring pagbaha. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Binigyang diin ni Senador Bam Aquino na dapat i-prioridad ang pamahalaan ng transparency sa paggastos ng pondo sa gitna ng mga insidente ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Luis at may maya at epekto ng habagat. Ayon kay Aquino, dapat iyakin ang pamahalaan na may malinaw at papanahong impormasyon ng publiko tungkol sa paggamit ng bilyong-bilyong pisong inilalaan para sa mga flood control projects. Ginit ang senador na higit isang taon na mula nang manawagan siya ng investigasyon sa flood control projects pero nananatili pa rin ang problema sa pagbaha. Dahil dito, muling itinutulak ni Senator Bam ang agarang pagpapasaan ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act na tinatawag din niyang Blockchain the Budget Bill. Layo nilang panukala na palakasin ang transparency at accountability sa paggastos ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay sa publiko ng mas madaling access sa mga dokumento tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan. Naaprobahan na ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang Senate Bill 1506 itong Kadena Bill noong December 15, 2025. Gayunpaman, hindi pa ito naaksyonan ng Kamara 7 buwan matapos itong aprobahan ng Senado. Kasama ang panukala sa 21 priority measures na inendorso ng LEDAC noong Pebrero 2026. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Iba't ibang service unit ng Armed Forces of the Philippines o AFP pinakilos para sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng habagat. Si J. Mark Tagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J. Mark. J. Mark, go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin pinagbumultan ng 4.9 million pesos ng Department of Labor and Employment Ateneo de Manila kasamang mananagot. Ang detalye alamin sa ulat ni DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Batong-batong na multang ipinataw ng Department of Labor and Employment laban kay dating Ateneo Coach Thomas Anthony Tab Baldwin at Ateneo de Manila University. Ayon sa DOLE, aabot sa 4.9 milyong administrative fine ang dapat bayaran ni Baldwin dahil sa kabigong makakuha ng kinakailang certificate of exemption para sa makapagtrabaho sa Pilipinas. Jointly at solidarity liable rin ang Ateneo de Manila University sa naturang 4.9 milyong pisong multa. Bukod dito, pinagbumulta pa sila ng karagdagang ting 10,000 pesos dahil sa pag-employ at pagtatrabaho ng walang valid alien employment permit. Inirefer din ng DOLE sa Bureau of Immigration ang reklamo para sa summary deportation proceedings laban kay Baldwin. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Nicky Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balikan natin ang nabimbing report ni J. Mark Dagala. Iba't ibang service unit ng Armed Forces of the Philippines pinakilos para sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng habagat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Chet, kumikilos ng Armed Forces of the Philippines lalo na sa mga lugar na matindi sinalanta ng pagbaha dulot ng walang pati na pag-ulan dala ng habagat. Sa punong balita sa Kapaginado, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francis Margaret Padilla na naka-standby na kanilang disaster response equipment para tumugon sa mga apektado ng masamang panahon. Tiniyak ni Padilla na may sapat na mga tauhan ng Army, Navy at Air Force na responde sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nahigit na nangangailangan ang kanilang puwersa para umalalay sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Bukod sa pagsasagawa ng search rescue operations, nakaalalay din ang AFP sa paghati ng tulong sa mga kababayang sinalanta, gayon din ang pagkakasana clearing operations sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Batay sa pinakauling datos ng Office of Civil Defense, pumalo na sa...
3: J-Mark? Okay, mukhang nagka-problema yung...
10: J-Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May kaunting ginhawa sa bayarin sa kuryente ngayong buwan ng Agosto matapos ipatupad ng Meralco ang bawas singil sa kuryente. Ayon kay Meralco Vice President and Head for Utility Economics, Lawrence Fernandez, 0.0428 centimos kada kilowatt hour ang ibinaba ng electricity rate ngayong buwan. Dahil dito, ang overall rate para sa isang typical household ay magiging 14 pesos and 7.833 centavos kada kilowatt hour mula sa 14 pesos 8261 centavos noong Hulyo para sa pamilyang kumokonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Katumbas ito ng humigit kumulang 9 na piso na ibabawas sa kabuuang bill. Pero ayon po sa Meralco, mas malaki sana ang bawas kung hindi tumaas ang iba pang charges. Malaking dahilan ng pagbaba ng singil ang 9.5 billion peso refund na ipinagutos ng Energy Regulatory Commission para sa mga customer ng Meralco.
11: Kamalaking konsumo ng sa household sa Luzon grid ay nangyayari during the summer season, especially the second quarter of the year, so that's March until June. And then this relied, we've seen, because of the start of the rainy season, a large drop in the demand in the Luzon grid. Around an average of 400 megawatts ang ibinaba ng demand sa Luzon grid. And kasama lang dito yung pagbaba ng konsumo ng mga households. Tungkupot sa pagbaba ng power rates, inaasahan din natin ang kabahan ng konsumo and should this should translate ato a substantial reduction ng kabis of household fuel.
0: Yan ang pahayag ni Meralco Vice President and Head for Utility Economics, Lawrence Fernandez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa larangan ng palakasan, Pinoy weightlifter sumakot ng 13 gold medals sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Silanga.
12: Patuloy na nagpapamalas ng husay sa world stage ang mga batang weightlifters ng bansa matapos humakot ng 13 gold medals sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Inulit ni Alexandra Ann Diaz ang kanyang 3 gold medal sweep sa World Youth Championships nang magwagi rin sa 49 kilogram category. Bumuhat siya ng 77 kilos sa snatch at 92 kilos sa clean and jerk para sa total na 169 kilos. Winalis naman ni Jeric Icon Castro ang men's 60 kilogram youth event sa likod ng 100 116 kilos sa snatch, 144 kilos sa clean and jerk sa kabuuang 260 kilos. Samantala, nagbulsa rin ng tatlong gold medal si Jody Peralta sa youth and junior women's 50 kilogram division. May dalawang gold si Altea Bacaro sa women's 45 kilogram youth category, habang tig-isang ginto naman ang iniambag ni Prince Kill De Los Santos sa junior men's 60 kilogram class at Angeline Colonia sa women's 49 kilogram junior event. Nag-uwi rin ang Pilipinas ng 6 na silver at 7 bronze medals mula sa kompetisyon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:47 ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon, mahigit 30 pribadong ospital sa Region 2 makakatuwa ng DOH sa pagbabakuna kontra sa measles at rubella. Si April Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao para sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
16: Makakatuwa ngayon ang Department of Health o DOH sa pagbabakuna kontra measles at rubella sa Lambak, Cagayan, ang mahigit 30 pribadong ospital. Sa regional launching ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA, inihayag ni Jermaine Faraligayu ang National Immunization Program Regional Coordinator, bagamat mga pribadong pasilidad libre ang kanilang magiging serbisyo at walang anumang babayaran, maging sa bakuna na manggagaling sa DOH. Aniya, sa pamamagitan nito mas mapapalakas ang kampanya at higit na maitaas ang sasakupin ng 3 linggong bakunahan. Samantala, personal na dumalo si Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagao sa paglulunsad sa rehiyon na nagpaalala sa mga health worker na sa paghikayat sa mga magulang, hindi kailangan ng takot bagkus tiwala na nakukuha sa pamamagitan ng maayos na paliwanag, malasakit at tamang impormasyon. Mula August 10 hanggang 28, nasa 309,000 na mga bata ang target maturukan mula sa apat na lalawigan. Una na kasing naisagawa ang MRCA sa Batanes, konsiderasyon na rin ang lagay ng panahon sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Bontoc. Mountain Province nagtala ng mga sirang silid aralan. Samantala, DSWD patuloy sa pamamahagi ng ayuda. Sa detalye, mula kay Donalyn Balio.
2: Radyo Pilipinas Report.
17: Nakapagtala ang Department of Education o DepEd Mountain Province ng pinsala sa mga pasilidad ng paaralan at learning resources dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Maymay at Luis. Batay sa ulat, 50 silid aralan ang bahagyang nasira, 16 ang malubhang nasira at 2 silid aralan ang tuluyang nawasak. Nasira rin ang mga learning materials, IT equipment at mga upuan. Samantala, iniulat ng DSWD Mountain Province na may 48 pamilya o 137 individuals mula sa 17 barangay sa Mountain Province ang naapektuhan ng mga sama ng panahon. Batay sa ulat nito, pinakamarami ang naapektuhan sa Besao na may 32 families. Sinundan ng Baoko na may 5, Tadjan 4, Bontoc 3 at Tigalawa sa Sabangan at Sagada. 8 bahay din ang bahagyang nasira, 3 sa Tadjan, 3 sa Besao at 2 sa Sabangan. Namamahagi naman ang DSWD SWAD ng cash assistance sa mga apektadong pamilya para matugunan ang kanilang agarang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, Palawan may pinakamataas na dengue cases sa Mimaropa Region. 31 death sa rehiyon ang naitala. Mula Radyo Pilipinas Palawan, narito ang ulat ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas Report.
18: Naitala sa Palawan ang mahigit 2,000 kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto 2026 sa kasalukuyan, pinakamataas na naitala sa mga lugar sa Mimaropa. Naitala naman sa Puerto Princesa City ang 770 kaso, kabilang sa mga lugar na may malaking ambag sa kabuuang bilang sa lalawigan. Iniulat ng vector-borne Mimaropa na karamihan sa mga kaso sa rehiyon ay kabilang sa kategoryang probable, habang mga ospital ng gobyerno ang nakapagtala ng malaking bahagi ng mga pasyente. Nanatiling banta ang dengue sa Palawan kaya hinihikayat ng mga residente na magsagawa ng 5S contra dengue, partikular ang pagsira sa mga pinamumugaran ng lamok. Ipinakita sa datos ng vector-borne Mimaropa na umabot sa 4,374 ang kabuuang kaso ng dengue sa buong rehiyon, kabilang na ang 31 na naitalang nasawi. Bumaba ng 51% ang kaso kumpara sa 8,778 na naitala sa kaparehong panahon noong 2025, ngunit patuloy na nanawagan ng mga otoridad ng pag-iwas at maagang pagpapagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 9 minuto bago mag-alas sa 12 ng tanghali, dako naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas. May report si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo, 858 loose firearms isinuko sa Police Regional Office 6 sa pinaigting na kampanya kontra illegal na armas.
2: Radyo Pilipinas Report.
19: Umabot sa 858 loose firearms ang voluntaryong isinuko sa Police Regional Office 6 mula Mayo 22 hanggang Hulyo 2026 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga illegal at hindi lisensyadong armas. Sa Western Visayas, pinakamarami sa mga isinukong armas ay mula sa Iloilo Police Provincial Office na may 410, sinundan ng Antique na may 129, Agla na may 97 at Capiz na may 95. May 59 namang loose firearms na isinuko sa Iloilo City Police Office, 57 sa Regional Mobile Force Battalion 6 at 11 sa Guimaras Police Provincial Office. Ayon kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tituanyo, ang malaking bilang ng mga nasukong armas ay patunay ng pagtutulungan ng kapulisan at mamamayan, gayon din ang tiwala ng publiko sa hangarin ng PNP na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Mahalaga ayon sa opisyal ang pakikipagtulungan ng mga mamamayan sa kampanya dahil nakakatulong ang voluntaryong pagsuko ng mga loose firearms upang maiwasan ang paggamit ng mga ito sa krimen. Patuloy na hinihikayat ng PRO 6 sa mga may hawak ng hindi lisensyado o walang kaukulang dokumentong armas na voluntaryong isuko isinuko ang maito sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dumako tayo sa Mindanao, 3.6 million pesos na livelihood capital na ibigay ng DSWD Field Office 10 para sa mga asosyasyon sa Misamis Oriental. Si Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas Hingoog para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Umabot sa kabuuang 3.6 million piso na livelihood capital ang ibigay ng DSWD Field Office 10 sa 12 lokal na asosyasyon sa buong Misamis Oriental mula Agosto 5 hanggang 7 sa pamamagitan ng Pamana LGU Lead Initiative ilalim ng PDBBM program. Sa bayan ng Hasaan, ang San Nicolas Farmers Association ay nakatanggap ng 300,000 piso grant para sa kanilang fish pond beef tilapia production. Tumanggap din ng tig 300,000 piso ang United Citrus of Kibanban Farmers Association para sa drop cattle with flow at ang Linabo Farmers Association sa bayan ng Balingasag para sa kanilang agri-beet supplies. Limang asosasyon naman ng sa bayan ng Lagunglong ang nakatanggap din ng tig 300,000 piso samantala sa Hingoog City, 300,000 piso grant ang iginawad sa apat na mga asosasyon para rin sa kanilang mga livelihood projects. Ang turnover series ay pinangunahan ng PDBBM Regional Program Coordinator kasama ang program team, kapresensya ng partner stakeholders mula sa LGU, MSWDO Oparo at Armed Forces of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, 24/7 na operasyon ng Emergency Operations Center ng Talipao, kinilala ng Office of Civil Defense o OCD-9 sa nagtapos na Resilience Summit sa Sulu. Sa balitang yan mula kay Eloisa Mohamed ng Radyo Pilipinas, Holo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Kinilala ni Regional Director Attorney Ruel Alanes ng Office of Civil Defense o OCD-9 ng operasyon ng Emergency Operations Center o EOC ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO ng Talipao sa Sulu. Bilang bahagi ng Lupa Sug Summit sa culmination activity ng National Disaster Resilience Month o NDRM 2026 ng OCD-9 na pinangasiwaan ng NDRIM o Talipao, isang benchmarking ang naganap sa EOC ng bayan. Dito, ibinida ng Talipao sa mga LDRIMO sa Zamboanga Peninsula at Region 9 ang kapasidad, kakayahan at mga kagamitan nila sa pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad. Magbabahagi ni Alkisar Ali, MDRIMO ng Talipao, dalawang ambulance vehicle ang maaari nilang magamit sa oras ng emerhensiya. Dagdag pa rito ang inisyatibo ng kailang pamahalang lokal na makapagbigay ng emergency vehicle sa mga barangay DRIMC para sa mas mabilis at agarang pagtugon. Bukod dito, regular din ang kailang Resilience Summit tuwing Hulyo, Rescue Olympics at iba pang gawain upang matiyak ang husay na kailang mga responders sa bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, August 11, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Roadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
5: 98.1 FM.

sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may pinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: musika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan, Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Maayong udto sugbo. Welcome sa atong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na ta sa Facebook, sa atong official page Bantay Radyo Cebu ug sa atong YouTube channel. Ako ang inyong kapares matag Martes, kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga walitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Sa di pa natusugdan ng exciting at chika mga kabantay, let us acknowledge our hook-up stations nga mao'y nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. First off, we have DYPSBT Radio diha sa Tuburan. O DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Maayong udto ninyo din ha, og amping kamu kanunay. Karun mga adlaw mga kabantay, aduna kita'y makahuluganon og importante nga chika bahin sa serbisyo publiko, mga programa sa komunidad ug ang mga advokasya nga nagpaluyo sa pagpalambo sa ato ang mga kabaranggayan. Sa atong pagpadayon sa atong exciting nga chika karong adlaw, usa ka espesyal nga bisita ang atong kauban sa studio karong utuha. Usa ka babaeng leader nga naghatag og tinud-anay nga ehemplo sa maayong panggobyerno og pagpangga sa barangay. Welcome sa Chika ug Advokasya, Barangay Captain sa Barangay Kalamba, Honorable Esther Concha. Ha, maayong hapon ug welcome sa atong show. Yes, no, so kani si Cap Concha bakit pa niya, before siya ni nga anihi din hi, portinahan ang tao siyang barangay. Anak, no? Nga no, kana. Pero mo na, dool rasan na diri iyang barangay. Murik ira na gitambling. Kulbaan nga di mo abot, no? Kap, pag-post na ko na ikaw akong guest, naada yung tayo mga nadawat na mga interactions, no? Gikan sa ato mga followers and subscribers. So, gipilian na to og question of the day. Okay? Atong question of the day, Kap. Isip usa ka babae nga leader, unsa ang pinakadako nga hagit og pinakanindot nga leksyon nga imong nakatunan sa pagduma sa barangay? But later na nimo tumagon at the end of our show. Okay? So ato sa gilailahon, oy si Kap, Concha, no, asa man siya nagsugod, no? Didiretso ba siya kapitan? Iagi ba siya kursihal? Unsa na may status sa Barangay Kalamba karong nga mga higayuna? So, first question, Kap. Ready na ka, Kap? Si siya tatanaw niyo, guwapa pa ko sa ano, monitor. Na, Kap Esther, kumusta ang imong adlaw karon? O kumusta ang kinatibuk ang kahimtang karon sa Barangay Kalamba?
2: Okay. Sa pagkakaroon, medyo busy-busy may sa barangay, no? So, do di na to ikatinga, no? Usahay sad sa Kalamba kung mag-uwan, do na tay areas nga mag
1: yes
2: magbaha-baha
1: limado jud.
2: Iya, tungod sa atong mga drainage nga kinahanglan na og rehabilitation. Usa sad tungod sad sa away katapusang basura.
1: Yes, no? Tungod, murag mo jud ni ang bisag-bisag kapitan gyud nga mo guest diri ka. Mo gyud na pinaka number one.
2: Yeah, so I don't know tungod na sa disiplina.
1: Bitaw.
2: Sa atong mga tao.
1: Tinuod, no. Ang disiplina mo gud murag lisod ta siya itudlo.
2: Lisod kaayo. Pero kita na sa laing lugar, mo sud ta, di ba? Mo cooperate gyud ta sa gobyerno. Oh. Pero nganong mabalik gani ta dire? Ana mo balik na sad ang
1: dapat
2: unta,
1: no? Discipline and charity starts at home, yun dapat unta, yeah. No? Kap, unsa usual ni mo nga routine? Inigbata ni mo? Kana, unsa usual ni mo nga routine? Kaya nakachika to si kabjon tumula katong diri siya. Iya jud ko no usual nga routine, mata ko ni siya galasays niya. Ato siya barangay tay, barangay niya lakaw-lakaw. Ato na siya halos pagkapa patagpilaw, no? Ikaw kap, ikaw unsa usual ni mga routine?
2: Kinahanglan na ako sa barangay 8:30.
1: Kay para inigabot ni muna na kay mga bisita dayon, no?
2: Mm-hmm. Yag kinahanglan sad nga kay mutuyok man ko. So at least makakita ko sa atong daan na abay gatapok mga basura.
1: Basura gin, no?
2: basura gin. Nya na imang higda. So at least inigabot ni mo maka-inform ka sa mga tao nga ato ipakuha.
1: O, no? Kanang mga departments kay in charge sa basura o kanang mga libutsuroy na to diha.
2: So, kinahanglan sad kung na ako at 8:30 ang atong mga staff
1: na asan
2: is earlier na to.
1: Oh.
2: Diba?
1: Dapat na adjun.
2: Dapat na adjun. Oh.
1: Okay, nabi uban mabuti ko lang si Jis. Oh. Nga mag-uuto kilang oras. Tapon mo yung nanak ka?
2: Mauna pang kapitan.
1: diba? Lagi. Oh. Tapon mo yung nanak nga mag-
2: Primero.
1: Pero... Kung adyan lagi tayo iron fist, gano'n nga, dapat mo, ari kita ng orasa. Unya, what about ka ng mga holidays ka? Or mga weekend? If ipatawag, maabot rapot sila.
2: Naaraman, sir.
1: Naaraman.
2: Even ang atong counselors.
1: Oo.
2: No? Oh, so, di ba, atong session, that's twice a month, regular. Pero usay kami, halos, kada semana, kung may i-take up, no? Nya, Sabado or Sunday, naaraman, sir.
1: Maayo na po din yung relasyon sa imo council. Hasta po sa SK.
2: Iya.
1: Maayo. Maayo. Kining ubang mga barangay na guest ato diri, di na tawag ingon. Kap, ikapilaro ni mga termino kap sa pagserbisyo sa barangay Kalamba isip kapitan.
2: Kung subayan na to ang karon, first, no?
1: Uh-oh.
2: Pero nahimo na akong kapitan before.
1: So karon maoy balik nimo.
2: Balik.
1: Classmate ta. Pareha fresh term. Kap unsay nag-aghat nimo nga musod ug mapadayon sa pagserbisyo sa mga tao? Kay kahibaw mi before ka nakapitan, nag-head pa ka sa DS, but later na nato diskutan. Kinsa may nakapaaghat nimo nga balik kadagan kapitan? Ana.
2: Usahay, bisag na ako sa DS, natay mga lumulupyo, nga mga ito sa dito. Mm-hmm. So, ato, gihapon dito mga itabang.
1: Mura na kapag kapitan.
2: Mura rasa.
1: Mauna,
2: sige ka. Dili, mangyod ta perfecto, no, sa ta 100% nga sakto, but siguro, mangita lang ta gamay kausaban.
1: Bitaw. Kay natin nakita nga need of change.
2: Yeah.
1: Yes. So, before ta mo dive sa maslaom nga topic, Kap Esther, walk us through kuno sa imong journey. Ay, last na lang pagkakapitan. Asa dyan ka nagsugod ka na pinaka-first ni mo na nisood ka sa public service? Like SK ba ka? Ana?
2: Wala. Actually, kato si Anhing Abi-Abi. Ako ang ito yung gagaw.
1: Okay.
2: So, mo gito sila nag-agat. No, nga mudagan. Wa ko'y kalibutan unsay barangay.
1: Oo.
2: Okay, anad sa private.
1: Private, oo.
2: So, muna, gusto ayan. Then, at the time, I won by one vote. So, nahimo kong ikapito nga konsehal at the time.
1: Seventh. Parehas na kap, seventh sa group of first.
2: Pag election sunod, nahimo na kong number one. Nga councilor. Then, kapitan, namatay man to si Kap Eddie. So, nahimong
1: kapitan. So, risaka ka.
2: Then, pag another election, wala ni swerte, so, gikuha ko as executive assistant sa office ni Cons Junpe.
1: Yes, oh yes, oh, ka-remember ko.
2: Then, from there, gikuha sad ko as head sa DSWS.
1: Ana, na same na term. O, lain next na po?
2: Wala. Kato.
1: Kato siya.
2: So, kato nga time. Then, after, nanasad to'y, you know, change of administration.
1: Admin.
2: Nahimo na po kong EA sa office ni Concedo.
1: Kasi,
2: at a time.
1: Dito na ko pinili magkita ni mo.
2: At a time. Then, another, nahimo kong special assistant to the mayor for special projects.
1: Under Tony Mayor
2: Mike Rama.
1: Mike Rama.
2: Nahimo na sad kong ibalik ko sa DS in 2022. No? Then pagka 2023, mo na to, ni-resign election, ko tungod sa barangay.
1: Kay mudagan o kay kapitan. O gaswertihan yun. Napaligid pagkakapitan. So, pasabot, ana, imugin ang calling. Kay bisan pa o, na napunta na kagbisag asa ng mga offices, nag-head na kagbisag unsa ng mga department, always mabalik yun imo heart sa barangay Kalamba. Na? Kap, arita sa mga proyekto o programa. Unsa man ang mga nag-unang projects o mga serbisyo karon nga gipunting sa Barangay Kalamba para sa seguridad, kalimpyo o kalambuan. Arita magsugod sa security. Unsa mga measures na naa karon sa Barangay Kalamba, kap, CCTV, gana, naabang wana?
2: Okay. Ato lang sugdo, no? We started sa Barangay Kalamba, sa Barangay Hall. Okay. No? Yung ko atong sugdon sa suot before kumugawas.
1: Yes. Oh. Okay.
2: So, sa pagsuot yun na mo sa Barangay Kalamba, actually, we have nothing.
1: Oh.
2: Yeah, wala.
1: Oh, CCTV, there, wala. Good.
2: There was no proper turnover. Wala. Ah, wala. Okay, okay. Suga na mo, wala. Kay giputlan me. Tubig na mo, wala.
1: Kay giputlan sad.
2: Giputlan sad me. So, wala. Wala yung nangatiwas nga kanang kaning mga outlet. Wala.
1: Oh, so, you basically started with nothing.
2: Nothing. Yeah. Oh. Started with zero. So, motong naami activity nga nagpasiug dami og programa nga maka-fund ang barangay. So, nagpataod may gamong tubig.
1: Mm.
2: Oh, so, among gipecheck ang among kaning sa mga linya sa kurente.
1: Oo.
2: Kay dako man kayo to og bill at a time, no? Moabot og tag-100.
1: Pero wato ninyo bayari? Nag-waiver lang mo?
2: Kuan yun me, kanang sugod may sa amua.
1: Oh.
2: Sugod may sa amua. So, dako kay diferensya kay ang bill na mo sa kamina, I think 1/3 sa previous.
1: Ah, dako de dako kayo.
2: Even ang tubig, moabot may 10K. So, oh. Ito among giputol, giputlan yun me. So, nagtaon na sa biga mo ang yung linya.
1: Oh, oh,
2: so, muna na ron. In which nga, pinakadako yun, mga 2,000. Actually, ang bill na mo.
1: Ang tubig. Pero barangay hole na na, ha?
2: 400 ra karon.
1: Ah, ngoy, mayo noon.
2: Mm. Nagtaon tag CCTV. Mm-hmm. Hinay-hinay lang, anam-anam lang. To mga areas nga kanang aray sa gawasa.
1: Oh, oh.
2: Wala pata sa inner. Then, sige lang yung puno, no? Then, sa sityo, ang atong gihimo is we have mga pools. Like, kanina ni pool. So, na siya'y wifi.
1: Oh.
2: Na siya'y suga. Then, at the middle, na siya'y murag emergency button.
1: Oh, okay.
2: Nga
1: pisliton to, eh?
2: Kung pisliton to siya, kung doon ay kinanglan na anak sityo, nabaroy gubot, kinanglag ambulance, pwede dito nila, mag-connect na siya dito sa among command center.
1: Nga, ma-active, ma-alert mo nga na yung na-happen dito.
2: Yeah, makita man siya. So, pwede man ma-istorya.
1: Ah, mao? Yeah. May kiway magbinong-binong ang pislit-pislit.
2: Makita man.
1: Uy, nindot lagi na.
2: Makita
1: siya. Nagpila na, uy. Labosisyon ng huwibis.
2: Bisita lang sa mo dito.
1: Ah, mato, diyo corona.
2: Okay, regyan.
1: No, ba, yung nani na siya kita sa unkap?
2: Na siya pool sa sityo man, so, medyo taas
1: pwede
2: taas
1: siya public address.
2: Pwede.
1: Makasturya ka from Barangay Hall.
2: Kung pananglitan mo, ingong ko nga, doon ay bakuna sa Iro, doon na tayo paghingo mo, anhar ko sa command center, madungog siya.
1: Huy, dindot siya, no? Million dilipod.
2: Actually, katong mga financial assistance sa city, moya mong gigamit niya.
1: Mag-gigamit. Mm. Hinindot na siya, ha?
2: So, nag-anam-anam ta, gikan sa gawas, doon na tayo gitaod nga si CCTV karon, 4 plate numbers.
1: Nga maklaro ang
2: nga mga maklaro ang mga plaka. Then, doon na sa tayo gitaod nga para water safety level sa sapa.
1: Oh, nindot na.
2: Kung maabot siya,
1: may ingani nga level.
2: Ingani nga level, mga 1.5, musirin siya.
1: Oh.
2: Meaning, ang katong mga nagpuyo daplin sa sapa,
1: they have to
2: they
1: evacuate.
2: They have to evacuate.
1: Whether they like it or not.
2: Yeah.
1: Isog ka ana nga part ka. Ikay mangunay dito kayo. Ngunit, di na ba naman patuo?
2: So, mo nang gitaura na to. Mm. So, meaning, kung daagay magpabilin dito, well, ila na nang
1: so, pagtaod anak ka, pag-adto dito sa sityo, aware gid sila nga. Kung matingog ni, dapat manghawa na gid mo ha, kataas ng tubig. Hindi sa na, no? Di manani mo ka.
2: Tungod sa nahitabo sa tino.
1: Gamay na ba mo, o kuan? gamay ra mog na bahaat na to na time.
2: On kanang luyo sa Julius.
1: Ah.
2: Kana diha si Chuminyolida kaning paglaom o kanong padung dito sa may San Carlos.
1: Oo, oo. Bitaw na oo, bitaw diha aside no ang kalamba pa man dinha, no.
2: Kalamba og sambag-uno ang pikas.
1: So total cup, naa jud mo i-command.

0: na all functioning.
1: Ayah. Pero ang nakanindot lang sa kanang ato ang consultant kay whether na ako o wala, ilag yung gina-check.
0: Mm.
1: So, kung doon ay ma-down, teksan lang nimo on the same day or the following day.
0: Ma-ila, ma-correct na nila.
1: Ma-correct ragit siya.
0: Nindot.
1: Yeah, nagsugod sa tag-profiling, ha?
0: Profiling sa mga tao?
1: Sa mga household.
0: Household. Mura sa demo kuan, mura mo little PSA.
1: Nga makita rasad sa atong kuan. Kung do na kay like do na kay locate, makita rasad siya.
0: Umugin na kanin doon sa CCTV, labi na ang mga tao kay aware na naa. Ang criminality, manguno, ang crime rate, dili kayo ang nakataas, no?
1: Maminos.
0: Parehas anang kuan ka ng mga internetan nga nasa suok. Na di ta makabaw. Parehas na trending naging gabi eh. Di ko lang ta, suot sa internetan. Yes, sus paita no. And ana, pero if naatay present sa mga CCTV cameras, mahadlok mo gina. Kay mabalandra mo gina dagway, no? Kap aritas kalimpyo mo ra padung next pasura gyud. Unsay giunsa ninyo pag-manage nga ang pagkuha sa basura sa South atoa sa South MWF ra baya ta?
1: Yeah.
0: Giunsa nimo na pag take na ka challenge nga naa man gyud mga katawhan nga bisag dili pwede ilabay ang adlaw ipagawas ra ba jud ang basura.
1: So anam ra gyud nato nag pahibaw no, kinahanglan gyud atuon gyud imo sitio per sitio nya pasabot balay-balay.
0: Oh, kaayo no.
1: Do naa man sad god na ikalimod no sa bisan asa nga barangay nga naa gyoy pangsuhulan.
0: Correct.
1: Pangsuhulan mo nang ingon may kanang tanang gipangsuhulan atong mitingon atong tagaag trabaho.
0: Sila may mo sigrigit. As in, no? Kay willing na ba jud mamayad?
1: Yeah.
0: Napoy willing mo dawat ra ba jud?
1: So kami sa barangay collect jud may pet bottles.
0: Okay.
1: That's every Friday. Nana gyud daghang muda. Every Friday.
0: Ang ilang dadon water bottles.
1: Pit bottle, na yung mga sod, mga plastic. So, timbango na siya. Kaya for every 5 kilos, ilisan ako 1 kilo bugas.
0: Oh, nindot sa ninyong pamaagi ka. So, every Friday na siya?
1: Every Friday.
0: O niya, kanang mga dadawat ninyo, asam na ninyo ipado? Eco station.
1: Eco station.
0: Kaya para matagaan sa mag-fuel. Apin na mo ato barangay na nasa listahan ka?
1: I think so.
0: Well, kami wala pa. Napatay ang punta ha, gara-gara. So, what if kaning mga, ay pila ka garbage truck di ay ang kalamba?
1: Actually, duha gagmay.
0: Gagmay. Kay, di ba magbalhin ramana? Ang status karun sa basura ba? Para lang may bawang kadaghanan ha. MWF mag-collection sa South. Magbaylo ra ng garbage truck sa barangay o ang garbage truck sa city, no? Kanang gimando sa city ng mga ubang private, no? Ibaylo ra gid na muna ay taw mapatakag labay labi na wa ninyo gisako. Ang isako hitan sa jod, no? Kay di ra baya iro ang mangukay hasta taw.
1: Hasta taw.
0: Hasta di ra ba jud patuo kap. Naapon mo ana.
1: Ay na. Nay daghan.
0: Labi na ko ang gisudlan katong garbage bag na black plastic. Na magisi ra. May magsako ka. Di ba? Mga di kaayo. Kanig yung tao nga mangukay, gahi, yung kay kuwi. No?
1: Kaayo.
0: Naamoy plano kap na punan ang inyong garbage truck?
1: Naghuat lang mi kay appeal mi sa katong sa city. One ambulance and one dump truck na dako.
0: Naamoy ambulance?
1: Tagaan sa ekonomi.
0: Kami di ay. Sayon kayo. Ang gikan na sa City Cup. Kami yung store? Mayor. Doon na kami yun, ha? Kap, arita sa kalambuan, regarding sa barangay hall, ni agi na nag-renovation ng barangay hall?
1: Pagsood na mo.
0: Karambago. Kaya nga naman, unsa may dagway din niya before. Dili tayo tsura.
1: Dili siya pareha karon.
0: Nagwapa. Liwas, kapitan. Ingon, ana, no? So, pila ka floor ni atong barangay hall?
1: 3 floors.
0: Pareha sa resa mo, ano. Unya, na'y gym.
1: Karon nag-usufract with the city tungod sa, na'y usa ka gym do naa sa Labangon side, but it's city-owned lot. ang construction was Congress and

0: City fans. So, among gihangyo ang City, tungod kay wala may gym ang Kalamba.
1: Kalamba.
0: So, nag-uso Fracta for 10 years. Mm. No? So, gani, karon I think within the month, sugdan ang renovation.
2: Mm.
0: No? So, nabid na siya last July 29.
2: Mm.
1: Para sa gym na ninyo
0: para
1: ka?
0: Para sa gym.
1: Oh, bitaw no. Kaya nagkasa diba maluwa ay di as Kalamba?
0: Oh, Kalamba Labangon.
1: Kalamba Labangon. Mm. Okay, sumpay naman. Mm. Murag punta sa una, mayon sa, asa ka puyo punta? Ah, Labangon. Dili yeah. Lagi punta, lagi. No, kaya murag na-associate mangguta nga parta sa Labangon. Even ang Tisa.
0: Yeah.
1: Asa ka Tisa? Ah, Labangon. Di lagi Tisa. Muna nga, kaya nakuj kang Labangon sa una.
0: Nako kayo.
1: Murag Pardo District, good? Mm. Diba? Kaning... mga kani mga pardo what district ra ba sila hangtod nga nabuak-buak nahimo nang ana no sa mga wakahibaw labi na nasa norte siruhan mo sa mga pre kap duna ba mo mga special nga mga advokasya para sa kababayenan kasi updates ato mga women's karon
0: sa karon ang atong women mao na sila atong gipa attend og meeting party sa basura.
2: Mm.
0: No, unya kanang farm home gardening na oh. Hopefully kamulo pa man ang training.
2: Mm-mm.
0: Hopefully ma-implement gyud siya sa barangay.
1: Na training anakap nasa city?
0: NGO.
1: NGO. Oh, unsa NGO niya ka?
0: Koan siya? Finla?
1: Oh. Nya ila is farm home gardening. Nindot pi ano siya?
0: Nindot kay siya.
1: Diba?
0: Nindot no, kayo siya.
1: Tudluan ka kung saan pagpananom. Ano mga basic lang yun ba?
0: Yeah.
1: Oh. O niya, mahal din sa merkado. Na pwede rin dahil na ito matanom sa itong mga yeah. Tugkaran.
0: So, kama, ningkamot sa mi sa barangay, hopefully, makahimo mi para mahimong showcase.
1: Bitong. Number one example, kita gid sa barangay.
0: Yeah.
1: Na makita nila nga, dili lang kay Igor at Astig Mando.
0: Okay.
1: Na buhatan ni buhatan na, kita gibuhat sa jud nato no? What about sa mga kabatanunan ka? Kumusta ang youth sa mga sa Barangay Kalamba?
0: Well coordinated man sa atong SK,
1: mm-hmm.
0: No? Nya ang SK o ang atong council wala say problema,
1: mm-hmm.
0: No? So tuna sila'y mga activity mo pahibalo sad sila. So usahay amo sad silang sultian like kanang mga drug symposium sa mga schools,
1: mm-hmm.
0: No nga kinahanglanon gyud tungod kay sa tinuray lang lahi ang wag tubo karon.
1: Yes,
0: di ba?
1: Yes, lahi, evident lahi, kayo nga lahi jud kayo.
0: Lahi.
1: Gamayng liso lang gamayng kusi napatay. Mm. Patay kasi no. Commission on Human Rights.
0: Lagi. Unya ko ansad. Actually na ako social worker sa office.
1: Mm, imuhang o social worker ka. Mm.
0: Katong naatay mga nag-retire na,
1: oh.
0: Yeah, ganahan nga po mo trabaho.
1: Mm, welcome again
0: sila. Welcome again sila.
1: Oh, bito. Nindot sa nung ano social worker.
0: So, para di natamudagan sa DES.
1: Bito.
0: No? So, diha lang mismo sa barangay, pwede na ma-refer.
1: Mm, bito, no? Oh, nadiriha sa Barangay Kalamba, nasilay ka galingong social worker. No, kaya ang ilang kapitan, former head sa DES. Ana, munang, nindot sa check-up, wala biya may social worker. Ana-ana mo, kay bawo desk officer, na ka naman, di usual good, pero social worker, kay kabaw
0: social
1: ka, magka-problema, tagayang ana mo, dagar na ba na tag-DS?
0: Yeah, busy sa kayang DS,
1: busy,
0: no? Kay gamay sila o daghan, pero wala kayo social worker for now.
1: Mm. Yeah, what if madungan sa mga kalamidad?
0: Mm.
1: Kabaw biya ka. Di ba, mawahi guning mga o social worker, kay unahon guning
0: yeah.
1: Kalamidad, baha, sunog, linog, sa panadiha. No, muna nga, nindot sa ning lakang sa Barangay Kalamba, nga nasa like, galingong social worker. No, ako yung nas-cap, ani, Cap June, bago na ito ka-birthday, no?
0: Oh.
1: Kita na sabi dito,
0: ni
1: Cap Esther, no? Cap, speaking of mga eskwilahan, naabay own eskwilahan ng Kalamba o nakishare lang ta sa...
0: Nami sa Bless.
1: Bless,
0: no,
1: laba.
0: 90% sa atong mga bata sa Kalamba, actually, na
1: sa Bless. Sa Bless, yes. Blessed Labangon Elementary School, mauna siya o lahi?
0: Mauna siya.
1: Mauna siya.
0: Lahi man tong Don Sirio.
1: Ah, okay. So, ang Labangon Elementary School muna ang Blessed. O niya, lahi po tong Don Sirio.
0: Lahi tong Don Sirio.
1: Naapon mo yung mga estudyante nga nasa Don Sirio?
0: Naasad.
1: Naasad.
0: Okay.
1: Murag, wala saan mo yung lugar kung magtukon mong eskwilahan?
0: Kaayog yun.
1: Wala na, no? Napiot na mo diha. Kura sa gamong barangay, wala na yung lugar.
0: Tumagay ang menteryo ni Kawat magdako kayo ng lugar.
1: Bito. Pero sikat mo tungkol sa inyong Remedios. Inyo na, no?
0: Labangon na.
1: Labangon na?
0: Labangon side na ang Remedios.
1: Pero kumingong kag Remedios, kalamba. Mm-hmm. Muya mo nga kuanan, ha?
0: Kaya tubang manamo.
1: Oh. Ay, oo, tama. Ini labangon na ng kalamba. Bitaw. Labangon na siya. Pero kumingong ko sa taxi, biya ka. Ito kag Remedios. Asa na siya kalamba?
0: Kalamba.
1: Siya, kalamba. Mm-hmm. Bitaw, no? Kuan na lang na kap. Tao sa pantang kap direct ani. Kap last before ta mag commercial. Senior citizens niyo pila ka buok?
0: I think we have mga 1,300.
1: Ah, the concern. The concern. Asa mo tig distribute og financial assistance?
0: Sa gym.
1: Ah, sa gym. Dito sa katong kuan?
0: Sa katong nga gym, Alopez.
1: Okay, i-renovate na lang karon.
0: Kapag human sa Yusufrak, nakig-istorya mi sa Labangon.
1: Oo.
0: Nag-join session to inform them nga gitagaan mi o kuan ni okay ang council para sa Yusufrak. So okay raman sad sila.
1: Bitaw.
0: Ni amo lang bahin-bahin noon kay naa sa taga Labangon nga moduwa nga duol. So okay ra, wala problema. Hoy-hoy lang.
1: Ana, uy, mura man na importante no nga ato magkabarangayan magkahiusa kay di biya pud lusot-lusot trabaho kita. No, pwede rin ka malusot. Labangon, malusot ka lamba, na maabot ka galis pirama, maabot ka lagunalupi, lusot-lusot, ragid ni. Munang, kuan na ganyan ito, inamiguhay, ragid.
0: Inamiguhay.
1: Yan, nindot na po ang relasyon no, sa mga kasikbit at mga barangay kap, no, kang Kap Derek. Samot kang Kap Apple, suot kay mo. Kasi ano sila mga kuan sa mga pretty ladies, pretty barangay kap, no, ladies, good kayo. So, inigbalik na ito, Kap, atong hiskutan ang about sa inyong health center. Si about sa disaster, yun na human aning atong mubong pahinomdom.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At sabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw natin mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may lactopathy para sa masigla, magandang ating gut health, maging immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, lactopathy every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
4: Sa mga higayon nga magkuyong ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw o guban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado o Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City. Duol sa USP, Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.
5: Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agro-economic zone in

0: Maayong pagpaminaw, pagbalik, oras na to karon alas 12:41. Pag-commercial, nakahisgot si Kap nga nadi sila composting. So, unya, kanang, unsa man yung composting ninyo, Kap? Per household? Or unsa ninyo pag-introduce?
1: Sa pagkakaroon, we started with chapels.
0: Okay. Pila ka chapels ang Kalamba?
1: 16 sitios man ta.
0: So, no? most often, mga 16 pod ka?
1: Or more. So, sa pagkakaroon, naanay mga, I think, lima. Chapel ang nagsugod niya. Naanasad sila yung mga produkto. Naasay mga household nga nagsugod. Nagsugod sad may sa barangay hall.
0: Kung saan may gabito na nagkuposting di ay?
1: Katong mga Takakura.
0: Yes. Katong gimension ni Kap ni Atty. Joy.
1: So, kung ano siya, gitrain sila with pagtambayayong and Remedios Parish.
0: Itabang. Good si Remedios. Pirmi ba yan na namo kanina bitaw sa CIT ng mga LSTP?
1: Adapted man may sa CIT.
0: Adapted yun. Labangon, Kalamba, Punta, Tisa, Sawang Kalero. No? So, ang inyong target ani Kap na halos ta na households mag-composting na yun.
1: Unta.
0: Yun. Na unsa may naamoy mga information dissemination nga rekordida nga gibuhat ani Kap?
1: Actually sa tinuray lang dugay na kay ta nagsugod ana. No?
0: Okay,
1: lang karon tungod lang sa na problema kita ani basura. So kinahanglan kita reorientation kada balay.
0: Kada balay gyud. Dili gyud kay kada sitio lang. Kay kumayo kada sitio pipila ra man gyud na, no? Na labi na all the more kita dapat mo appeal aning composting, kaning mag-segregate og plastic. Kay di ba sa barangay Kalamba makatapok lang kag mo total og 5 kilos na nakay
1: usa kilo
0: bugas. Di ba? Imo na nagitapok, magsyempre ka na magluto ka, snacks imong anak, imo na nagisuk-suk. Ani kabot og 5 kilos wala na man nakabugas na ka. Nakatabang na ka sa kalikupan, nakabugas pa ka sa imong pamilya. Ana sad mi sa barangay Punta, no? Muray trend sa ato mga kabarangayan ron. Kay di ra makita na problema, di ra pud ang gobyerno. Di ra pud ato isisitanan sa atong mayor, sa atong mga kusya sa syudad. Kay ato man ni tanang problema, no? So
1: atong basura.
0: Sa akayo. Labi na dita ka mamukligo, di ba? Ngano man yung mga bata sa Japan ka? Kay kuman, di ba? Kabantay ka ng mga documentary. Ini kuman sa mga batag pangaon, sila rin gini mo hipos, bulabay. No? So discipline gina. Na.
1: Disiplina rin gina. Tinuot.
0: Nga, labi na ka na lisod na ba kayo itudlo? Labi na nabatasan na gina to ba, no? So, ari ta Kap sa inyong health center? Natay own health center sa barangay Kap?
1: Doon natay health center na naa sa barangay hall.
0: Okay.
1: Nga, gaplano ta nga atong i-transfer. No, so we're working it out na. Doon na may luna kanang dapit sa Pidel Rosario. Okay, so gitagaan ta or gipagamit ta og I think that's more than 300 square meters. Gipagamit ni Dr. Gis for free for 30 years.
0: Oh, dugay.
1: So atong butangan og murag health center out of container van. But actually, ikahuman niya, di kakaingon nga container van siya.
0: Gi-customize siya nga pag-health center yung siya dating.
1: Yeah.
0: Pero karon sa kasamtangan Kap, naapa sa barangay hall.
1: Naapa sa barangay.
0: Nga, kamo po na nag-replenish yung tambal, ana. Naapod mo yung budget, ana, sa barangay.
1: Na.
0: Nga, ang uban, ana, gikan sa
1: city.
0: City, DOH, no? Ang kanyang health center na to, Kap, na ay nurse?
1: Natay nurse. Natay mga BHW. Doon na tayo midwife. Doon ay doctor nga mo duty do daily. Doon na sa'y dentist.
0: Kompleto. Kompleto. Kanang medtech na ah?
1: Wala.
0: So,
1: naman sa inyo?
0: Namin.
1: Na ano?
0: So, wak mo yung medtech, kanaan na mo ang
1: siya.
0: Muna, no, kanang at least sa barangay Kalamba, kompleto ta. Na ay tambal, na ay nurse, na ay BHW, na ay doctor, na ay dentist. Maka-lessen siya sa gastuhan nga mahal kay pa-check up dok. Uy,
1: tinuot.
0: Uno? Unya prenatal na apod mo.
1: Na.
0: Di ba? Vaccine. Available, basta available lang ang vaccine. Okay, mahutdan ko itong pirmi flu vaccine. Oh. Kabantay ka, Kap. Maugi ni pirmi, labi na musod ang June, July. Yeah. Mungkay ting obo, sipo, sa panadiha. Mauna nga, tanang, di lang po mo dahil yung diretsyo bash, no? Na walay vaccine.
1: Yeah.
0: So sa barangay, wala po yung vaccine. Pati na ba rin yung daghan, ha? Gugara-gara, ha? Tiyari nga.
1: PhilHealth accredited ang inyong center?
0: Hapit na.
1: Ah,
0: hapit
1: okay.
0: Na. So, kaya nag-work on na with Dr. Villa. Villa.
1: Ah.
0: Oh, so, visit naman to siya po. Hmm. So, hopefully, kana mak inyo ha, okay na.
1: Kanang bago upuhon, kinahanglan, kung alman siya, ang plano is for PhilHealth accreditation yun siya.
0: So, dool siya sa barangay San Antonio?
1: No.
0: Ay, layo ra.
1: Sa, kuan siya?
0: Pidel
1: Rosario. Virama man, Pidel Rosario.
0: Ah, okay, okay.
1: Tapad sa Lilams.
0: Ah, Lilam. Sige, nagkawag Lilam, no? Ana, sa, so, aming dote, ay, kanikap sa, kaning mga, kaso sa lupo ninyo, wala kayo tayo kanang mga nadiretso sa korte. Kanang imong paghatag o kanang certificate of file action, kumusta niya?
1: As much as possible, kung pwede lang yun natong ma-reconcile, himuon yun siya. Pero murag, so far,
0: wala kayo.
1: Wala.
0: Mostly ang mga away-away magtiayo, silingan.
1: Ingana, silingan.
0: O ka naman, di ko agwanta sa ilan na po kung galing yung batasan.
1: Oo, good.
0: O, nalabi na yung bow sikap. Na, mo reklamo asawa, inigabot sa bana, love-love na dayon.
1: Oo, yeah, ang atong God, atong bow sikap.
0: Dauntas.
1: Mumatag kadlaon, kay na yung sinumbagay. O niya, inig ka taod-taod, mag-uli.
0: Nga naman dyan na, no? Sus, bisag-asa barangay, bisag-asa dyan kayo butang. Sus, inigkadlaw, mingo pa kung natay niya rescue kung sa asawa, gikulata sa bana. Ah, mo bangon sa, bangon sa kusihal, uy, kay, ato, abiyan na, kung natag din na to, ati manon. Sus, pagkaugma, balik ha, balik, kaning ikani mo asawa, ari na ni diri.
1: Oo, na, ah.
0: Kung nagkikuha, gidadaan, nagpamahaw, uy. Wah, na nag-uli, na, sus, pantay, bubalik ka pagka. Ug tuod man, muni pati ka sa tapaita, no?
1: Mga tawa na.
0: Maulag eh, pero wala na naugtas, tata. Sus, gino. O sa pa'y usually nga ireklamo sa inyong barangay ka?
1: Mga oral defamation, ana, no? Kung yuta.
0: Ay, bukat-bukat na ako, yuta. Oh, kanang kuan, kanang gipakawawan siya sa Facebook. Naami, ana.
1: Naasad, pero dili kayo.
0: Dili kayo. Kanang sa yuta, mo'y bukat-bukat mo. Lisod na siya, no? Kaya, labi na kung mag-igsoon, magpamilya ang, no? Tag-iya sa yuta, so sila badi.
1: Or, ang tag-iya sa yuta, iyan ang kwaon, kaya iyan ang gamiton.
0: Correct.
1: So, daghan ka ima-displace.
0: Yes. Nga, murag ang kapkili. Murag ang kapkili. Nga, daghan ka itong mga na-displace, pero gitagaan yun lang kwarta, gipahawa, ginalang, i-eject yun nila. Na gitagaan kwarta, kaya gamiton
1: naman
0: nila. Kaya
1: asa man padong.
0: Mao. Wala sila ni provide relocation. Gitagaan nila 50,000 per family.
1: So, pila ramang 50.
0: Pila ramang 50. Diba? So, ana, no? So, muna nga nagi time sa kapitan, makahatag yung chag, makarilis yung chag certificate of file action, labi na kung di, naging mahilot. No? Pero naana po kayo na pirmahan na nakap certificate of file action.
1: Iya, yeah, pero sa pagkakaroon, murag...
0: Lalasin na.
1: Oo, wala na kayo.
0: Wala na kayo. So, meaning... Pasabot ang inyong pamalaka diha indot kay mo man nag-ingon sa DLG kung daghan ko nung kag pirmahan nga certificate of election basig dili effective imo mga lupon
1: o
0: ikaw nga nagbidisyon no nga kapitan diha na mumidit og ang sekretary no ang naa
1: usahay sad kinahanglan sad siguro nimo i-monitor
0: bitaw
1: ya usay wa makaitay time
0: wala na gyud sa kadaghang giatiman no
1: yeah.
0: Nga, okay. ang kapitan, no, ako singal, mapahuway sa na, oy. Napo di rest time, no, me time. Puro barangay. Ana, kap, arita sa disaster. Unsay pinakadako nga kalamidad na agian sa Kalamba sa imong time? Whether it's previous or karon?
1: Baha.
0: Baha, gyud.
1: Katong Tino.
0: Tino mo, ito'y pinakagrabe.
1: Yeah. Kay hapit madisgrasya ang ato ang rescuer.
0: Oo.
1: Kay tungod sa kagahig ulo sa ato mga tao.
0: Gana lagi. Labi na ka na nadapli sa sapa. Mayingon na bag, wala lagi hayag raman. Hayag pa na ron. Kaya wak pa man landfall.
1: Kay, actually, murag mga sama pa dito sa Namuyo, 40 anyos na siya ditong nagpuyo. Wa gyud
0: musud maolagi.
1: Oh. Yang sa o manimo nga at the time sa Tino na abot sa hagdan sa Luyo sa Julis. Ya, bubo na kailapaw tao na dito sa ubos.
0: Maolagi, maolagi na no. Kami ang kapwerte katuig na ko diri wa gyud na mahitabo. There's always a first time. So si Tino mo ini hatag na tug leksyon nga posible. Posible gyud, posible gyud. Unsay mga measures gibuhat ninyo ato kap? On
1: una
0: that day,
1: naathag ta nga kinahanglan mohimo gyud ko water level system sa sapa. Unya CCTV. Na? So karon kung dunay mga baha actually makita ra gyud namo sa command center.
0: Kita no mo. Nindot should nindot na inyo ang pamaagi sa
1: hinay nakagstorya nga andam-andam. Okay. Madungog na may public address.
0: Lo ganahan ko ana magtukod jud gingana sa punta na ako jud mo yaw-yaw. Kit anti ka diha naglabay kag basura ha. Kita kay gapno.
1: Kita.
0: Oh, so si ana gi mo dio ta na mapaliton diay. Pues kay session man amo huyibis. Kap, unsay mga preparedness plan sa Kalamba? Kani labi na kaning kaning baha okay naman no kay kaning naa naman mo katong water level system ni inyong gi in place sunog naabatay na experience kada ko nga kadaot sa sunog.
1: Pasalamat lang sad mi nga aduna tay fire truck.
0: Okay
1: no. Oh, so naa man gyoy mga fire team nga magstandby sa barangay. So at least kung do naman ang nahitabo katong dito sud sa Mayahay.
0: Oo.
1: Pero may lang kay na adlawan.
0: Oo.
1: Oh, so niya sikit kaayo na tabang rasan.
0: Inyo fire truck gamay.
1: Gamay.
0: Dapat gamay kay para maka-penetrate. Maka-penetrate sa kuan mga interior kaning mga hagipot kaayo nga mga sitio. Napon mo anakap no.
1: Oo.
0: Sus ka puntay na na sa
1: dagat. Butang lang tag mga fire extinguisher kada chapel.
0: Ah, kompleto na.
1: Oh, nagamit sa nila.
0: Kitaw. And kabaw po doon saong paggamit.
1: Oh, gitraining man.
0: Oh.
1: Gitraining man.
0: Kung nga kabaw po nga every now and then, ishik-shik po na na to ang fire extinguishers, ha? Na nanghatag man to ang city po. Oh, gipanghatag sa mga kabarangayan. Mauna ang barangay, nanghatag po o fire extinguishers. Mo lagi
1: so, nagamit gyud nila kay nahurot naman. Kinahanglan na pud memory fill.
0: Refill. Oh. At least kigamit kabaw nga at least kabaw sila mo gamit.
1: Yeah.
0: Because in times of emergency di naman tanong adto asika. Di ba? Adto ang tanod ang fire. Kita na mismo survival na na, no?
1: No, okay.
0: What about sa other emergencies kap like linog? Wala ra kaayoy kadaot nga nahapen na kay di ba naka-experience kusog linog last year.
1: Yeah, wala raman wala so far raman. No pero
0: ang barangay wala ni Oyo
1: wala raman aga ang plano sa council is kanang kada sityo kanang mga tambay nato away mga lingaw we will put them into training for any kanang mga emergency ba like kanang mga baha ingana at least ara sila diha
0: mao mao di ra sig hangad
1: sila sila moy mga magunang responder
0: bitaw unya nasugdan na ninyo kap
1: siguro kuan pa kay i-appeal mago na mo tanan niya ang schedule sa kay i-appeal na ko ang mga CPR and all
0: bitaw
1: so ang availability na lang sa I think sa Red Cross or sa City Health ang among kuwang.
0: Nindot sa nakapuy nga daghan tao sa imong barangay kamao mo CPR. No kay kana proper way baka makasi makasalbar pag itag kinabuhi, no? Kap, gamay na kitag oras to usa ka oras sa magdi ato programa. Oy, gusto untak mga 5 hours. Pero gamay ra gyud kitag oras kap. Panahon na gyud para mag fast talk with Kap Concha. Kani siya kap, mutubag ra gyud ka. And naara ni mo ang discussion if you wish to explain or not. Okay? Andam na ba ka? Yeah. Andam na! Kwa first question, strictly formal or friendly kapitan nga aura? Asa makaani? Strictly formal or friendly kapitan?
1: Friendly.
0: Friendly? Kakapkili, di gano'y. Stricto gano'y. Formal. Sumag, magulmahan sa nyo magkapoy. So friendly bito. Ang ngayon pa ni Makap kay smiling kay ka. Second question. Sayo sa buntag nga rekorida o gabi nga roving?
1: Gabi nga roving.
0: Gabi nga roving. Kaya naapon si gabi magpahiti ng mga animes. Bitaw. Number 3, basher sa social media. kung naa kay basher sa social media, deadmahon o tobagon?
1: Deadma.
0: Deadma. Diba? Kaya imo patulan, imo gihatag nila ang ilang gusto. Ako siya na-explain ka mo, no? Diba? Ikaupat nga pagutana. Would you rather be called a politician or a public servant?
1: Public servant.
0: Ah, nganong di politician ka? Di ka ganag politician? Ha? Di ka ganag... Di siya ganag politician? Ikalima, unsay mas makapasingot? Gamay nga budget o dako nga expectation? Pwede ba ito? Unsay mas lisod? Gamay nga budget o dako nga expectation?
1: Pareho na
0: sa ito. Dito. Pareho sa ito, labi na gamay nga budget. Labad kaysa o, masigir tag tapal.
1: Kung gamay nga budget, you should be resourceful lang.
0: Yes, no? Unya, labi na, unya, wakay amiga. Wakay, wakay maduulan.
1: Sus, no? Walang how to connect.
0: Ah, correct. Dito. Ika uno, prinsipyo o politika?
1: Prinsipyo.
0: Nice. Si Cap Esther sa tulo ka pulong. Unsa si Cap Esther in three words?
1: Friendly.
0: Friendly?
1: Usay maldita.
0: Gawad good go anak ka. Friendly, usay maldita, ikatulo? Combination of both. Last panguta na Cap, kung dili ka barangay kapitan karon, unsa unta imong gikabisihan? Kung di ka kapitan?
1: Siguro sa balay.
0: Ah? Kung kasimple ganyan mo, dream ka.
1: Balay. Busy lang ka on something.
0: Yes, yeah, sabi na ko mag-social worker
1: siguro
0: ka.
1: Nag-mastera lang ko. No, ah. Para kabaw ko kung sa'y palakaw. Kay lahi biya ko na field.
0: Bita.
1: So, pag suot na ko sa DSWS, nag-mastera lang ko on social work.
0: Ah. So, field pa din gida na ni mga social work. Social work gida ay, no?
1: Actually, pareho ramang good servisyo tanan.
0: Bitaw. And I believe you are also a Rotarian.
1: Yeah.
0: From Rotary Club of?
1: Cebu Guadalupe.
0: Oh, di ba? Muna yung mga nindot sa nga ibutang na to sa katungdanan. Uy, kaya ng mga na-heart, not only in service, but for the community. Kaya mo muna yung role na to sa Rotary, di ba? Mangita, mag-itag problema, aron ato solbaron. Yeah. Okay na, di ba?
1: Yeah, gamay di ay kon sa atong ipahibalo nga doon natay lift vehicle or access vehicle na pwede magamit sa atong senior citizen or katong PWD nga they are on wheelchair. Mm. Like, muadto silang mall, muadto silang hospital. Pwede sila mo communicate, but sa pagkakaroon, kamulo pa kog himo sa ordinance para magamit sa neighboring barangays.
0: Ah, so, sa barangay Kalamba, namoy own nga?
1: Namoy own lift, access vehicle, lift
0: access
1: vehicle.
0: Access lift vehicle. Para sa mga senior
1: naka-wheelchair. Kay i-lift raman siya. Musood siya, naka-wheelchair.
0: Okay.
1: Isa ka, sud.
0: Okay ko. Oh, you know? Wala mi ana. So, magyata na.
1: No, wala yung problema.
0: Yes, no? Mm. So, karon Cap, it's the time of our show. No nga, mutubag ka sa question of the day. Kaya akong balikon, isip usa ka babae nga leader, unsa ang pinakadako nga hagit or challenge, no? O pinakanindot nga lesson nga imong nakatunan sa pagduma sa barangay?
1: Sa tinuray lang, malalaki kag mababae nga leader, para nako it's both the same, no? So siguro mo differ lang mo on ingno nato individual skills, no? Individual capability, individual ideas, sana. So actually sa Kalamba, kaingon sad ko nga wa ko'y anak, but nahimo kong inahan sa kadaghanan, no? Sa tibuo Kalamba.
0: Mauni ay wa ka ba inahan,
1: di ba? Oh, so ako mga anak lain-lain pag naay bata, naay
0: dapat maguwang panimo.
1: Dapat maguwang. Oh, na siya.
0: Detaw, no? So, sakto na giingon ni Cap na dili mo matter kung babae ka or lalaki ka, no?
1: Yeah.
0: Sa ang ano na ang atong approach, no, sa ato ang pagserbisyo. No, sa dili pa ta mo end di Cap, no, before ka mohatag sa imong last message para sa atong mga katawhan. Ma'am, good noon anak late Mayor Baquero. May pagpamino Joel Erasmo. Napil pa kumamahan ha, gantay ka. Cap, daghang kay salamat og please hatag og message sa imong mga constituents sa Barangay Kalamba, imong mga kauban sa council.
1: Okay, salamat lang sa council, sa tanang suporta o sa tanang kalambahanon. Manghinaot lang ko nga kung unsay like mga pahibalo sa konseho, muhatag lang tagamayng respeto, pagtuman para ramang gihapon sa atong kalambuan.
0: Yes, no? Short but precise, no? Pogid na kung ang biyo. Ano ka langas pa? Morin na, respeto kay ang gibuhat sa barangay para naging nasa katauhan, no? Daghang kayong salamat, Kap Esther.
1: Salamat, sa Kons. Jud,
0: no? Wano siya mahimo, kasigin kong chat. Wano siya, kada semana na lang siya, ikaw, Kap, ugma. Ana, wano siya choice siya, sige, okay ra. Daghang kayong salamat sa pagkahinog oras. Kauban okay. Namo karong hapon, Kap Esther. Usab, daghang salamat sa tanang nagtanaw ug naminaw sa chika ug advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Dili lang din hinatapos sa atong advokasya sa usa ka malambuon ug hapsay nga barangay Kalamba. Sugod pala kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala, bisan asa ka mumuadto. Mag-uban ta usab matag Martes ug Huwebes sa alas 12 hangtod sa launa sa hapon. Sangaan sa inuusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Savaliero, sa atong Station Manager June Carillo, ug sa akong Partner Technician Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana, ug kini ang chika ug advokasya. Mayong hapon.
2: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, kiyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung koto-koto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah. Minuto ka kung kwan yung kaplas o salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, tayo, matay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntaga pinaag sa cellphone number 09081452650. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
5: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba, send panyawan capsule with garlic. Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
6: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, og truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook og mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Og pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, o katul-katul,
9: i-DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: o pag-ayos sa bugas-bugas.
8: O katul-katul,
9: DTX 500.
10: Woo! Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
13: Namiao.

0: 101.1 PT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatundan ay makatabang sa pagpakubo sa iyong high blood pressure.
3: Ako, Borigma ko, anak. Ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimitin kay high blood ko, lato ni Tila, kay magbaba malangin mong litis.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aning Panyawad Coffee, pagpamitin ako, oy, 120 Borigma, anak ko, oy, ang produce ko sa film, sigurado, sigurado gina, kung ta- si Mabibig, magbaba nila iya. Naimil Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Para sa malipyong adugo, TTX 500. Para sa himsong gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500.
6: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
7: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
8: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
1: Handuraon na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo'y king balatian, nagsapuang sa imong salu.

0: alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigbaminaw kahapong nagdaan ayaw ko nang balikan. Lagi na lang nangangarap, laging sawi rin naman. Uy, apo na. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Atong haplas nga walay kaparihas pagka ninduta. Epektibo biya kanya itong Wonder Herbal Oil gan. Ika magmahay gan. Naghana kayo mga tao nakagamit ani so far wapay negative na feedback, positive gid tanan. Rayanin niya nagamit man ni Wonder Herbal Oil, paminawa ni ang testimonya.
1: Ako si Sol Valdez, taga Poblacion lang North Cotabato.
0: Mhm. So
1: nag-agi ko gamit, nakagamit ko aning herbal, ang Wonder Herbal Oil. Mm-hmm. Nya epektibo gid kaayo kay nawala gid ang akong gibati kay sa dihang nakatilaw kog haplas ani.
2: Unsay gibati ni mo?
1: Sa tita akong cancer, unya kuan kanang akong kuto-kuto maghapdos pod.
2: Mm. Unya gyon sa manimo paggamit sa Wonder Herbal Oil.
1: Gihaplasan ako og kadtong kuan kanang nagpatulo po ko sa tubig og sa akong baba og duha ka tulo sa Wonder Herbal Oil nya kanang ulay 10 minutos na ina na magkawala tong sakit sa akong piano og hapdos sa akong kuto-kuto. Mm. Nang Wonder Gayo, salamat gud kayo sa Wonder Herbal Oil kay nakatabang gid og maayo na ako. Ako magka-testimony ni jugo ana nga maayo gud kay mo na pirmi na ako. Sa ako mga tuhod akong mga kwandya o mga sakit-sakit, mga likod, mga bukton da ana gid ta na sir.
0: Ona, gagamit sila Wonder Herbal Oil ni ikaw, di ka mo gamit, kansi ka. Gamit ka, no? Karang Wonder Animal Vita po. Epektibo po na kayo eh. Nagang gagamit na itong mga farmers, ara. Karami itong nagbuhi kag baboy, Animal Vita, Wonder Animal Vita, bukat kig timbang. Niya, nipis kig tambok, baga kay gunod, lami siyang karni. Nang ito ang Wonder Animal Vita. Epektibo. Hindi mo nika kumpiyansaan, hindi mo nika itong Wonder Animal Vita. Kaya tinga ka nga, bukat kig timbang, magigaway pa ng... komprador, may ngon nga, di ba kayo ni Dako, di mong baboy, ngon ng kabugat, magtimbangan ni Kev. Ah, bus o kayo yun. Basta naka-Wonder Animal Vita. Paminawa ni testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ako si, ano, Romili, dun. Saka Glan Sarangani Province.
4: Glan Sarangani Province. Ma'am, yun sa imong na-experience sa paggamit aning Animal Vita?
3: Ay, dati, ano, dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
4: Mm-hmm.
3: Tapos, nakadungugman ko ano ni Kuya Kurt, sa iyang programa sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisingan kaya nato na, i-try kaya nato.
4: Hmm.
3: Kahina mangkog kayo mga ano, niya. Na-try na ako mga ano, 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Ay, kay, ano na, kaning kusog kayo mga ayaw pagkaon.
4: Hmm, ganahan na sila magkaon.
3: Sila, oo, ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
4: Hmm, sa ilang bahog ni mo gisago lang Animal Vita.
3: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
4: Niya, kumusta naman sila karon?
3: Dagko na, oy, mabaligyan na gani na ako.
4: Ah, dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am.
3: Oh, tawag na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapsalamat yun ko eh kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Testimonya to. Nagamit og Wonder Animal Vita. Kung ka na pong gagamit og Wonder Banaba Plus, kalisod kag bawas, na ay kidney problem, kidney stone, karang mga inana, bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Paminawa ang Wonder Banaba Plus kay dunay ga testimonya ani.
5: Kitan ko mga he, kina ko kidney stone. Eh, lagi ko ang pioke ko kugon sa problema tambal ba.
4: Oo.
5: Karon, pag inom ko ang akong ihi, murag mga balas, dala sa pag ihi nako ang murag mga batos guro to.
4: Mhm, nadala siya. Pag tumani mo sa Wonder Banaba Plus.
5: O karon, kina ko kita mga ihi, hayaay na ako pag ihi.
4: Okay, salamat gyud kay sa Wonder Banaba Plus.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kaya kasi kumusta lang ko sa akong asawa si Juby Dinupol, akong anak si Azil ya sa Ipil. Salamat si Buboy Sarduan ni Pirmi kung kapaminaw ni Buboy. Grabing paglanog-lanog sa inyong station din San Francisco Balingasa, gika ni Giging Humalon. Mo-request kong song nandito ako by Ugi Alcacin. Garay ko sa Galindo family sa Makasing Pagadian. Ako ang suki niyong tigpaminaw din sa Kumalarang, Sambuanga del Sur. Mo-request kong song dahil ikaw. Garay ko din sa Zone 3 Kugman. Pirmi ko naminaw ni mo akong pangan Richard Sandubal. Salamat kay ni mo Kuya Carl. Thank you so much. Kuya, i-greet akong anak. Kay yini iyang amahan si Mangayaw, nagpagaray si Rose. Carlos, pag-aray ko niya sa Isla Nua Magsaysay, ilang mama gagang Junjun Bantoy adong Bibi Aya. Yan, Phoebe, greetings coming from Secret Boy. Pa-shout out kami sa mga among balay nga kapaminaw sa imo from Bautista family. Barangay New Leon, Alyosa, North Cotabato. Kung mga igagaw diya sa Gimputlan, Napitan City, silang Julita Siglos. Yang anak si Inday, siyang anak nga si Kiray, wakong agaw si Lutlut Bindilio. Pag-aray ilang agaw si Neil Panasala. Ay mo kalimot, katong atong mga kaigsuunan nga na yung mga anak na nag-eskwila. Wala pa, katupang wapag-eskwila, katupang wapag-katao. Tama, nag 1-year-old. No, kada mga bata, bitaw nga isla, nagkinabog mo na yung mga anak, hindi matuog. Oh, niya, gamay kay bikil, sakit na yun. Kani, Vitron drops, Vitron. Vitamins plus iron nga drops. Ipainom sa bata nga may pagkatao, tama, 1-year-old. Paminaw, oh, testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
2: Kinsa ganini, ma'am?
6: Ah, si Harabilia Maturan, sir.
2: Taga?
6: Taga Calayagon, Buenavista.
2: Buenavista, Agusan
6: del Norte.
2: Agusan del Norte. Okay, ama, ma, nakatext manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kada kong tabang kada nga Vitron drops diya sa inyo nga bata?
6: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radio nya. Mm-hmm. Daghan malagi ning testimony nga maayo lagi ng Vitron, so mm-hmm. Ning tripod may og kanang palit, so okay ba ya di ay siya tinuod gid ay ng mga gipang ilang testimony kay pag testay man mo na anang Vitron drops ang bata pag inom niya mag mga kaupat man siguro kaupat mo ganado naman siya mukaon niya ganahan siya matulog.
2: Mm-hmm.
6: So kay magisod di ani ano niya ani nga bata kay hilakon niya kanang ligid siya ingon nga hinaon ba, so mm-hmm. Manan gitestay na mo Vitron, so tinood gidi ay nga maayo po day ang Vitron.
2: Pila edad sa bata, ma'am?
6: Karon mag 1 year na siya hapit.
2: Mag 1 year na. Nya, oo. Okay na, ganado na ang iyang pagkaon.
6: Oo, padayon gyapon yung Vitron.
2: Mm-hmm.
6: Wala na mo siya undangi. Mga pagana gidi siya taon.
0: Inana ka din dot. Ang ato ang produkto nga Vitron drops. Ya ka na nga tong Vitron syrup. Para po na sa mga 2 to 12 years old. Itong atong mga kabataan nga nag-eskwila na, elementary, nya, di kay kamaos klase, dugayng makasabot sa maestra, ipainom nyo na og Vitron syrup. Vitamins plus iron nga na yung syrup. Mga bata, pilian kay pagkaon, pagtanaw sa lamisa, utan or isda, talikod, lakaw, di mo kaon. Ipainom nyo na og Vitron syrup para gana ang kaon. Kaya po mga bata nga di kay hinga tulgon. Sige lang duwa gadgets, ipainom nyo na og Vitron syrup kay mabuhian lagi ng gadgets. So, duka man, hagok. Basta kay naka Vitron syrup, paminawa testimonya na gamit og Vitron syrup.
2: Kini nga ma'am, yatag sa ito nga kumplito nga pangalan og address.
7: Ako di ay si Gigi Curaso Madali, taga Margo sa Tupi, Sampanga din
2: Sol. Sulti mi ma'am, kung unsa epektibo ang paggamit ninyo ang Vitron syrup?
7: Epektibo din kayo sa sir kay isang unsa na lang klase yung vitamins niya kung mga anak, wala d'yo kuwan effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, kung gana d'yo siya taon, mm-hmm. Iwas po siya sa sipoon.
2: Okay, tapos pila edad sa mong bata?
7: Kuwan, 9 of 4.
2: 9 of 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
7: Kung gana d'yo lang kaon dun, sir.
2: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron sila.
7: Kaya nang Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Nagamit tos Vitron syrup. No, kanang Vitron tablet para pos daggo na 13 anyos pataas. Napitaw nga itong mga kaigsuunan nga kanang mga idara na limtanon kayo. Bisag naro ng hunsoyos baba sig pangita, grabe kalimtanon pag Vitron tablet ragon. No, kana pong gamay bikin magsakit na yon pag Vitron tablet, no? Daghan kay tabang ni Vitron tablet toy maay kay gini. Oh, katong atong mga kaigsuunan nga kanang walay gana nga mukaon niya ang ginatulgan, ginagmay kayo. Pag Vitron tablet mo, apil mga senior citizen, maimo magmintin mo mga senior citizen, magpanginom mo ni Vitron tablet, oh. Makatabang gyud kayo ni Vitron tablet mga pinalanggang digpaminaw.
2: Pangalan o kumpletong address?
8: Daday Briones. Talakulabang agon ni Dababiso. Hindi magkayo ko yan. Hino man, ipalitan man po ko sa ikan ako kapag umangko na kuhaan ka ng attorney Vitron yung po ko kay yung senior, kani senior na labi si Kisinta niya. Okay man kayo ya. Kayo man.
2: Naggamit ka sa Vitron tablet?
8: Oo, Vitron. Nagamit ko niya. Yung po nga, yun na kasama ko ni Sabon Sonoro kay kanang hindi ko katuloy akong iinom. Kung maana, hindi ko katuloy, hindi ko kainom. Ako lang yun. Kung hindi ko katuloy, iinom ko, anak.
4: Mm-hmm.
8: Oh, nauyon niya sa kanya. Isa po, kanang kalimtanon, mga nalang po yung ako ang hindi ko anak. Kanang mayog, dadali ka kang baka, inundog mag kanang umutman sa kaitang malimot.
4: Mm-hmm. Limtanon, kaya ka. Pero, nakapag-take ni mo sa Vitron tablet, nawa. Naulian.
8: Maulian siya dyan. Pero wala kayo na ko inyong napirmintyan. Kung ano man kaurot, kung pulong tabok niya. Ikaw mahulong usah ko kay. Basin sa mga mainyong ko, dili nang gusto matong hindi ko sa inyong Vitron.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pagaray mi mga taga Davao de Oro na kapaminaw sa Tagum Station, pagaray sa kong anak dia sa Pantukan Davao de Oro from Ingaling family sa Tugaya, Valencia. Pagaray tanang taga Maramag sa mga Limukon family, labi na kay Isikwila Limukon. Sayang ba na anak o mga apo, salamat kanimo Kuya Carl from Edith of Naawan. Shout out Kuya Carl sa kong papa, si Isabel de Ani Kuya from Mukas, Salug, Sambuanga del Norte. Garay Kuya Karcia sa Kabuluan, Gabanglasan, Bukidnon, Richard Delante o Piralta family, nagpagaray si Nancy Delante, Bawang, Buog, Sambuanga, Sibugay. Sir Cardo, pa shout out daw sa Sawiling family na adres sa Mako Kalabgab, Babahay, nga naminaw si mong programa, nindot gilgang paminaon ang mga balak. Garay Kuya Karcia kang Dimbong, paminaw si mong programa, nagpagaray si Firmin Doy, taga Lake Cebu, South Cotabato, salamat sa pagbasa. Idol Kuya Cardo, pag-aray dahil ko nilang Jinjin and Jackie. Pag-aray si Linlin Over at Purok 5 na buntulan sa Pagita. Kibawi Bukidnon, salamat sa pagbasa Kuya Cardo. Nga tong panahon karon, di takasabot sa ito ang weather na usay ulan, usay pod, kalit lang nga, init kaayo. Unang subawan ka, hilantan ka, ubhon ka, kanak nga mga balatian tanan, ato nang ma-prevent basta magamit tag Wonder C+. Natay produkto nga Wonder C+, so nga nga itong Wonder C+ na product ba? Ninot ng gamiton mga pinalanggan tigpaminaw kay kanang ang atong lawas nagkinahanglan yun og vitamin C. Ilang ka maumuproduce itong lawas, anak? Kung nagkinahanglan, mag-outsource ta. O sayang, mga vitamin C makuha itong ikas pagkaon. Pero kung ang pagkaon nga ito ikaw na adlaw-adlaw, wa po'y sulod ka vitamin C, wa, yun kay makuha ang vitamin C. Munang mag-inom ka, ako, everyday ko nag-inom mag Wonder C+. Natay capsule, anak. Natay capsule ng Wonder C+. Kanya, naapod tay kanang syrup, anak. O, na i-capsule, naapod syrup sa Wonder C+. Mga pinalanggang tigpaminaw. So, di yun ka magmahay. Ah. Nindot kayo ng atong Wonder C+, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, imong testingan, imong suwayan, imong gamiton. Ingon, anak, kanindot ang atong Wonder C+. Ha? Sa mga naminaw na to karon. Pero kung nakay almuranas o di baka colon problem, kana po nga to ang Wonder Hemo Aid. Okay, mama na itong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bang, kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na ginaan mo gamitan o Wonder Hemo Aid. Pero grabe na kayo, ayaw na po gisalig sa Wonder Hemo Aid. Ay, ato na po nag-doktor para ang doktor na yung mag-desisyon kung saan na ha. Oh, pero kung papay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Hemo Aid niya. Napo kay colon problem, pwede po ng Wonder Hemo Aid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang, sana, dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay, dahil din kang kasuko, pati nimong dali kayo nga kanang muinit imong uba, kaya taas kay ka og blood pressure. Makakaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba, wana. Aksyon nag-ungot imong tangkugo ba? Aksyon nag, di mo na ungot, kanang aksyon na o ganang gahi. Ang imong tangkugo ba, wanya, mura na kag, una, kung gini, blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka o Wonder Cardio Care para i-lower ng imuhang taas ka nga blood pressure, ha? Atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Lito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O giingnan ka na. Oh. Ya giingnan po ka inagpangapi. Imo na hinungdan mitaas na imong sugar. Giingnan ka na, di ba? Mo na mga kwan. Inang kaayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi mo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kaya nag-hyper ka, nai-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar, ganuman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan, ganuman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity, ganuman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Kuya, kanunay giminaminaw si mo mga tudling sa mga garay kay makawa man ka og mga problema. Lami kayong balik-balikon ang mga balak sa kagahapon na minaw mo sa Compostela Husay Family. Salamat kay ninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Shout out to Angel Donaire from Barangay Santa Rosa. Matag-ob Leyte. Hello Kuya Cards, pag-aray na ako sa akong Mama Lolita og Shine og Bihon. Kanara salamat og sa Rikintusa family, Barikwatro family. Kanara salamat. Pag-aray lang ako ang akong Papa Milchor og Ate Chiki Kuya Sami. Binagyod sa akong bana si Ipid og sa akong mga anak si Anna Pearl, Iljan og Kulot. Salamat Kuya Cards. Aray ko na ng Papa Juni, Mama Joy, o sa mga isuon ako, Jojo Robert, Romel Rogen Arman, o Romel Ingutan, from Takalan, Sabahan, Bay City, Negros Oriental, Philippines. Boy, no? Atong hatagag pagtaga ng entry sa balak, pinada ni Nilpa Imbahadura, taga Lurugan, Valencia City, Bugidnon. Ang title siyang balak, naguluhan o turok nga binhi. Ako ning hatagag ginabuhi. Pizza dos kadto sa bulan sa Pebrero tuig 2005. Migitib, miturok sa kayutaan ang usa ka binhi nga mao ako. Nakita ang kahayag ug naglagiti nga silaw sa adlaw. Binisbisan sa mga mainitong halok sa ako maginikanan nga way makalabaw. Sa mga panahon nga ako magsakit, dagway sa ako maginikanan magapingit. Tibok gabi sila kanako magdungaw, magtukaw, kaysa ako mga hilak sila mapukaw. Hinay-hinay akong midako, inabunuhan sa pagpangga o pagatiman nila kanako. Aning kamot nga mahatagan o maayong kaugmaon, bisan sa among kakabos o gawanon. Sariyang ako may paminsar o panimuot na. Naisama sa usa ka tanom nga nagtangag na sa iyang kaugalingon nga bunga. Daw tambag nila kanako na wa na, kaya kung gusto mo ay matuman, dili na ang ila. Mga bakho og nangoy-ngoy ni mama og papa akong mabatian. Umikan sa kahiubos nila kanako nga hilabihan. Pirming bat-baton og kanako ipahinumdum. Ang batang kaniadto masundanon nga mitipa sa dalang masalaybon. Miyoko ako og sa ubos mitanaw. Hay na ang binhi, dili ko naman malantaw. O di ay kay Semidako o anihuno na. Pananugon lang daot ang iyang mga bunga. Mga ginikanan ko pasaylo ako, sa dalang matarong mitipas ako. Abi ko bag sa unahan may maanindot akong padulngan. Apan di ay sama kini sa usa ka mangiob o guway nagatiman nga kaumahan. O nang turok nga binhi, mga pinalanggan digpaminaw. Entry sa balak writing contest ni Nilfa Imbahadora. Lurugan, Valencia City, Bukidnon, sa balak rating konti sa tudling sa mga garay.

0: Oh, di ba may kahati pala ako sa puso mo? Ato na koy. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran pinaagis tinuray nga pagserbisyo siya ang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inugan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Welcome to another episode of Airways Bulletin on BT Radio. At ang mga kaigsoon ng diha, students, especially no, kay we are na naman 3 days to go na lang. Di na dyan mapugnan, mabalik na dyan ang ato ang pagka kuan mananing nga student. So good na ba din ta nga mag notes na yun, no? So today is August 11, 2026, and you're tuned into 98.1 FM with the Bulawan ng Tinubdan Radio DYPS 98.1 Nisha MHz sa inyong dial FM frequency. Onya, ang Airways Bulletin ng BT Radio every Monday until Friday, Nisha mga friends. And dire, ato ang programa maghatag og mga information, labi na nga hapit na ato ang klase sa mga activities dire sa CTU Tuboran Campus. And ladies and gentlemen, welcome to 30 Minutes na pod sa ato ang panaghisgutay. My name is Siegfried Yogi Mendoza, and kaoban ako this afternoon sa ang ato ang OJT na pod from the Industrial Engineering Department, si Ms. Cash Galupo. Maayong hapon, Cash!
7: Good afternoon, sir, and good afternoon everyone sa mga suki nga tigpaminaw. Ako na sad si Cash Kizia Joel B. Galupo, OJT from the College of Engineering, ug niya na sad takaroon sa atong programa nga Airwaves Bulletin from 2 to 2:30 p.m. Mondays to Fridays.
6: Okay, so mo din ano? It's so kwan ba nindot kasi tanawon. Right now ang ato ang Oval City Oval, which is one of the perhaps na no sa Auckland, I claim this is the best jud nga City Oval among City nga mga oval. Ang oval lang, hai lang sa ang kanang track no kay ang uban na namang goy kanang usay tawag ani. Rubberized, but hopefully someday ma-rubberized na tani ato ang track dere, but the grass itself, the oval, wala dyan. It's incomparable with the other CTO ovals sa mga lain-lain nga campuses. Okay, so nindot kayo siya tanawang, gimintay na siya karon, murag duol na dyan. Di na dyan malikayan ang pagsugod sa klase. Okay, and with that, it's a sunny afternoon, although naigamay nga wind bud, no? So there's a major strong breeze yun in the trapo dyan, but it's a sunny afternoon. Okay, so there is a Airwaves Bulletin on BT Radio. Ato ang i-announce di ay, no? Sugda na to nga since yesterday until tomorrow. Able na pag-usab ang ato ang enrollment. Para ni siya sa mga students nga wala pa jud na enroll niya. Case in point, ang ato ang kauban rin si Cash. Na-enroll na jud kay Cash?
7: Na-enroll na gid, sir. Kaganiha.
6: Cash, aman ka na-enroll.
7: Kaganiha ra jud, sir.
6: So, saan pa pagkahibaw di ay kung sure na jud ta nga na-enroll na ta for this sem?
7: So, may bawaan na to siya, sir, nga na-enroll na ta if itanaw na to sa atong portal nga...
6: Asa man nga portal? Naka-address ani?
7: Na ako'y ko-answer sa... kanang gi-send raman to sir pag kaybaw na ko nga na-enroll na ko, ki-check na ko sa akong enrollment form.
6: Ah, unsa check... may address ana para sa mga katong mga estudyante nga wala pa jud nagkakuan?
7: Yes, sir.
6: Unsa may address?
7: Para na sa mga estudyante nga wala pa ka-enroll, so napatay pwede pa ta maka-enroll until August 12.
6: Oh yeah, but unsa man ang kuan ani niya, ang portal na to na kay link o unsa man ang address ba para at least no ba diri sa Airwaves ma kuan na to siya ma-share na to.
7: Pwede rin na to siya ma-search sa...
6: Ay, nang search logi. Kano bang... kuhan dyan ba? Portal dyan ba?
7: SIS CTU Portal, sir.
6: Ah, that's for all students.
7: Yes, sir.
6: So, unsa to? Unsa yung address na?
7: Pwede na to siya ma-search usa sa MIS, sir. Nga,
6: okay, sa MIS. Yes, sa man po'y kuan sa MIS na to. So, para sa mga students, no, ang ato ang MIS na Facebook page, official ni siya. That's sa facebook.com/CTUTC MIS. Again, that's facebook.com/CTUTC. Ano yung code eh? Para kuan ta? Maglisod ko. CTUTC para itong basahon nga ito. Facebook.com/CTUTC MIS. Okay. So, una ninyo buhaton para makahibaw po mo. Mufollow na lang po mo. No, mga students na ito niya. Nga, parang hindi pa sure kung na-enroll na ba dyan. Please visit ato ang MIS office portal na Facebook page. Not the portal, but Facebook page di ay. Adto sa facebook.com/CTUTCMIS. Okay. Once, nanamo niya, follow na lang po mo. But, para ma-sure dyan, nga enrolled na ba mo or wala, na-visit mo sa portal sa CTUTC.net/enroll. Again, balik ko na ko. CTUTC.net/enroll. Okay? So, nanamo diha sa CTUTC.net, makita ninyo ang enrollment portal, no? So narito, i-supply ninyo, ang inyong student ID number. So dapat naamo na last name, first name, i-supply niyo tanan diha and then makita. So once na naka diha, asa naman mahibaw-an cash kung imong COR sa SIS?
7: Nay nakabutang dira sa ko ano nga browser.
6: Sige daw. Sige. So alang sa mga naminaw, no, ato dengi try og access jud mismo ang ato ang Facebook page, ano, ang portal katong CTUTC.net/enroll. Sige, asa so, to cash?
7: So dirita mo kuanta atong sa MIS onya i namay nakabutang sa enrollment form nga already registered. Check your status. And i-check nimo si status ana. Pag open nimo na ay kanang reference code. Kung naka-enroll na ka, dapat nakahibalo jud ka sa imong reference code. Pwede nimo i-screenshot or pwede gid nimo i-save. So i-send nimo ay imong ibutang imong reference code ug imong last name. Check status nakabutang dito nga naka-enroll na ka.
6: Sige daw, ibutang daw ko no, nakay mo. Para makita sa ta.
7: Para i-scroll pag ito na ako, raba sir.
6: Okay, sige lang. So once, let's say for example, nanakay reference code CTU-26.
7: Yes.
6: Dash 6 digits.
7: Oh, dahil siya yung mga code. O niya, i-check ni mo. Yeah,
6: last name ni mo, makita, i-supply pod.
7: Makita ragin ni mo sir nga check COR. Naragin na, i-press ni mo, makita na dahil ni mo ang imuhang COR. Ora gid na siya sir.
6: Nya yeah, kung in case wala pa yung COR mo gawas, that means nga wala pa ka na enroll.
7: Yes sir, tinood
6: okay.
7: Na.
6: Okay. So again ha, balik ko na to sa atong mga students no, just to be sure kung enrolled na ba jud mo wala kay ngano man, kung wala pa mo yung COR, wala pa mo na enroll, pasabot ana nga you only have until tomorrow, ladies and gentlemen, August 12 ang last day na jud na siya sa ato ang enrollment. So just to make sure enrolled na ba mo for this is also applicable dili lang sa atong mga freshman students no, sa atong first year students nga qualified, but also sa ato ang mga old students no, third year, second year hantod sa fourth year. So, to make sure, visit ang ato ang CTUTC.net/enroll on niya dayon, tanaw ninyo sa status ninyo, check your enrollment status, be ready with your reference code, and then after naatay last name of course, and check your status nya kung wala pa ang inyohang COR, certificate of registration, that means wala pa mo na enroll, and it's about time nga dapat magpa-enroll na mo no, kay until tomorrow na lang siya. Okay, so another announcement, ang ato adi ay kuan na ako nay natay information na dawat nga medyo nanay daghang mga students po nga katumitaw ang need bitaw magpa-couds kanang cash. Ang sagay meaning anong couds?
7: Couds, sir, is ang sisi.
6: Changing.
7: Changing. Adding.
6: Withdrawing.
7: Dropping of subjects.
6: Okay, so atong couds, no, that's changing, adding.
7: Withdrawing.
6: And dropping
7: of subjects.
6: Oh. Kaya wala pa ni siya, ha? Wala pa. Enrollment pa man taron. So, unya na mo maka-couds after nasa enrollment period. So, katong mga students niya nga medyo kuan ano atat na kaayo nga magpa changing, adding, withdrawing and dropping, wala pa karon ha. Kanos ama na siya, ang counts is on next week pa. That's August 17 pa magsugod no ang ato ang adding a changing. So atong counts will be next week pa. So ayo lang sa mo karon pag sige og kuhana mo kay ang ato ang counts is yet August 13 to 20 pa siya, ladies and gentlemen. So that's August 13 pa diay no. So Thursday day dili pa di next week. Karon na di ang Thursday. So karon 11 pa man ta wala pa counts karon. So moabli pa ang counts from August 13 to 20. Kana itiman inin yun, no? So August 13 to 20 ang counts. But for now, enrollment sa ta until tomorrow. Okay, so natay additional announcement dire, basa hapali ho cash.
7: Sige, so all the first year students for the first semester academic year 2026 to 2027 across all programs, that the schedule for the submission of enrollment requirements has been moved from August 3 to 5 to August 10 to 12,
6: 2026. So, katong mga kuan, wala paghihapon ka-submit sa mga requirements, documentary, for example, sa clinic, katong mga medical records ninyo and results sa mga laboratories, please submit karon until tomorrow. And also sa registrar pod, mo require po na sila ang submission sa mga documents ninyo. So that will be submitted on also starting gahapon until tomorrow. So visit lang mo sa clinic, registrar. Unya, sa pamanidari, please ko anida.
7: So the enrollment for the first semester of academic year 2026 to 2027 is extended until August 12, 2026 to those students who are especially qualified freshmen who still wish to enroll. You may visit the CAS office for more details.
6: So sa itong mga CAS students, di ay nino, that announcement from the College of Arts and Sciences. Again, pare-pareha na gihapon. Sa katong wala pa dyan sure nga ma-enroll, labi na ang mga first year students nga nagtuo na mo, na-enroll na mo, kaya nakaagi na mo sa admission, nakaagi na mo sa katong mga interviews, uban pa. It doesn't necessarily mean nga enrolled na mo dayon ha. So ang inyohang buhaton, again, mo gihapon, check ato ang enrollment portal just to make sure. And para sa CAS ni siya specific, you need to visit your the CAS office dito sa itong campus just to make sure nga enrolled na dyan mo. Okay, anyway, kinahanglan man po ni sila mo submit og mga documents, no? So, unsa pa may laing announcement coming from the College of Arts and
7: so,
6: Sciences.
7: Ang ikaduha, the first day of classes, August 13, 2026, all BAEL students are required to submit their signed certificates of registration.
6: Okay, so in relation niya sa announcement na to last week coming from the College of Arts and Sciences, akaron until tomorrow po ang ilahang pag katong pinirmahay sa mga inyong certificate of registration para inig ka Thursday, that's August 13, kay nakasigned na, kompleto na sa signatories ang inyohang mga certificate of registration. So, by August 13, inyo na lang i-submit na siya sa inyohang as a class, no? Na nakasigned na ang inyo, signed na ang inyohang COR. Number 3.
7: Freshman General Orientation is in August 13, 2026 at 8:30 a.m. in Covered Court.
6: Okay, para ni siya sa tanan, dili lang sa CAS, but for all programs, no? Freshman, general orientation. So, general orientation man, so tanan nga mga first year students. That will happen on August 13, first day sa ato ang klase at 8:30 in the morning anha sa Covered Court. So, tanan mga estudyante, first year nga estudyante, regardless of unsa nga program inyong gi-enroll, naatay general orientation. So that means sa tanan on August 13 at 8:30 in the morning. Time check na to, Cash. What time is it?
7: It's 2:14 in the afternoon.
6: 2:14 na ba? 2:16 na man isko. Philippine Standard Time, it's 2:16 in the afternoon. So let's pause for a break. This is Airwaves Bulletin on Beta Radio. Mubalik sa ta after these few reminders coming from our friends. And don't change that dial. Nagpaminagyapan mo sa Airwaves Bulletin on Beta Radio 98.1 FM. Balik me in a few moments from now.
8: Nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo,
9: abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
11: No one ana makaugana sa kama?
12: Basin og
11: may diabetes ka?
12: TTX 500 na.
11: Ang TTX 500
12: adunay powerful extracts,
11: no phytochemicals,
12: ug antioxidants,
11: nga gigan sa palaya,
12: ug desugared sugar cane,
11: mga organic compounds,
12: nga effective.
11: Tibatok sa sakit nga diabetes.
12: TTX 500
11: sa mantika.
13: Set living testimonies.
14: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo sa iyang matris.
15: Unti ang mani sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manya. Iingnan ko gupirahan.
14: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
15: Naginang ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
13: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
10: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
13: Vitron! Subok na!
16: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan sa Rangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drops sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra ko siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa nakatesting aning Vitron Drops, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
13: Vitron. Subok na.
17: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
18: Time check, it's 2:19 in the afternoon.
6: Okay, balik tadi sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Kesh, before tamo proceed with our mga special mga announcements gihapon, basig na kay mga ipang shoutout ni Maria, please do so.
18: Yes sir, nagi nagpa-shoutout nako dito sa police station si Uncle Sir Serondina og si Sir Likayan og Mora Seto.
6: Ay, guys, madlock ta na kay punga police.
18: Ang sir, kuan sir mga uncle-uncle.
6: Lagi ba madlock ta din nato i-shoutout. Sige, shout out niyo na sir, Matt. Salamat sa inyong pag-alagad sa ito ang kapulisan na ito dali sa Tuburan, no? So, labi na karon no, kanahapit ng klase, so dapat murag na nindot if natay mga police visibility sa ito ang campus dool, labi na sa gawas, kagabiin, araba tayo night nga klase. So, pasalamat nun ta sa ito ang mga kapulisan. Okay, and karon atong tanawon, i-visit na ito ang atong ikpa no sa ato ang official campus Facebook page sa CTU Tuburan. Ato na siyang ma-visit pod sa usagi Facebook aning page aning ikpa na to. That's facebook.com/ikpa tuburan. So ikpa, that's ICPA Tuburan, or more na siya simple ang ato ang official Facebook page sa CTU Tuburan campus. So that's facebook.com/ikpa tuburan. Yan sa may naanid to. Nakabutang dito a week of welcome. Magsugod kini sa day 1 August 13 at 7:30 in the morning. Siyempre, flag ceremony na. Di na pwede. Oh, flag ceremony. Wala di ay. Kuha na di ay. Narit ay. Pero wala may gibutan ko yung flag ceremony. No? Dito sa program. Okay, kay Diliman Monday di ay ni. So, week of welcome. 7:30, August 13, magsugo. Day 1, unsa may tabo. 8:30, in front of the library ni siya, guys. So, mag-assemble ta from sa August 13 on day 1. In front of the library, 7:30. Ano dyan siguro ni flag ceremony? Kaya mag-unsa naman nga ito. Opening prayer, Asian hymn, city hymn. Na siguro flag raising. Ani. Wala man po nakabutang. But let's assume lang kay in front of the library, manaman dito ang ato ang say tawag ani, ang ato ang flagpole. Yeah, mubalhin man sa covered court. So that means naa dyan siguro yung flag raising ceremony mahitabo ani kay kuan man no adto man sa library 7:30. Usually man good for the information of everybody ang ato ang flag ceremony usually mahitabo siya every Monday no from 7:45 na siya kasagaran every Monday but mag-abli magutas itong klase this time around on a Thursday man August 13 niya in front of the library sa based lang ni siya sa Facebook page sa ato ang official Facebook page sa Ikpatuburan wala may nakabutang flag raising ceremony pero at least just assume nga na kay adto man sa 7:30 adto man sa in front of the library niya mubalhin man covered court so unsa may purpose nga nung dito man sa library ato ba nga niya mubalhin og covered court so naa jud siguro flag raising ceremony so sayo ta mga students ha para maka-attend jud ta first day pa lang daan kanang plus points na kay ba nga sayo kaayo so and then mubalhin ni siya sa covered court from 8 na so gikan sa in front of the library mubalhin sa covered court na atay program nga giandam sa ato ang orientation no so from 8 o'clock balhinta from library in front of the library to the covered court niya dayon that's the entire morning anha sa covered court dayon inig ka afternoon na ay 1 o'clock another activity kining gitawag na to og GTKY activities and jamming session so gi kuan siya arena pud ta sa Social Hall. So tulo ka venues di ay mahitabo ani on August 13 no sa ato ang week of welcome. Morning sa buntag 7:30 in front of the library balhin inig 8 a.m. sa covered court nga inig kahapon 1 p.m. balhin na pod adto sa Social Hall. Okay, dili sa natoy sugutan ang day 2 siguro, okay no?
19: Yes.
6: Kay murag layo pa to. Ato sang siguro on day 1. Sige, so, moto siya guys. And then let's just proceed with the more announcement coming from the College of Arts and Sciences.
19: So, the campus cleanup drive will happen on Monday, August 17, 2026 at 8 a.m.

0: limpyo mo sa August 17 sa CAS building premises. So ang CAS building, katong old building na to, niya na malidag, yung kining CAS mangod kay Support College mo sila, although na sila ilahang ko ano, na sila ilang program ang BAEL, but most of the faculty nga naadya ay support ni sila nga college. So that's on August 17, taka ang kubasa ni August 17, wabdi ko paniunto mo di. Sige, dayon. Number 5.
1: So the CAS department orientation will happen on August 18, 2026 at 8 a.m. sa Social Hall.
0: Okay, for the department, kato ganina no, ato lang just have a distinction. General orientation to on August 13, but for the College of Arts and Sciences, August 18, 2026, next week pa ni siya noon. Pero at least man lang nagpahibaw na ang CAS nga atay departmental organization. Departmental organization will happen orientation will happen on August 18, 8 a.m. sa Social Hall na pod. So CAS students, departmental orientation ninyo next week August 18. Para po mapahibaw ninyo inyohang mga other subject instructors and professors no nga oy August 18 wala mo ana sa buntag kay naamoy orientation sa inyong sa department. Okay, number 6.
1: The CTUTC Acquaintance Program will, on 2026 will happen on August 20, 2026 at 3 p.m. sa Campus Oval.
0: Okay, para na po ni siya sa ato ang Acquaintance Party or Acquaintance Program August 20, sorry, lawa, Huwebes, Thursday afternoon, 3 p.m. sa ato ang Oval. Okay, and then finally, last from all, the College of Arts.
1: All BAEL students are hereby requested to actively participate in this upcoming Welcome Fest activities.
0: Okay, so tanan nga mga BAEL students, encouraged mo to join, participate at itong Week of Welcome. So Week of Welcome, extended na siya, no? Kay magsugod man siya karong Thursday until next Thursday. So mura siya entire week and plus one. No? Okay. 13 to 20 months. So that's a span of 8. Saktur de kay 8 days lagi na. So 8 days excluding Friday, Saturday and Sunday. So from August 13 to 20 jud ang entire week of welcome activity. So again, College of Arts and Sciences students, please participate actively. Naadjay adverb gibutang no nga actively kay participate mo nya dili mo active ra. Marag, walay plus points. Dapat pa, impressed to. Okay. First, kuha naman. First week, good sa klase. Daghan pa kayong energy. Mataas pa kayo. So, participate actively. So, kana. Siya. So, atong balikon, College of Arts and Sciences, naamoy mga activities, no, na including the general orientation, napatay departmental orientation, naapoy clean up drive, no? So, nindot kayo ang inyohang week. And then, it will culminate with the highlights sa ato ang acquaintance party. Oh, next week na dayon. No, next week na dayon. Anindot ah. Okay, thank you very much sa ato ang Miss ni Dr. Rogella Flores, ang ato ang CAS informant ni sila nato. No, sa mga panghitabo diya, ilam na i-share sa ato. So that's why, tomorrow day atong i-announce na lang diridaan nga ang ato ang, we have a special guest, ang ato ang Supreme Student Government sa City Utuburan President, no, si Matt Acaso, siya ang atong guest og madre. So wala koy kauban nga LJT kay nang luod na ko ni inting kay karon na lang siya kutob. So tomorrow we have a special guest ang ato ang president sa atong SSG para mo share sa unsa man may tabo aning first day sa atong Week of Welcome up until the culmination na to sa Week of Welcome, which is on August 20 ang atong acquaintance party. So no less than our president siya jud ang mo-share sa to para pod klaro jud ang mga announcements. Kaya kung kita-kita lang medyo pataka ra niya unya share basig mo-share ta oy dapat mag-costume og Batman no or Disney princess unsa pa man no. So that is coming from our College of Arts and Sciences to siya. Sa pamailain, wala naman siguro except for the counts, no, mga importante nagpadayon na po di ay ang ato ang what you call this, ang ato ang pag-screen sa mga applicants. Kaya last week magod nag-share magod ta sa ato ang mga sa ato ang HRMO nga napatay kinahanglan nga mga part-time instructors diri sa City Utuburan, and right now

0: since pagka Monday gahapon nagsigi og screen ang atong HRMO sa mga applicants for the different mga job positions sa part-time instructors na to dere. So unsa pa man, wala naman siguro tayo lain nga announcements coming from CAS, ATDI, Dean of Instruction, CAUDS, and MIS. Mora to no nga atong CAUDS guys, magsugod karong Thursday up to August 20, 13 to 20 ang CAUDS changing, adding, withdrawing, dropping of subjects. And ang ato ang last day na ugma sa enrollment na to. Grabe na jud, extended, no? So dapat ma-enroll na jud mo kay libre na gud ang ato ang pag-enroll. Ang inyo hara jud is just to make sure nga enrolled na mo. Okay, time check na to. It's now 31 minutes past the hour of 2 o'clock Philippine Standard Time na nato siya cash, no? So wala na tayo oras. That means that's the signal nga wala tayo oras kay 2 to 2:30 raman ta. So sige cash, last ni mo nga parting words, napakailaing pang i-announce or mga greetings nimo before we go.
1: So maura to sa mga freshmen kanang good luck o enjoy mo sa CTU Tuburan.
0: All right, welcome to 3 days na lang. So wala ka tay laing wala na kay igong oras na. So sa ngala na lang sa kinatibuk ang puwersa sa CTU Tuburan campus, headed by our campus director Dr. Maria Carla Makita, our assistant campus director and SAS director Dr. Marilene G. Toralba, atong ang dean of instruction Dr. Rowena Abakita, sa tanan ato mga department chairs, deans, ato ang faculty and teaching and admin staff diri sa City Tuburan. See you around. Now man na, thank you guys for listening sa tong Airways Bulletin ng BC Radio. Apilo po din na to tong station manager Dr. Engineer Fernando June Manggubat, ito po ang program chair head na to si Dr. and Engineer Naomi A. Bahaw. Kini si Sir Yogi Mendoza, of course di na to kalimutan na tong pinakagwapo nga kung ano to doon yung sumi role ni mo doon yung master DJ Ran Santiago. Thank you po kayo for accommodating and facilitating diri sa Airways Bulletin. Until tomorrow, ladies and gentlemen, daghang salamat, stay safe, God bless. Sir Yogi Mendoza, goodbye, good afternoon. 98.1 BT Radio.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
4: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya sa Seth Liniment ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
4: Mo sigsigi lang buhat sa santod na hantahantod na uga na lang yun siya, sir.
5: Derek ko. Kaya ba sa Rangani? Poblasyon, 43.
3: Seth Liniment Oil, napamatudan.
2: Living Testimonies.
3: Ang pag-angkon sa nindot nga pamati sa lawas magasukad sa atong disiplina sa kaugalingon. Apan kung ugaling og dili na ka makasabot sa imong gibati, ang aya na kini nga sulbaron. Hinumdumi sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Ang Seth Marketing og Seed Pharma karon nagatanyag niining tulumanon. Giya sa maayong panglawas.
2: Giya sa maayong panglawas.
3: Usa ka tulumanon sa Seed Pharma ang tigkama sa Seth Panyawan Liniment Oil ug sa Seth Panyawan Capsule, ang nag-unang produktong kapsula nga makatabang sa bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas. Mga produkto kini sa Send Marketing. Aniana ang giya sa maayong panglawas. Sa mga namino karon, maayong adlaw kayong tanan. Welcome, welcome, welcome sa itong pagpanaguban din sa itong pinakapaborito nga Sibyaan. Aniana po si Mr. Panyawan. Haalang sa ito ang tulumanon sa maayong panglawas. Hatod ka natos maayong kamubuto sa Send Marketing ang tigama. Ug tiga po na po sa mga nag-unang mga produktong herbal nga aduna ikatanyag nga kayuhan sa itong mga kalawasan. Labi na kung kita pananglitan adunay mga problema nga medyo dugay-dugay na no, among hangyos to mga kaisunan ha, dili kita mag-maintain og sakit. Apan mag-maintain kita nga magatumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, aron katabangan kita sa atong mga balatian. Kabalo ba kahigalang isun nga kaning atong atay kon liver o sa kinika major nga organ sa atong lawas nga adunay dako nga trabaho sa atong kalawasan, mao kaning angayan kayo nato ni nga ampingan. Kining atong liver higalang isun on daw kini siya murag salaan no, inigabot sa imuhang gikaon sa imong lawas kalang tala mga gipangkaon nimo. Bisag unsa pa kana, ma junk foods ba na, ma fast food gyud ba kana, or healthy foods ba kana mga igalay suon? Pagabot ana sa tong lawas, ang pirmerong mubira ana sa mga nutrients mo kaning atong liver. Ang atong liver mga igalay suon, ang purpose ana niya kuhaon na niya ang cholesterol nga naa sa imong gipangkaon no. Ang cholesterol igalay suon mura na siya waxy substance or kanang ginatawag na tumurag oily substance gikan sa atong gipangkaon. Try to imagine ni galang isuon nga kasagara ni mong ginapangkaon, puro mantikaon, puro uga, puro parat nga pagkaon. Try to imagine sa purma si muhang atay. Kung makahistorya pa siguro ng atay ni mo isuon, masuko gina ni mo kaya sige lang kagkaon o ganang grabe nga oil. Apan, wala man siya laing purpose kundili mutabang ka na to. So ang tendency niya higala isuon is iyang birahon ka tong mga nagkadaiyang mga cholesterol or oil nga atong gipangkaon. Diha na dayon mahitabo ang problem kung kanunay tanggakaon og oily nga mga products, oily nga mga foods or kanang mga pagkaon nga makahatag og oil sa atong kalawasan, gumikan kay imbis sa healthy ra ang atong pagkaon ang mahitabo kining atong atay, makabiraw niya siya og sobra pa sa kinahanglanon sa atong lawas nga mga bad cholesterol. Hinungdan na hinuon igala isuon nga kita magdaot kay katong mga makuha niya nga mga oil igala isuon na iya man tong i-distribute sa tuang lawas no, pinaagi sa tuang mga arteries or kining blood vessels na to ba or kining atong mga ugat sa lawas pananglitan ha. Kung pananglitan ni galang isuon, ang ma-distribute niya is gamay ra nga nutrients, daghan ang oil or mga cholesterol ni galang isuon, diha na dayon ka magkaproblema. Gumikan kay kanang imong lawas isuon, magdaghan na dayon ang cholesterol ni ana, diha na dayon mo pasok kay galang isuon nga aduna kay high cholesterol nga problema. Usa din ning high cholesterol ni galang isuon, ang high cholesterol mao kana siya ang pagtaas sa bad cholesterol nato sa atong lawas no, naga-build up kini siya mga igalang isuon sa atong kalawasan. Kung kita mahiligon sa mga pagkaon nga tagas or daghan nga ika-contribute nga bad cholesterol sa atong lawas, ang pag-build up sa cholesterol sa atong mga arteries mo na siya ginatawag nga mga plaque no. Kanunayon nato nang buhaton kaning mga plaque, may tabo na siyang mga gahi mga igalang isuon. Mao kaning kining atong mga arteries, kining atong mga blood vessels or ugat-ugat sa atong kasing-kasing, mahitabo na hinuon nga makipot no, magamay ang bangag igalang isuon, gumikan sa kadaghang bad deposit sa plaque nga gikan sa tuang kolesterol. Try to imagine that higalang isuon. Kaling cholesterol plaques mamahimo nga masarado, makapasara sa tuang mga blood vessels nga mahitabo na hinuon kanang ginatawag nga blood clotting nga makablock sa pagflow sa atong blood. Imagine higalang isuon kung kana nahitabo sa imong kasing-kasing. Pag dili na makaflow higalang isuon ang dugo sa imong kasing-kasing, gumikan kay nasarado na kanang iyahang agianan sa iyahang dugo isuon, wala na'y dugo nga mupasim muhang kasing-kasing, resulta niya na higalang isuon mo na ginatawag nga heart attack. Now, mga kaisunan, dili may gusto nga makaangkon ka na. Mao ka nang aduna kami, maayo nga tabang kanimo. Mao kining atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga adunay tatak nga SED Marketing. Mao ka to ang tulumanon, giya sa maayong panglawas at ang ilang yapon sa samang takna o samang sibyaan. Aron kini makatabang kanimo nga makaangkon ka mas maayo pang panglawas. Kini nga tulumanon, hatod ka na to sa SED Marketing ug Seed Pharma. Ang Seed Pharma maoy tigkama sa SED Panyawan Liniment Oil nga giapod-apod sa SED Marketing. Ug usab ang SED Panyawan Herbal Capsule, mga produkto sa SED Marketing. 2016, atong labati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagasoy.
6: Pinahinay siya kong kwa sa Ginoo nga. Akong sakit, tabangan siya ko sa Ginoo nga. Lang ang akong gibati, lang inahinay siya kong nawala.
3: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok, og nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagasoy karong tuig 2019? Unsa iyang gibuhat aron siya maulian? At ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasoy nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka nato sa SED Marketing.
7: Ang SED Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
8: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
9: Dili ko toyo nga ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
10: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
8: No! Dili imitan niyang bruha, malungkot!
10: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
8: Ermitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos na kong karbo, Tomas. Manong aroganti ka pa man gihapon?
9: Nakakita ka ini?
8: Oh?
9: Uwat kini simong gibuhat ka ni Anto. Tungod simong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan lang ang bakalagot. Kagisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. O kinisamara ang way kayuhan.
8: Ako lang ba? Ang ano ikaw? Uwa ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
9: Ha? Nangamras ka, ha? Tam!
10: Jenny!
11: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo, Tam and Jenny!
12: I like your eyes, you look away.
11: Pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsa isang putan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam o Jenny nga maoy na pagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa SED Marketing!

0: Paminawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
1: Awa ko dito, sa panyawan to. Mag-try pa lang ako ato sila kakapsul. Nakauyong gig ko kaya migaan ang gina kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi kaya naayo gig ko. Akong di tumar katulusa sa kadlaw. Nakingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda si kaya kong pamati ato. Si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuhol.
0: Ang Sad Panyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Sad Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Sad Marketing.
2: Kini si Max Urban. Ang Sad Marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Sad Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Sad Marketing. Gigama sa Sad Marketing.
0: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagasol sa iyang balatian sa atay. Atong paminawon ang iyang nasinati.
3: Kanang kutukutun ako ba? Sakit o kumayo mo ragi dasok gaya dito sa ilaw? Sakit o kayo? Mamugnaw ka. Idiligan mo undang ang sakit. Kanang mo pasok mo sa ilaw? Dugan na ko itong pamati sa akong sakit ha. Nagkayilo gani ko. Nun sila nga. Nahihilo naman ka. Nahihambot lang ko kay balo ba? Di man takakita.
0: Unsay iyang ibuhat, aron siya maulian at ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod kanato sa Sad Marketing.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga lig-ong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jenny.

0: kalaguti ako kasing kasing lo. Dili magkamao mo limbong. Kay siya pagyapon. Nga naman lo. Nga nung di magkabagahibos pag unahuna og lain. Nga nung sukad ka ni Antog hangtod karun. Siya pa magyapon.
1: Bihila ka, Tomas.
0: Usa ako mapahikalibot sa babae nga akong gihigugma. Sukad pa ka ni Antog hangtod karun lo.
1: Bihila, malisod nagkahintangan ha. Sukad ka ni Antog sa...
0: Bata pa ko lo. Murgi ka sa elementary pa ko. Nga siya na akong hirana nga. Nga akong maangkon. Nga mauyab.
1: Sabi ay, gati-gati kita mi. Kinahibaw biya akong nagkagi ka ng uyab-uyab. Daghang uyab.
0: Oo, bitaw lo. Pero nakasuhay ka ba ng feeling nga nagka-uyab ka matuglain? Apan, siya bagyan pa rin mong ihandom. Huwag may magipangandoy yung maangkon. Nagpalayo na ko lo. Pinakatuwing ginawa ako din sa Pilipinas. Sa pamasing magkalimtan ko siya. Abaniya. Di pa uli kong balikin ni. Daa pa basin. Nga basin. Nga basing single pa siya.
1: Uli ha. Minyo na day siya.
0: Single pa yapon siya lo.
1: O kung mauna ko siya pa may imang problema oy.
0: Kaslo nun na siya lo.
1: Oy.
0: Sakit. Sakit lo. Gawin na ko'y mahimo. Ginagos kong kaikog ba sa kong garbo. Pero nagahukom na ganda ko lo. Mong ginayon akong patukos sa kumay. Kay para iyo na. Kaslunon na din siya.
1: O kaslunon pa man ka ha.
0: Ha? O ang sibot may pasabot lo.
1: Na mailog pa man gani ng minyo na. Pero wa di ka tudlo eh, nga ingon ana ang imong buhaton ha. Ug aron di na mahitabo nga inig kaminyo na nimo. Ilog-ilogan ang daan karon.
0: Unsa?
1: Buhat ana. Mintras di pa uhing tanan.
0: Lo.
1: Ug dili ka na sneaky, di ba? Ay nahibaw kung di sneaky eh. Ug nalipay ko apo ko. Kay wag yun ko, kaoyon ang babayhan. Pero ambot ko nga nung gida o gipapuyo na ni mo din, he, oy.
0: Ipasuya ko lang sa maldita, no?
1: Sa? Uy, kawasay taste sa imong ipasuya, apo ko. Pero tayong parang, kinsa ba ginabayhan ang imong tinuulang gigugma, ha? Tami?
0: Uwa, talaga gamit ko sulihan, pati ka. Eh, kaslo nun nalagi siya?
1: Iluga lagi?
0: Ilugon? Gikan sa kusoon ng amigo.
1: Sa?
0: Oh, lo, kanyo tanga, nanas buknoy. Ako nang susiho ng ang gisugo niya. Kanyo tanga, lo.
1: Pangasaw unon sa iyang suod ng amigo ang babae nga gihigugma sa akong apo. Uy, kisa mang bayhana.
2: Biyahan lang ako sila dito. Madali niya po'y kagamit ang pusunod-sunod ako nila. Huwag ayo. Huwag naman niya po'y buhat ito. Hindi mo naman ko rin mong spy who love her.
0: Buknoy.
2: Sayan lang ko sa kontrabaho. Bundan ako rin sa inyo.
0: Unsa? Huwag ganun mo rin sayan magkulog ka.
2: Nautas na ko nimo, Tomas.
0: Buknoy.
2: Makaya na ko kung trabaho din isip driver ninyo. Pero ang kanang ngayon pa ako sa sitwasyon ninyong daigini. Na ako ta gusto nga ipustro ta mong duha sa inyong sitwasyon na rin magkatayo mong duha. Aban ikaw yung itaggan pa kayong huna-huna o pagduha-duha si mong kukulingon. Kanaman mo na kang sige bitaw kong tukbo ni mo. Pero paghahigahi ka, ha? Huwag kay ayaw yung kalaguta, kalaguta.
0: Buknoy.
2: Ano mo sayin ko din eh? Sorry lang kayo. Aron ni ka ba? Katilos kong kumo.
0: Oh.
2: Resign ko! Aron kumugtas ni mo eh! Bida ni mo! Eh, liwag ni mo eh! Murka good! Murka slot! Kaila ka ng slot!
0: Sa slot ba?
2: Ah, parihado! Tequila! Labaw pag yun eh! Sus! Labaw pa suod! Hinay! Kaya ka muli yung murka mantika! Ano mong kawano niya na ito ka.

0: Ini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Sig Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain o uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Sig Marketing. Gigama sa Sig Marketing.
1: 2016, si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
2: Eh, sige, magkuan ang radyo, kanang tigig istorya at mga panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dyan ko atong panyawan na, na yung magkagamay nga korta, palitog usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dyan ang akong paminaw karon. At kanang panyawan dyan, nakuha din ako nga, maayo dyan na dyan, alibyo dyan, maayo dyan kaayo.
1: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019, hatod ganato sa Sed Marketing.
3: Ang sago sa iba't ibang uri ng mga karamdaman.
4: Sed Panyawan.
3: Alam niyo po ba mga kaibigan na napakahirap pong magkaroon ng karamdaman ngayon? Pero ngayon, andito na ang sagot sa mga karamdaman. Yan po ay ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at Sed Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng Sed Marketing. At ngayon, inihahandog ng Sed Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo ay magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang gabay sa kalusugan.
4: Gabay sa kalusugan.
3: Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Diretso tayo sa ating topic, mga kaibigan. Kayo po ba'y may karamdaman? Andi dito po ngayon ang ating palatuntunan, makapagbibigay ng gabay kung paano po tayo magkaroon ng mas masiglang buhay. Bumili po ng Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. May dalawang uri po ito. Ito po yung green na merong garlic at... herbal sa merkado. Kung saan-saan na lang po natin makikita, mga kaibigan, napakarami po mga produkto herbal. Pero po ang kaibahan ng ating produkto ay napakarami po ng maaaring tulungan na sakit neto sa ating mga katawan. Kung tayo po ay may diabetes, tayo po ay may diarrhea, tayo po ay may constipation, paghihirap sa pagkatulog, sa tulog, mga kaibigan, ano? Ito pong ating produkto ay nakakatulong ng malaki sa mga ganyang uri ng mga karamdaman. Para naman po dun sa ating mga kababaihan, tayo po ay may dysmenorrhea. Yung mga friends natin na nagtatrabaho, masakit ba yung ulo, may lagnat at trangkaso, uminom po ng Sed Panyawan Herbal Capsule nang sa ganun po'y kayo'y matulungan na maagaran ng inyong paggaling sa inyong karamdaman. Inyong natunghayan, ang gabay sa kalusugan, isang palatuntunang hatid sa atin ng Sed Marketing, ang tagagawa ng Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at ng Seed Pharma, ang tagagawa ng Sed Panyawan Liniment Oil na ibinabahagi ng Sed Marketing. Kaya kung may karamdaman, mag-Sed Panyawan, produkto ng Sed Marketing. Salamat sa inyong pakikinig.
0: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Sid Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Sid Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
5: Kasol sa kumunahuna. Puno nga kumunahuna sa sulti sa mga tambak ni Lola. Ni Mama o ni Ermita niya.
6: Usara, gyud ang sulpad ana, jide. Aron dili maimbargo.

0: ko ang inyong yuta. Pagminyo na lang kamo si Tomas.
1: Sa tanan, kag ermitan niyo yung linya ang masood sa kumuna-una.
0: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab-unya ang iyang kaptangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maimbargo ang yuta sa imong apuhan.
1: No, dili. Tabangan kong dyan na malukat ang among yuta. Tabangan ko niya. Pero, mausad lagi magapos kong dyan. Dili ko matuman ang tambag nilang lula o mama nga sundon ko ang akong kasing-kasing. Kalagot ka, Tomas. May isa kinang nami abot. Murag nasa mong tumoyd. Ako ni Leon Dican din sa bintana sa kong kwarto. Ang pick up ni John. Inuwa ko. Ang sabi mo hatun ko. Kinakuna kong saan ni Tawana. Ako siyang gisakyan sa iyang gibati. Akong gipatuungan na ikukasap ko niya. Mga ako siyang gisugot.
2: Jeliana! Dahin yas dyan!
1: Nahibaw ko, ma. Magawas na ko.
2: Nasi dyan.
1: Nahibaw ko, ma. Nagkadungo ko pag-abot siya sa kinan. Huwag nakita ko yung pick-up sa tungtungwit.
2: Onya?
1: Sa kumbuhaton, ma. Padayon ko ba siyang pasaligan sa kung mga dili tinuoid?
2: Anak.
1: Palaumon ko ba gihapon siya, ma?
2: Dili ba nagsulti naman tang lula ni mo? Gitambagan ka na namang lula ni mo?
1: Onya, ma. Nalimot ka sa tong utang ni Tomas?
2: Ha?
1: Huwag ko kahiskot mo ina sa simbahan tungkol kay naa si Lola. Ato ba siya gilimdan bahin sa pagkaprinda ni mo kang Tomas at ang titulo?
2: Jenny.
1: Saan ba na ako ini, ma? O sabi akong isulti kang dyan?
3: Mag! Oh. O yasa na mas Jenny kay kahila ko na ris dyan?
2: Oh, ha?
1: Kahila ko yun?
2: Sige na, ikaw sana dito. Huwag mauna to, ha? Sunda ko noon sa may makaayo ni mo. Sunda ang imong kasing-kasing.
1: Unya na itong problema sa itong yuta, ma.
2: Unya na nato na problemahon. Unahon taon na ang sulbad ka ng imong problema sa kasing-kasing.
1: Ma.
3: Wanag yun. Nihilak na Diyos dyan.
2: Sige na, Nagi. Gawasan na. Oh, time bata. Panood na yun, Abi. Klaro kay ka problema dog naong da. Mura kang namat yan.
1: Ma. Sorry, nalangay kog naog. Ganina pa ka? Lah, nga nung mangutana pa man na ituod ko, nga naibaw man kung... naibaw ko sa imong pag-abot.
4: Actually, ikaduhan na yun na kong balik din eh. Tawag ka di ka, pan nagsigil ang ring ang imong number. Hangtod nga, dili na gina ko makontak.
1: Ha? Hala, tuod. Ang akong cellphone.
4: Nasuko ka ba na ako, Jean?
1: Ha?
4: Huwag magod ko na yung tumaga.
1: Kain, huwag ko masuko ni mo dyan, uy. Nang gida ko nilang mama o lula sa simbahan, nakikpangagto sila, o sa akong pag dinali-dali kanina, nalimtan ko na ito ang akong cellphone. Drain na kita ito ron sa... pagtawag ni mo kay di na makamakontak.
4: Binagog. Nasuko ka na ako. Kay dili ba yung gusto nga masuko ka na ako, Jin? Nga magka-misunderstanding ta. Kay kaslo na nabaya ta.
1: Oh, Jan.
4: Doon ay ni Anna. Dago na ang paralukat sa inyong yuta gikan ni Baitami.
1: Ha?
4: Ako lang unta ang mudunol aning bay Tomas, pero mas mayo gitingali nga kamugyod. Ilabi na si mama ni mo. Kay sila mangka ang may gikasabutan ni bay Tomas.
1: Kuan dyan, kanang...
4: sa man Jin. Nina. Oh. Dawatan na ni. Gi cash ko lang ni kay Basino ganahan gid si Bay Tomas nga cash ang akong ihatag niya ba kay para gasto man kani sa iyang gipatukod gabay. Pwede ko raman good unta ni nga isyu han og cheque pa na basin gamiton Bay Tomas og sweldo sa mga panday si Bay.
1: Ako an kakanang
4: dawatan ni kining sobre Jin. Nagkantidad ka na og igo nga para lukat sa inyong yuta suma sa imong gisulti na ko.
1: Unya na lang tingali dyan.
4: Ha? Unsay?
1: Unya na lang namo lukat to ng among yuta.
4: Apan rimatay ko naman ka anak ni Bay Tomas.
1: Dyan. Sorry. Sorry.
4: Sorry sa unsa, Jin.
5: Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
6: Nandiyokoy paglaom nga duktungan pa akong kinabuhi. Matunga, nandiyokoy tuk atong panyawan. Sila tukog inom. Salamat tukuan ang kambala. Langan ningin na pagin sa Ginoo. Kanang mangurugan eh. Oh, sige lang kong takid. Nandiyokoy paglaom ato. Kaya kong paminaw nga. Kabangan po sa Ginoo.
5: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinagi sa gahom sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

samang kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kanato sa SED Marketing.

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Kay pangutan na kabawin sa Seed Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na. 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mokin ni ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio. Umanaw ka Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong missis og GTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
4: GTX 500.
6: Mapali sa mga butika.
7: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa GTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong mind pang
7: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress, gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
8: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
7: Correct.
8: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
7: Lagi
8: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
7: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
8: Correct.
7: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
8: Mahal gyud oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lang taon nimo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
7: So dako, kay mo masay, mahal ba ng orange ron?
8: Tag-benching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 og MyTC ra jud.
7: Correct.
8: Ang DTX 500 nga dunay D-sugard, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
7: Husto, Doc.
4: DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ako nga akong mga tiil o mga pagkakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gindubol dos o nakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y gula, nawala ang upag-upagong sakit sa akong mga pagkakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
8: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
7: Ah.
8: Number one, cancer. So, siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
7: Ayay.
8: Mataya ang imong utok.
7: Brain.
8: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
7: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
8: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, niya inom og DTX 500 og MyTC.
7: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
8: Niya, imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
7: Oh, wala.
8: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So importante, Dr. GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po gagmay ti si Sir GP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o may TC.
7: O niya, walang dito tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako usab si Dr. Miloy Magaingon. Mayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang na wala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
6: 90s, 80s, and now
10: the home of real music.
6: 98.1
11: BT Radio. Yeah.

0: Vitron. Subok na.
1: Oh, si Mercy, Willard, Tagay, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kadagabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kay dili man guli siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup. Dayon, karon yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
0: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagmarehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagmarehistro sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, bilaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
5: Seth Living Testimonies.
6: Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
7: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. Kuha na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usakabuan to, nagawas sa gitong bato.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
5: Living Testimonies.
8: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
5: Marja Auto Parts Trading.
9: Hey! Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
12: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
11: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
12: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
11: Ha? Unsa di na aan na, kuya.
12: Ang lolo mas yung coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
11: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
12: Pwede kayo, Inday. Kay ang lolo mas yung coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
11: Hala, kanindot gud na gamiton, kuya, tagay ko bi.
12: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
11: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
12: Ha? Asa naman ka?
11: Asa pa mo palit ang lolo masyum coffee.
12: Ang lolo masyum coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
13: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests.

Alright, ang saya-saya time check ngayon sa Last Stress by the Shetty na sa kaya po noon. Welcome sa itong programa, ang BT Musikahan, Musika Chikahan. My name is Israns, no? Aras sa itong mga suki, ito paminaw ang Dehat Luzon, Visayas, and Namidraw, mayong hapon. North and South Cebu, mayong hapon. Negros Oriental, Negros Oriental, good afternoon. And nabitin kita rin sa ito ang 54 barangays of Tuburan. No, shoutout diha ka lang sa ito ang mga kaisunan diha na pinagin sa Mercado Tuburan Public Market. Sa ito mga driver diha ka lang sa ito mga tindero, tindera may hapon. O, kumusta yung hapon guys? Nindot ka ayaw ang hapon na ito diri sa City of Tuburan kay grabe ka inita. Nindot ka ayaw. Mugawas ka, mura kag maluto. Oh, bitaw, inom lang mo daghang tubig niya pagdala mo pandong in town diha, no? Oo, mas maayo na ay payong panagang sa init, no? Aron di mo direct sa inyo hang lawas. May tatog siya may mo direct kay okay ra. Diya karon kay ghost naman ka unsa may ato. Pero ang atong topic karon sa ato ang programa ang BT Musika Musika Chikahan, no? Money ang atong topic. Nakaroon sa caption sa ibabaw ng pahin sa atong live karon sa RYPS BT Radio. Masakit ba ang gi-ghost kaysa gi-reject, no? Asay masakit ani? Ang gi-ghost or gi-reject, no? Panahog tagtubag dyan mga nangga, no? I-comment rin sa comment section sa ato ang live karon kay atong, atong basahon rin sa itong program. Ya, kuan mo, dali-dali mo ha, kay ang ato ang mga song request ba ya? Magkadaghan. Oo, magkataas ang oras, magdagan ang oras, magagamay. Magkadaghan pong request. Oy, ako, ano na, ang rin manggawas na kuan, hinapos nga ba? Nga part sa itong program. Ay, tao mo pag inana. Pero well, shoutout niya ni Agnes Rosiana Heidi Srans Bintaha kay wa na late. Oh. Kamura may sigalit. Diha ako wa may. Wow. Wow, kasi may late. Oh. Pero ay, kanang Jinjain. Oh, Jinjain. Asa nung Jinjain Rosiana, no? Okay. Mo report na ba ko rito siya? At ang rambantayan niya report, ha? Tara, atong atangan ang report ni Jinjin o nakatanaw, nakapaminaw ba rin siya sa radio? Oo, oh, panawagan kan Jinjin Rosiana kay mo report siya karong adlaw, ha? Na siya report, no, about sa kanang kinsay, no, sa about relationship, no? Para sa mga katauhan, diha?

0: sa tibuok kalibutan og pila ka buok ang nang shit, no? Og kinsay pinakanaghag uyab. Number 1 nagro si Kuya Inting Vicente Lapos. Okay, ha, kay na po ka uyab. Asa to? O sa kasawa na po ka uyab. Di ka bendahaan ba eh? O sa kay ginatumaran ni kadala. Good afternoon, enjoy siya ako sa Tanan Taga City Abad o Gadila ni Amelita Fautan Jimenez Marcelo Ara Munares niya request kong song at ang hirap o Big Bomb. Thank you sa Wasa Rizalan. Sige, duha na gini ma'am. Uy, kay gapon. Wa ma-play kay tungod. Nagbalik na yung song request. No? So, iyan ang ginduha. Manaisan imo ang paagi. Stand by, Ma'am Arlene Alonigas. Hello, good afternoon, Israelans. Shoutout lang ko sa Tarantik Paminaw sa Vito Radio. Request kong song is a very special love by Sarah Hieronimo. Thank you, DJ. You're welcome. Salamat kay Soplada. Soplada ka. Di ako sa Negros. Ani na, atang eh. Dili, wag atang-atang kay. Pangandam na diha. Jinjin. So karon tawagan ti karon ha. Na kay i-report nga pangalan, apelyido, no? Apelyid address o tagadiin na siya. At umaritis mo. Ang mga nag-atang po dahi. Mga marites paninda ko. Kaya Jane, Jane, kanang i-rewrite lang diha sa comment section, Jane, kay ang cellphone, Jane, gamit, Jane. Para sa titawag-tawag sila. Kasi kaluwas yung tawag. I-comment on that, Shane Shane! Okay, itong basahin, okay? So, again, ang itong topic ron, masakit ba ang ghost kaysa gi-reject, no? Okay, kung gi-reject ka, klaro man nga dili siya interesado. Pero kung gi-ghost ka, maghuwat ka, maghuna-huna ka, or mangutana ka, unsay akong nabuhat. Unay sakit sa gi-ghost ka ron. Tampaita. Mas maayo pa siguro ang gi-reject. Marang sakit pa po. Puros pa din sakit. Oy, patabang mo diha. Kung gi-reject ka, lain na po. Di ba? Lain kayo paminawan ka ng gi-reject ka niya. Pero gi-ghost ka, marang nag-assume na po ka. Ang samot ka sakit. Hindi ka mo diha, be. Panubag mo diha. Ah, hindi magsilbi. Diana Lynn. Tawag ka mo, Diana. Hello. Amay mo na siya kay taas-taas na ni Karanasay. No, kay ang uyab ani mo rag, huwag ako masayop na sa mga 20 or na. Oo, puro sa rin niya gipasakitan. Oh, sa, siya na ro. O sa rin niya hanggi, si tawag ani, matawag kong true love, ilakan. Pero ako kibaw sa uban. Martison ng tanig eh, mga nakatubag, no? Og matubag ni, wala, nako na kinitingong. Ay, nako, bitaw atong oras, guys. Alas 3:34 na sa kapunyan. Let's take a short break para sa mga sponsor. Please stand by until 5. Kawa sa Riz Rans on 98.1 B2 Radio, the home of real music.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
1: Basin bayad mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Tatay Lois, Lieutenant of Legend Belly Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag sa Sabado o Domingo, mo
3: advocator sa sina o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Pangalan o address, ma'am?
6: Alis Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Paay na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla. Aning Wonder Herbal Oil.
4: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka paranaw,
9: ug pagpamhinod sa mga tin.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-detect 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-detect 500.
10: Karun dayon.
11: Babalik sa pinakabulong ng butik sa inyong
9: lugar. Detect 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Original Hagkuray Capsule.
13: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumar sa Hagkuray Capsule.
12: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik. 90s, 80s,
14: and now. The home of real music.
15: 98.1 BT Radio.

0: Right, ang saya-saya time check guys, 37 minutes past the hour of 3 o'clock. O, di ara, nagkadagar ni sila din na pita. No, ay mga tubag, wala ba ni nakadimao, raba? Pero inyo harang ng own opinion ha, og unsay, unsay mas pinaka-worst, no? Ang nga kasakit nga iguman na gi-reject ka or gi-ghost baka. So daghan ang kuan mas sakit daw ang gi-ghost. So ato ni basahon diri. Shout diha daghan karon sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Shout ni Ma'am Chancel Tiga diha karon. Hi DJ, managandang araw. Shout out sa tarang naminaw og nga nagtan-aw sa live. Nya request kog song ni Choi Kau pala by Chris Lawrence. Thank you Rich Rans. You're welcome. Good afternoon, madam. O pag TikTok na diha, ma'am. Kay Butan out ah. Yay. Ay, sama. Okay, shout out to you, ma'am Diana Lynn. Oo, tubag biya kay ato na yung basahan ni mga tubag, yung mga opinion diha. Kay otro mo po ni siyang mga ghost, no? Si ma'am Diana Lynn. I-ghost ko ani sa una. Oh, ana siya kay manghatag ko no siya kanang kanang snacks. Panugdong mong rataan. About sa topic ni Shay, murag maura man na ni Shay, sakit gihapon, ika ni suplada ka, sakit gida ay. Masakitan ka ma'am, gighost ka niya, ang sama. Then also, shoutout niya ni Antonio Tabdasan Puntaras. Mayang hapon ay doll, mayang hapon sa labad na doll. Kumusta doll, no? Ang ato ang kuang katawan niya, ang ato ang kahapon nun. Manabag snacks, no? Anyway, sa katong mga nag-snacks, nagkaon na di akaroon, unta mga hatag mo, okay? Mga hatag po mo. Or pangagdala, misa pangagdala lang, mga snacks na insurance. Yeah, mga na din ka, di apay kuantri, di apay kuantri, sobra din. Kasi ka na ha, kaari ani. Or dili, ako na lang ito di ha. Kanindot sa ahong pamati, no? Ako request kong song is Run's Total Eclipse of the Heart by Bonnie Tyler. Okay, and then sakit siya itong gigos DJ kay sakit siya itong gigos DJ kay sa reject, no? So, ato ni pangutan on og nganog daon sa okay, ang gigos daw gimulto. Dili ghost. Lahe man nga ghost. Ay nako, mag TikTok tag hawak mo ang beat DJ. O sige. Sige ato ning tagaag kuan niya. Ano makasayaw ni si ma'am, no? Oh, hawak mo ang beat. Pwede ipangutana ang ato ang agana, pwede kay mo makatubag diri sa naabot mo ato pangutana. Pwede na kayo mong matubag no, sa ito ang topic karon. I-comment lang din sa comment section no, kaya ito na ba sound on air sa itong program karon BT Musika, Musika Tsikahan. Oo man ang uban niya nga mag-uwaw-uwaw. Ala, wad-ana na iyong ka-uwaw. Kaya pwede na itong mauwawon. Pero pag-aan na ito itong naong aron makapadayon sa ito ang pag-marites no. Oo, kung ano'y plangka na niya. Yari ito dali kayo mag-marites. Pero mag-chika-chika ta diri. Sa itong program karon kamoron. Tingkag pundunggan ni kuan diha ron. Jinjay, no? Please, yes, DJ. Anyways, itong programa karon ipalahanta sa tuang Men Health Beauty and Wellness to Burain, no? Kinkis ito yung ganahan niya magpaputi, magpahami sila, makutis, o magpagwapa, no? Ito ang Mana Health Beauty and Wellness, no? Nakakamay mutang sa Area Sigado Arcade, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Then, available lang ito ang mga produkto sama sa ito ang collagen coffee, diabetic insulin coffee, and reverse slim and 60 juice. No Secret underarm whitening cream. And also ito ang Sun White Protect, no? Face Sun Black Tinted. And also sa ito ang niacinamide soap with arbutin, sulfur soap, and mga humot nga sands. Naapod sila yung Mana Toothpaste. And also, ang ito ang reverse collagen soap. Immaculate BTM Serum and Glutasop Vitamin Whitening Vitamin C, no? And also ato ang Glutasarum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid with Vitamin E for dark spot and the melasma treatment. And also ato ang Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Gluta Lotion and Kojic Lotion. And ito ang Mana Powder Detergent, no? Nakakaroon sa atong Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Siyempre nga ito apong Glutafairy, Apple Cider Vinegar. Then sa mga di katarog tulog diha or di katulog no, sa gabi eh. Kumbaga insomnia horn. Hala pag take mo ng melatonin no, para sa dili katulog. Yeah, labi na sa ito ang mga kaisunan diha sa ito mga kabatanunan no. Nga magsigig huna-huna silang uyab. Okay po kayo ni, no? Pampakalma sa itong mind sa gabi. Huwag tanga itong mga huna-huna. Largo tagkatulog. Basta na ang ito ang melatonin, no? Maxiderm, age-defying, and ito ang Virusul for disinfectant spray. And also ito ang vitamins for kids, no? Na-upward ang itong height Q, physical growth and brain development. Also itong vitamin C, multivites. Then, maulit ito ang mga humot ng sands. Vina Valor, Ruho Fuego, Chola Princess and Chola Bubbly, no? Ang moduon mo din si Rans, mauna na ito ang mga pahumot, no? Di naging mo kalimot na ako ay. Oo, ginakaman na Health Beauty and Wellness na tano. Sa atong kahumot, maoni, di na mo kalimot. Oh, sa imong kahumot, di na mo kalimot. Ito open for the, sila for resellers lang ito ang Mind Health Beauty and Wellness no, kung gusto wag dugag income diha or magsugod o gamay negosyo ito ang Mind Health Beauty and Wellness mudawat lagi sila no, niya bisitahan lang sila para sa dugang information. And also ito ang Mind Health Beauty and Wellness open sila daily no, from Monday till Sunday no, matag alas 8 sa buntag hanggang alas 8 sa gabi eh. And ang ito ang promo dito, kalintan na ito ang promo. So, mo na ito ang anniversary promo. Gikan sa August 1 hantod August 25. Ito ang Magnific White Glam and Glow Deals. Buy 5 Magnific White Kojic Duo and get 5 Kojic or Gluta Lotion for only 149 each. And also nga ito ang Shine Bright promo. Mauni ang buy 1 inguinal whitening cream or 1 no secret underarm whitening cream and get 2 niacinamide soap for only 149 pesos. And buy 5 reversa collagen duo and get 5 reversa slim and 60 for only 169 pesos. And also buy any 2 Mana Health and Wellness drinks agik get diabetic insulin coffee for only 129 pesos each, no? Mo na ito ang promo sa ito ang Mind Health Beauty and Wellness Tuburan. So, for more inquiries and more products, bisita lang ito ang Mind Health Beauty and Wellness Tuburan para sa dugang detalye, no? And shoutout niya karoon sa ito ang mga money, ito ang mga models, no? Mga TikTokers, Ma'am Giselle Taliti, Kag and Barry Lee, Montesilio Gachalian, shoutout ni Ma'am Shuna Flor, Montesilio Jamante, Ignacio, Undalog Jamante. Shoutout mo na, Sir Ham, ayong hapon, sir. O, kamusta itong hapon ng liha? Kanang mga sugat mo ninyo sila, mura na sila mga princess o prinsipe. Pero may hapon ninyo tanan niya, sir and ma'am. And also, shoutout niya ni Ana, maraming hapon ni Zranz, guwapa. Hoy, guwapa! Rinood na gini si Ana Moral. And okay. Then, atong oras guys, alas 3:40 eh, shanty na sa kapunan. Another break para sa among sponsor. Please stand by no sa inyong mga song request, no? Ay magbiya, kaya ito na i-play inig balik sa ito ang program. Tapos ng
1: ayot sa nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent. toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mena, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na,
3: Vitron. Subok na.
4: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka semana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron tablet.
3: Vitron, subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

样色色但是干涩。51 minutes past the hour of 3 o'clock, no? Sa gapoy, nagpamin ako mo sa liwa PSB to Radio 98.1. About sa topic ni Israelans, masakit yun ang gigost kay magasligi kagunaon nagnaunsa na, no? Buhi pa ba? Unsay na itabo? Kay wala na iparamdam, di na mo reply o imong chatain, no? Maoni kang Agnes, no? Masakit pa daw ang gigost, no? Kamadiha, ang samay, kuan? Ya, pananglitan ko rog gi-reject ka diha sa atubangan sa imuhang best friend o sama. Okay ra ba? Gi-reject ka atubangan sa imuhang kuan gani kanang imuhan na gani siyang sitawag ani. Imuhan na siyang proud gi ka nga kamo ana. Na imuhang gi panabi sa imuhang kuan. Tidak masiguro yung pinakasakit, no? Dara ang report ni Kuan, Sunshine. Ato ni Basahorn kay... Kasunod, ato na lang ipasend via voice over siguro. VO. Ay, hati ko ka ito ipalusot din eh. Ano niya ako report din sa Negros Dizerans. Sa dili pa na kusugdan ako ang gamay nga report sa kahaponon. Mga isa ko ang katahuran. Una ni mo Dizerans. May hapon. O sa mga solid listeners na lang maayong hapon. Kuan agawa siya ning rong mga basher, no? Sa kalibutan, Ron Dizerans. Dadayon, sa kalibutan nga puno sa gugma. Naarjantan ko diri sa kilid. Naghinuktok samtang nagbantay sa tibuo kalibutan. Sa akong nasakpan karong alaw. Balak-balak man yung mga... Adunay duha, Jud. Sa man yung duha? Putol man eh. Jensen, tarong ngay mong balak ha, kay wa mahuman. Abi man ako report balak man di. Taro ha ay mong balak kuan Jensen. Mas ba na? Apon ina, sumpay na ugma po ha. Kailangan kumplito na ugma kay karon o na kuwang kayo no? Sa akong nasakpan karong adlaw. Adunay duha. Duha. Ay, duha ka buok yung nasakpan. So, ang pangalan at abang-abangi yung mapan. Tabi continue pa. Ayun ang sumay hapon din sa lunch ko pa. Request ko isang big bomb. Agnes, shoutout ko sa kong family din sa sitio Baragan sa kong Papa Gaspar Mama Kustanin sa kong Antanang Iksuorn. Og nga po ni Jarrell Tarzona, sayang anak, Sharon Starzona. Yeah, request ko i-play ng sa ako ang request din sila sa naman sa basa. Okay. Basta ay, malingam ako aning ko ay chinsin ay. Kompletuhan ay mong report ang wapuhin na kay Arandi. Pahit tapos, di ko kita sa live. Okay, pasensya kayo. Okay na kayo, Maribel. No, Maribel, Lanors Labrador, shoutout diyan ni Sir Rainy Boy Labrador. Para wala makakita basta mo chat lang kita pa pa lagi ka nagpapina okay okay rin kasi Rizra shout out ni Ma'am Charmin Martinez hello and Evangelist every kabasi grason di Israel guapo pag greet kog happy Sunday happy birthday nanay Susan. Yes, happy birthday nanay Susan. Ika na Sir Evangelist Avril Cabasi, okay? Sige, parenta sa tuwa nga mga song request. Shoutout niya ni managandang hapon niya ni Ma'am Jessel Tikag. Ika na sa Mind Health Beauty and Wellness to Brian. Ikaw pala by Chris Lawrence. Good afternoon.

0: motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pertulon.
3: Ako nga tawag na goiter po na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Try na ko. Unya kay tinuol magid kya diay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Pag hikap niya sa tutunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulon ni mo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man,
2: said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.

0: kuto, truck o heavy equipment, mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck, mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
1: Marja Auto Parts Trading. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: MIDI Radio 98.1 FM.
3: Original Hagkuray Capsule.
4: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension, nawala gid akong ipong. Epektibo gid ang Hagkuray Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gid mo tumarn sa Hagkuray Capsule.
3: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: MIDI Radio 98.1 FM.
5: Bring health into your home.
6: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
7: Lactopapi
6: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
5: Bring health into

0: May hapon, alas 5.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tuman sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan ug Ma'am Jesusa Capuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Sa adlaw-adlaw na itong paginom ang PTX 500. Katamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang paghinom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreads Vinegar.
6: Dogdreads Vinegar.
5: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreads Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Richard Marita, sir.
8: Address.
7: Epel, sa Mabonga, Cebu, guys, sir. Isulayan akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Nga kinaman ko ko, di ba matego sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba? Muto nga, pag humana ko pang hapla, sir, kutin hayayak, please ko kayo pamilang sa kulawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
11: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
12: It's time na para i-try ang original Hagkuroy Capsule.
11: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
12: serpentina tabang para sa high blood pressure,
11: malunggay, paligon sa imong immune system,
12: tubo, natural energy booster,
11: ginger, pang untra sa inflammation,
12: and of course, Hagkuroy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
11: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
12: tumar na sa original Hagkuroy Capsule.
11: Lives for life.
13: And now, back

0: Bayan, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos sa spillway ng Las Piñas. Ayon sa
1: The BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1
2: Matapos ang matinding pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at ilan pang bahagi ng bansa bunsod ng habagat, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alido Bridge sa Zapote. Ito ang idineploy ng pamahalaan sa naturang lugar ng kasagsagan ng bagyong Maymay at habagat matapos magkaaberya ang pumping station doon. Binigyang diin ng punong ehekutibo na dapat pagtuunan ng pansin ang spillway sa Las Piñas dahil malaki ang papel nito para maiwasan ng pagbaha sa Metro Manila.
3: Speaking of spillway, ay kailangan na talaga natin tapusin yung spillway dito sa Las Piñas para may labasan yung tubig. At matagal nang natigil yung planong yan. That plan has been in the works for, I don't know, more than 10 years. Pero for some whatever reason, hindi natin nabuo. At ngayon kailangan gagawin na natin. So I've given instructions to Secretary Vince na tignan na muna natin, balikan na natin ang mga plan. Tignan natin kung may kailangan palitan. But whatever it is, kung anong kailangan gawin, kailangan tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR.
2: Binigyang diin pa niya ang pagsusulong ng pamahalaan ng Waste to Energy Program bilang bahagi ng pagtugot sa basura sa mga spillway para makatulong na mabawasan ang baha.
3: Tayo naman, kami naman dito sa pamahalaan ay itutuloy na natin yung Waste to Energy na program. Yun yung kinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente. At napakalaking bagay ng pagkatatapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan.
2: Kasabay nito ang paghimok ng Pangulo sa publiko na maging matalino sa pagtatapon ng basura para mabawasan ang negatibong epekto tuwing may sama ng panahon. Pero kumusta kaya ang Oplan Kontrabaha Initiative ng pamahalaan?
3: Mukhang nagkaroon naman ng epekto, hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang sa dip-dip na abot ngayon, wala pa, hindi pa sa tubod ang baha. So effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin, kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin.
2: Ipinunto rin ng Malacanang naramdam na rin sa ilang lugar ang epekto ng Oplan Kontrabaha.
4: Mabilis na rin ang pagbaba ng tubig sa ilang bahagi ng Valenzuela City, Quezon City at sa San Juan kahit patuloy pa ang malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority.

0: na itala sa ilang mga lugar sa Camanava upang magtrabaho. Pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuya lang tayo lagi.
1: Samantala, binisita ng Pangulo ang mga evacuees sa Verdant Covered Court sa Barangay Pamplona 3 sa Las Piñas na naapektuhan ng sama ng panahon. Pinangunahan niya ang pamamahagi ng tulong kabilang na ang family food packs, sleeping at hygiene kit, pati na ang maternity kit para sa mga buntis o

0: Lactating mothers. Namahagi pa ang pangulo ng mga laruan sa mga bata.
1: Malaking bagay po yung tulong niya kasi kagaya po nito na nababagyo, wala, suspended po yung mga trabaho. Ang magiging sideline po namin yung may mga kaya sa buhay na magpapalinis ng bahay, yun na lang po yung magiging sideline namin. Kaya yung ibibigay po nilang tulong sa amin, napakalaki yung halaga. Ang hirap sabihin, pero napakalaking tulong po talaga para sa amin.
2: Papasalamat po kami kasi po matutulungan niya po kami ngayon.
0: Namahagi rin ang tulong pinansyal ng DSWD sa mga evacuee na nagkakahalaga ng tig 10,000 pesos sa ilalim ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation.
3: Sobrang malaking na po to dahil po ako isang single mom. Ibibili ko po agad po to ng bigas sa mga educational po ng mga anak ko.
0: Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, aabot na sa 193,000 na family food packs ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong lugar sa bansa. Tinitiyak niya ng DSWD na may pagkain ng mga nasa evacuation center, batay na rin sa direktiba ng Pangulo. Handa rin niya ang ahensya sa pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga pamilya na nasira ang bahay.
4: Pagkain muna. And then we are now assessing yung mga may damages, no, like in Pampanga, nakita namin medyo napuruhan sila. So we're going to work with the local government unit on the cash assistance later on.
0: Kenneth, pasyente para sa bayan.
5: Puspusan na ang ginagawang aksyon ng DPWH, MMDA at lokal na pamahalaan ng Parañaque City para tanggalin ang nagmistulang dagat ng basura sa Redemptorist Water Channel kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
6: Nagmistulang dagat ng basura ang daluyan ng tubig na ito sa may baklaran sa Parañaque City. Tone-toneladang basura kasi ang naipon at inanod matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa Metro Manila, bunsod ng habagat nitong nagdaang Linggo.
7: Actually, itong channel na to, hindi ko natural ito. Kumbaga ng man-made channel ito, boundary ng Pasay and Parañaque. So, matagal na kami naglilinis dito sa Parañaque. First time ko lang nagulat lang kami kahapon na talagang ang basura, grabe, tunitunilada.
6: Iba-ibang basura ang natrap sa Redemptorist Water Channel mula sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng Metro Manila. Dahil dito, puspusan ng DPWH, MMDA at Parañaque City LGU para alisin yung mga basura gamit ang mga equipment ng mga ahensya.
8: Ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga ito. Paugit-ugit naman natin sinasabi nung sinimula natin itong opera and kontrabaha na yung basura talaga is one major factor sa pagkaklad ng mga waterways natin.
6: Ayon pa kay Secretary Vince Dizon, habang padami ng padami ang tao sa Metro Manila, padami ng padami rin ang basura at ito ay isa sa malaking sanhi ng pagbaha. Dagdag pa niya, kapag naglilinis ang DPWH at MMDA, isang araw lang ang lumipas ay puno na naman ng basura ang mga daluyan ng tubig.
8: Una, I think we really need everyone to come in and do their share. Kailangan talaga nananawagan tayo paulit-ulit sa mga LGUs natin, sa mga kababayan natin na kailangan talaga medyo mas maging madisiplina tayo sa pagtatapon ng basura. Pero kailangan na rin talaga natin, tingin ko ng overall master plan to address the garbage crisis.
6: Hindi naman sila tumitigil sa paglilinis ng mga waterway, pagpapagana ng pumping stations, pag-i-improve ng mga drainage system para mabawasan ang mga pagbaha. Pero giit ni Dizon, mahihirapan ang bansa sa pagsugpo sa baha kung hindi rin paiirali ng ating mga kababayan ang disiplina sa pagtatapo ng basura.
8: Matagal nang sinasabi ng Pangulo natin na kailangan na talaga ng ng malakiang solusyon dito and ini-explore ng Pangulo yung pagkakaroon ng mga waste to energy facilities para kamukha ng ibang mga bansa, susunugin na lang natin ito lahat. Pero susunugin natin ng maayos at malinis. Nakikipag-usap na ang Pangulo sa private sector kasi malakiang investment yan. Pero tingin ko, once and for all, kailangan gawin na yan. Sabi nga ni Pangulo, masyadong matagal ng inuupuan yung mga ganitong klaseng mga solusyon at desisyon.
9: Target year na ba?
8: Kailangan masimugan na yan.
6: Tatapusin naman ang mga ahensya ng pamahalaan ang paglilinis ng water channel sa lalong madaling panahon para hindi naagusin ang mga basura sa mas maliliit na daluyan ng tubig para maiwasan ang mga pagbaha, lalo na ngayong tag-ulan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
5: Sama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuang walang tigil na pag-ulan. Linsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang dapat na maiwan at may papaabot sa lahat ng apektado ang tulong ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
10: Halos 75 milyong pisong halaga ng ayuda na ang naipamahagi sa mga pamilyang apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon sa Office of Civil Defense o OCD. Sa pinakahuling tala, 20 na ang nasawi, 4 ang nawawala at 15 ang sugatan sa mga insidenteng kaugnay ng masamang panahon. Nasa 815,400 families, so halos 3 milyong Pilipino naman ang apektado, habang mahigit 27,000 ang kasalukuyang nasa 996 evacuation centers.
11: Ang direktiba sa atin ng Pangulo sa NDRRMC kay Secretary Yubo at saka sa amin naman sa OCD kay Administrator Yusek Harold and Cabreros, ito pa rin po yung tuloy-tuloy na pagiging maagap, akma at maayos na tugunan natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya sa ating pong mga kababayan na apektado ng habagat, no, at saka ng mga samang panahon, no, makakaasa po kayo na yung mga response agencies ng pamahalaan ay nakahanda pong magpaabot ng mga tulong na ito, no.
10: Patuloy naman ang response operations ng pamahalaan sa mga apektadong lugar, kabilang ang debris clearing, paghahanap ng alternatibong ruta sa mga kalsadang hindi pa nadaraanan sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways o DPWH at paghahanda at distribusyon ng food and non-food items. Sa Laurel, Batangas, nagsagawa rin ng road clearing at pagtatanggal ng makakapal na putik para muling madaanan ang mga kalsada.
12: Kasama rin po kami sa mga repacking at distribution ng relief goods sa partnership ng iba't ibang national government agency tulad ng DSW, DE at iba pang mga sangay ng pamahalaan.
10: Kasabay nito, pinalalakas din ng Bureau of Fire Protection o BFP ang response operations sa ilalim ng OPLAN paghalasa o paghahanda laban sa sakuna. Umabot na sa 76,195 individuals ang natulungang mailigas ng BFP kasama ang iba pang ahensya. Binantayan din ito ang 753 evacuation centers at nag-augment sa 73 activities ng DSWD at mga LGU-DRRMO. Ayon sa BFP, malaki ang naging tulong ng preemptive evacuation sa pag-iwas sa mas malubhang insidente dahil nailikas sa mga residente bago pa lumala ang pagbaha. Jana Madrid, para sa Bayan.
5: Nagpatupad ang National Housing Authority ng moratorium sa pagbabayad ng amortization ngayong buwan ng Agosto para sa lahat ng residential account holders sa piling rehiyon sa Luzon. Sakop ng nasabing relief measure ang mga residenteng naninirahan sa National Capital Region pati na rin sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Layunin ng temporary suspension na ito na magbigay ng kaunting ginhawa at pagkakataong makabangon sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at ng habagat nang walang itinatpataw na karagdagang interest o penalty. Inaasahang magbabalik sa normal ang regular na paniningil at remittance ng amortization payments simula sa September 1, 2026. Samantala, nakataas na sa critical level ang kondisyon ng lupa sa Cordillera dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang isinasagawang monitoring ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga high-risk area para magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong lugar. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
13: Noong Agosto 6, isang insidente ng pagguho ng lupa ang naitala sa Shilan, La Trinidad, Benguet na nagresulta sa pagkakasawi ng dalawang individual. Matapos ang isinagawang assessment ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera sa lugar, agad silang nagbaba ng threat advisory upang mapalikas ang mga nasa malapit sa lugar. Ayon sa punong barangay, walang nasaktan sa mga sumunod na insidente ng pagguho ng lupa dahil nakaalis ang mga residente na malapit sa mga landslide area.
14: Banbantayan mi jayin wadat ni matinag ta close open jay kalsadagan. Iso nga talon nga aldaw nga jay titutukan pimanti tanod ta jay agrigayla ta jay bantay.
13: Ayon naman kay La Trinidad Mayor Roderick Awingan, dahil sa patuloy na pag-ulan, noobserbahan na ang mahigit 20 pagguho ng lupa sa bayan.
14: Yung mga landslide at soil erosion natin, may minor, mga major, yung mga major natin, yun pong nangyari sa Maysilan at dyan po rin po sa nangyari sa may, yung kalsada natin sa Lubas Ambyong Road kung saan kasarado pa rin hanggang ngayon for the safety of the riding public. Kasalukuyan naman siyang kiniklear ngayon ng DPWH.
13: Ayon sa kanilang pag-aaral, posibleng magkaroon ng landslide sa rehiyon sa pamamagitan lang ng 80 millimeters accumulated rainfall. Ngunit sa kasalukuyan, naitala ang 1,413 millimeters accumulated rainfall sa Cordillera sa loob ng 9 na araw na diretsyong pag-ulan.
9: Nakakabahala na talaga na nasa critical level na tayo actually ng pagguho sa lupa. Kasi pang almost 2 weeks na to na tuloy-tuloy ang pag-ulan. So, nasaturate na yung soil. If you remember, nagkaroon pa ng earthquake 3 weeks ago or last month. So, nagpatong-patong na yun and yun yung nagpapawersen ng situation natin.
13: Naitala sa Cordillera ang magkabila ang landslide. Pangunahing apektado ang mga kalsada at mga sakahan, habang may ilang residential areas ang apektado rin. Tuloy-tuloy naman ang monitoring ng ahensya sa mga high-risk areas upang mabigyan ang mga ito ng babala at mapalikas kung kinakailangan.
9: We should be very observant lang sa paligid natin. Kapag may nakita na tayo na signs ng instabilities like nag-crack na, may mga nakita na tayong tension cracks, may nakita na tayong tilted na trees, kapag yung doors natin na okay naman dati, bigla nang hindi nagko-close, ibig sabihin that is misaligned na. So we have to report those sa proper authorities.
13: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
5: Umabot na sa 10 individual ang kumpirmadong nasawi sa isinasagawang search, rescue and retrieval operations dahil sa landslide sa isang barangay sa Baguio City, bunsod ng pagulang dulot ng habagat. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
15: Sa mahigit 24 na oras na pagsasagawa ng search, rescue and retrieval operation ng mga otoridad sa Barangay Gisad Surong, Baguio City, alas 2:30 na madaling araw ngayong araw, nahanap na ang 13 individual na natabunan ng lupa dahil sa pagguho. Ayon sa CDRRMO, 8 taong bata ang huling nahanap, 10 katawang kumpirmadong nasawi at ang 3 katao naman ay kasalukuyang nasa ospital pa. Isang aso din ang nasagip ng mga otoridad. Nakaburol naman ngayon ang 6 na nasawi sa Cathedral of the Resurrection sa Baguio City.
16: This morning, yung last victim natin is na-retrieve na natin. Ito yung 8 years old na bata. So, all in all, yung 13 ang ating victims, unfortunately, 10 yung casualty natin.
15: Sa social media post ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, lubos ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. Pinasalamatan din niya ang naging effort ng 150 rescuers, responders at mga volunteers na hindi tumigil para mahanap ang lahat ng biktima. Samantala, nagpaabot naman ng tulong ang iba't ibang opisina, organisasyon at grupo sa mga nag-evacuate ng mga pamilya sa Barangay Gisad Surong, tulad ng pagkain, damit at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa datos ng City Social Welfare and Development Office, aabot sa 25 pamilya ang nag-evacuate sa Baguio International Academy at 2 pamilya na sa mismong barangay hall.
17: Siguro naman ma'am, baka sobrang naman na kasi yung mga tulong nila eh. Halos nga, tulong pa kami na mga damit na katampak pa si stage namin. Namin alam kung saan namin ibibigay din yan. Ang sabi ko sa kanila ma'am, mag-ingat sila. At kung kailangan lang na sinasabi namin na mag-backquit sila, mag-backquit sila.
16: You have been warned, you have been informed, particularly sa mga hazard-prone areas natin. Kung nagsabi ang ating mga barangay officials na to preemptive evacuation, please do respect them at ipatupad natin. Marami tayong possible na evacuation kung hindi man sa ating mga relatives, yung ating mga multipurpose hall. At ito rin ang aming opisina, Dalawang floors po ang evacuation natin doon, kaya pwede natin gamitin.
15: Samantala, nagsagawa naman ng ritual ang barangay sa pamamagitan ng pagkatay ng baboy. Isa itong paniniwala upang hindi maulit ang insidente sa lugar. Nagpahayag na rin ang pakikiramay ang Department of Education sa kapamilya ng mga natabunang estudyante. Dalawa sa kanila ay grade 7 sa Gisad Valley National High School, isang grade 3 at grade 4 sa Bonifacio Elementary School, at isang learner ng Alternative Learning School.
18: Andito tayo ngayon sa barangay Gisad Surong kung saan nangyari ang landslide. Makikita sa aking likuran na mayroon pa rin pagguho ng lupa dahil nakakaranas pa rin ang Baguio City ng malakas na pag-ulan. Ayon sa CDRRMO as of today, umaabot na sa 48 landslide o rockfall incident ang naitala dito sa Baguio City. Kaya naman pinapaalalahanan ang mga pamilya o residente na malapit ang kanilang tahanan sa landslide prone areas na agad lumikas kapag nakitang delikado ang lugar. Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.
5: Para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa Alno, La Trinidad, ipinatupad ang no face-to-face classes para sa pag-iinspeksyon ng lokal na pamahalaan sa gumuhong riprap dahil sa matinding buhos ng ulang dala ng habagat. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
13: Ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad Benguet ang riprap na gumuguho sa kinatitirikan ng Alno Kaduri Elementary School dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Layon nito na makapagbigay ng agarang solusyon para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, mga guro at mga personnel ng paaralan habang minomonitor ang kondisyon ng lupa sa lugar. Ayon sa punong barangay ng Alno, matagal na nilang suliranin ang riprap. Ginawa ng retaining wall, ngunit dahil sa walang humpay na ulan, unti-unti na itong gumuguho. 390 mag-aaral ang pumapasok sa naturang paaralan. Wala munang face-to-face learning sa paaralan hanggang hindi matiyak ang kaligtasan ng lugar.
19: Naki-coordinate sa munisipyo para sa assessment ng slide dito sa likod ng school building para may assess kung safe ba yung building kung sakaling open ulit ang klase.
13: Blended learning muna ang ipatutupad sa mga junior at senior high school habang ililipat ang mga elementary students sa mga classroom na malayo sa panganib. Ipinangako naman ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang nasa 19 milyong pisong pondo para makagawa ng mas ligtas na riprap sa lugar.
20: Nagkataon na meron tayong pondo sa riprapping na kakausapin din natin o maglalabas tayo ng order para pabilisin yung construction ng riprap dun po sa bandang likod ng ating school building.
13: Bukod dito, layon ng Benguet Schools Division Office na maglagay ng learning continuity spaces o makeshift classroom sa lugar para maisagawa ang face-to-face classes. Labis naman ang kanilang pasasalamat sa tulong ng La Trinidad LGU sa pagprotekta sa mga mag-aaral at mga guro sa paaralan.
21: We want to assure the parents and the community of Alno na we're doing our best. Like the most that we can do now is really to schedule our children. There'll be times that they will have to study at home.
13: Hiling nila ang tulong ng mga magulang para suportahan ang pag-aaral ng mga estudyante habang pinagsusumikapan ng mga kinauukulang mapabilis ang pagkakaroon ng ligtas na paaralang kanilang babalikan. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
5: Pagkakataon ng muling sumilip ang araw sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa matapos ang mahigit isang linggong pag-ulang bunsod ng nagdaang bagyo at habagat. Kung yan ay magpapatuloy, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Ms. Lori?
22: Yes, good evening ma'am at sa lahat pa po na ating mga taga-subaybay. Sa ating forecast sa araw na ito at sa in the next 24 hours, mataas pa rin po yung chance na magiging maulap pa rin ang papawirin at may mga light to moderate rains pa rin na pag-ulan na minsan ay malakas din na pagbuhos dito po sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabar Zone, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro, at Oriental Mindoro. So, ibig sabihin, madat pa rin chance na mapag-ulan sa atin, especially to western section of Luzon dahil sa hapag at by tomorrow. Although yun nga po, like the moderate with the times heavy na lang siya, bagya po siya ng improve kumpara po nung weekend at mga nakaraang araw. Samantala sa natitirang bahagi naman ng bansa, generally fair weather ang marami na sa panahon, liban sa mga localized thunderstorms. Pero sa ngayon, wala naman po tayong bagyo na monitor sa loob na ating area of responsibility. Maliban nga po dito sa patuloy na umiiral na habagat. At yun ang latest mula dito sa pag-asa, ito po si Lori.
5: Ma'am Lori, ano po ang...
22: Wala naman po.

0: especially the western side and including Metro Manila, may chance na pa rin ho ng mga pag-ulan. At medyo matataas pa rin o malalakas pa rin ng mga pag-ulan ang pwede pong maranasan sa western section ng Northern Luzon by weekend.
1: Alright, maraming salamat po. That was Lori De La Cruz ng Pag-asa DOST. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasa ng sandataang lakas na tiyakin ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga biktima ng sakuna. At Co-State Auditor Eileen May Del Campo muling sumalang bilang testigo sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o manay maling paggamit ng confidential funds. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

wikang nag-uugnay sa bawat isa ay wikang nagpapalakas sa ating bansa. At mabuting kasangkapan sa pagpapayabo ng ating kaalaman. Mahalin natin ito. Gamitin. Maligayang buwan ng wika, mga kababayan.

Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan.

0: Tinututukan at pinag-uusapan mga salubin ng taong bayan sa paglilitis ng Vice Presidente.
1: I think it's very inappropriate na ginawa niya yung mga ganong comments considering that she's the Vice President.
2: Sa akin po, masama po siya na gawing ganon. Sabihin niyong mga ganong word, di po normal kasi sila po yung nasa taas.
3: Dapat bilang official ng gobyerno, mataas, gumawa sila ng tamang hakbang.
4: Sa mga batas, siyempre mananagot.
5: Kung ano yung magiging consequences nung sinabi niya dun sa mga batas na nakaakma, di bibigay sa kanya yun.
6: Eh, yun po kasi ang base ang pagdating sa SGAD. Yung matibay po talagang ebidensya eh.
5: Dapat law-abiding citizen tayo. Public official tayo. Tayo mismo dapat yung maging ehemplo.

0: Isang taon matapos ang banggaan ng mga barko ng China sa Scarborough Shoal, muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines ang kahalagahan ng pagiging profesional sa karagatan para maiwasan ang panganib sa buhay ng sinuman. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
1: Eksakto isang taon na nang magbanggaan ang mga barko ng PLA Navy at China Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal sa gitna ng kanilang paghabol sa BRP Suluan ng Philippine Coast Guard. Napuruhan dito ang barko ng China Coast Guard na may bow number 3104 na nagtamo ng matinding pinsala sa forecastle na bahagi. Walang naging direktang kumpirmasyon ang China kung may mga nasaktan o nasawing crew member mula sa kanilang mga nagbangga ang barko. Pero kamakailan lamang nakapost sa commemorative website ng

0: China Veterans Affairs Ministry ang 2 tauhan ng China Coast Guard at kasama sa listahan ng mga martir. Nakasaad dito na sila ay namatay habang nasa isang misyon sa South China Sea noong August 11, kaparehong araw kung kailan nangyari ang banggaan sa Scarborough Shoal. Muli namang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na dapat manatiling profesional sa karagatan dahil dito nakasalalay ang kaligtasan ng lahat.
1: We reiterate that unsafe and unprofessional maneuvers at sea increase the risk of accidents and endanger lives. Again, it is for this reason that we maintain that all our actions have to be professional. We'll have to be professional. We'll have to be within the bounds of established protocols such as the rules of the road, call regs and other established protocols and backed up by international law.
0: Samantala, sinabi ng AFP na wala pa rin tugon ng China sa demand ng Pilipinas kaugnay ng insidente sa Yungin Shoal noong June 2024 kung saan isang sundalong Pilipino mula BRP Sierra Madre ang naputulan ng daliri. Kabilang dito ang pagbabayad ng kompensasyon at pagsasauli sa mga kinuhang armas ng China Coast Guard.
2: We are following up with the concern the agency that could actually communicate our intentions to the People's Republic of China.
1: Any injury to our personnel or damage to equipment arising out of coercive and aggressive actions conducted by the PLA Navy or the Chinese Coast Guard or even the Maritime Militia falls squarely on their responsibility.
0: Tiniyak naman ng AFP na hindi nila pinapabayaan ang BRP Sierra Madre at hindi kailangan magpaalam sa China para sa rotation and resupply or remissions sa kabila ng umiiral na provisional understanding. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Sa pagsalang ni COA State Auditor Celine Del Ocampo sa witness stand sa nagpapatuloy na paglilites kay Vice President Sara Duterte, tinukoy niya ang 3 individual na itinuturing na may pananagutan sa notice of disallowance kaugnay ng confidential funds at isa na rito ang Vice Presidente. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard?
4: Ay sa kanyang pagharap sa witness stand, tinukoy ng State Auditor ng COA Ikpao si Vice President Sara Duterte bilang isa sa mga may pananagutan sa Notice of Disallowance na inilabas kaugnay ng paggamit ng confidential funds.
5: Based po sa document na to, hindi po napakita dito na yung proof of success of the information gathering.
4: Ito ang sinabi ni COA Ikpao State Auditor Celine Del Ocampo kaugnay ng 105 list of activities na isinumite ng Office of the Vice President o OVP mula December 13 hanggang December 31, 2022. Kasunod ito ng notice of suspension na nilabas sa OVP dahil sa kabiguan ito makapagsumite ng mga kinakailangang dokumento para sa liquidation ng confidential funds. Ang nasabing listahan ang ginamit din ng OVP bilang documents evidencing success of information gathering or surveillance activities bilang batayan sa pagbibigay ng rewards sa mga informant.
5: May mga activities din po dito na from December 15, 17, 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization ng cash advance which is for December 21, 31, 2022.
6: So you mentioned a joint circular. Meron ka bang anong pinagbasihan mo kung bakit violation ito?
5: Under po kasi sa Joint Circular 2015-01, kapag po ginamit ang confidential funds sa payment of rewards, subject po ito sa 3 conditions.
6: Ano yung mga condition na yan?
5: First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency po.
6: Okay, so ano dyan sa requirements? Ang sinasabi mo, hindi sinunod ng Office of the Vice President.
5: Ito po kasing listahan na to sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment.
4: May ilang aktibidad din umano ang OVP na gumamit ng confidential funds pero hindi tumugma sa mga pinaggagamitan ng pondo.
5: Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila, December 15.
6: Appreciation Night.
5: Opo.
6: Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba 'yan? O nasa listahan ba 'yan,
7: Your Honor,
6: ng confidential activities base sa joint circular?
5: Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon.
6: Basahin mo pa yung iba. So, hindi. Ano pa yung iba?
5: December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Meron din po...
6: Compliant ba to sa listahan?
5: Based po sa joint circular, hindi po ito nakasama dun sa mga activities po. Under 4.8 kung saan pwedeng gamitin ang confidential fund.
6: Basahin mo nga lahat ng activities na yan for the record at sabihin mo kung compliant ito. Kung ito ba mga activities ay pinapayagan bilang liquidation ng confidential funds.
5: Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Consultation with Barangay Chairman ng Manila in Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President.
4: Muling ipiniliwanag ni Del Ocampo kung ano ang confidential funds.
5: Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya.
6: At itong binasa mo, tree planting, Christmas, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
5: Hindi po.
6: Hindi po.
8: With the indulgence of counsel.
6: Your Honor, please.
8: With the indulgence of counsel. Ms. Eileen, maliban sa hindi pinapayagan o pasok sa pwedeng paggastusan ng confidential fund yung mga binasa po ninyo, yung gastos ay ginawa rin bago na encash yung cheque. Eh.
5: Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based
8: Apo,
5: sa accomplishment report.
8: So labas doon. So hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun kung tama man yung pinagastusan.
5: Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential.
8: So prospective...
4: Matapos ang kanyang evaluation, gumawa si Del Ocampo ng draft notice of disallowance na agad inaprubahan ng Assistant Commissioner at Officer in Charge ng COA ICFAO.
6: Magkano ang disallowed ng COA ICFAO?
5: Ang disallowance po is 73,287,000.
6: Ano naman ang basis ng disallowance na to?
5: Ang disallowance po na to, binubuo po ito ng first, yung payment of rewards in the total amount of 69,787,000 plus yung 3.5 million for payments for tables and chairs, desktop computers and printers.
4: Muli ring nabigong OVP na makapagsumite ng mga resibo at iba pang katibayan para sa mga binili gamit ang confidential funds. Tinukoy din ni Del Ocampo ang tatlong personalidad na itunuring na liable o may pananagutan sa nasabing notice of disallowance.
5: Ang mga persons po na liable or responsible is first po, the head of agency, Vice President Sara Duterte, the special disbursing officer, si Ms. Gina Acosta, at ang chief accountant po na si Ms. Julieta Villa Del Rey.
6: Bakit sila accountable?
5: Unang-una po, yung si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance.
6: Saan nakalagay dyan? Siya ang nag-approve?
5: Yun pong sa accomplishment report.
0: Ayos, babalik bukas ang State Auditor ng Kawaykpaw para sa cross-examination at interjection. Ayos?
7: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Ipresenta ng prosecution ang mahigit 20 kakaibang pangalan na lumitaw sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng OVP noong 2023. Ilan sa mga ito ay katulad ng apelido ng ilang kilalang personalidad at pangalan ng pagkain. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: At itong mangga, gumawa ataw ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso.
9: Jay Kamote, Miggy Mango, Matthew and Keso, Renan Piatos at mga pangalang kamukha ng ilang public figures. Ilan lamang yan sa 23 kakaibang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023 na ipresenta ng prosecution sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Umabot sa mahigit 1,000 acknowledgement receipts na sinuri ni COA Ikfao State Auditor Sailin May Del Campo. Para sa una at ikalawang kwarter ng 2023, kabilang sa mga nakatalang pangalan sina Pia Piatos Lim, Ralph Josh Bacon, Anong Pauco, Hearth Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Diocno Jr., Diane Maple Lapid at John A. Lapid Jr. May mga resibong nagdala ng gaso sa umabot sa 500,000 pesos para sa information, supplies at medical and food aid. Kabilang naman sa mga pangalan sina Beverly Claire Pampano, Cocoy Villamin, Honeylet Camille C., Christine Applegate Estrada, Contis Conor Adrian at Denise Tanya Escudero para sa ikatlong kwarter ng 2023. Nilinaw na testigo na compliance audit lamang isinagawa ng departamento kaya hindi nito bine-verify kung totoo ang mga pangalan o may kaugnay ng mga ito sa mga public figure na kapangalan nila. Ayon sa testigo, hindi nakita sa mga report ang partikular na accomplishment na magpapatunay sa pinagamitan ng confidential funds. Kabilang sa mga hindi isinumiting patunay ay ang 131.8 million pesos payment of rewards ng OVP simula December 2022 hanggang sa unang tatlong kwarter ng 2023.
5: Gaya po sa isang activity na nakalagay nga po, ang probable threat is yung sa CTG, mga NPA, ganyan po. Hindi po makita sa mga dokumentong ito na itong probable threats na to, ano yung naging successful result? Meron bang nahuli na mga sa mga ito, ganun po yung hinahanap namin.
9: Ipresenta rin ang prosecution ng acknowledgement receipts ng DepEd na naka-address sa iba't ibang lugar sa petsang March 15, 2023. Ilan sa mga nakalagay na address ay Davao City, Tandag, Mindoro, Agusan del Norte, Olongapo, Zamboanga City, Laguna, Butuan City, Compostela Valley, San Juan City at Ifugao.
10: Paano posible na on one day, 10 syudad yung napuntahan ng supposedly ng special disbursing officer naglabas ng milyones at sa dulo niyan ay sasabihin na successful na nangyari yon, no? Either may teleportation na ginawa or Doctor Strange, yun lang yung nakikita nating potential na explanation dahil kinalculate po natin kung iti-take into consideration yung flight time niyan, hindi po talaga posible na mangyari yan sa isang araw.
9: Samantala, ayon pa kay Del Campo, ginamit umano ng OVP ang confidential funds para sa Christmas activities, gift-giving, tree planting at medical missions na hindi pinapayagan sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01. May ilang gastusin din umanong ginawa noong December 13 hanggang 18, 2022 kahit na December 21 hanggang 31 lang ang sakop ng cash advance.
11: Kasi yung Christmas party na sinasabi, lumalabas reimbursement. Hindi naman ito reimbursement. At saka pangalawa, hindi naman allowed din yung mga item na nilagay nilang justification doon. Bawal sa confidential fund yung Christmas party. Bawal dito yung tree planting. Wala lahat itong kinalaman sa confidential fund.
9: Dahil dito, naglabas ang COA na mahigit 73 million pesos sa notice of disallowance noong April 10, 2026. Umaasa naman si Attorney Lorna Capuna na happy ending ang kakahinatnan ng impeachment trial.
12: Anong nangyari? Bakit happy ending ang audition? Ano ba yun?
13: Spoiler.
12: Spoiler. because he slayed all the bad guys. Natepok lahat ng masasamang tao. Yun ang happy ending sa Odyssey at happy ending ninyo sa amin.
13: Vel Custodio, para sa bayan.
14: Sa change of command ng Philippine Army, may higit na bilin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sundalo, lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad. Siniguro rin ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas sa sandatahang lakas ng bansa. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
15: When disaster strikes, our people must know that the Army is there to help them.
16: Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sandatahang lakas na tiyakin ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga biktima ng sakuna.
15: Especially now, as many of our communities confront heavy monsoon rains and other calamities, keep the Army ready to support search, rescue, and relief operations. Be prepared to reach isolated communities, bring families to safety, deliver food and other essential supplies.
16: Sinabi ni Pangulong Marcos kay Lieutenant General Donald Gumiran na formal nang itinalaga bilang ika-anim na putulong commanding general ng Philippine Army ngayong araw. Pinalitan niya si General Antonio Navarrete na ipinwesto bilang Chief of Staff ng AFP. Direktiba ni Pangulong Marcos kay Gumiran.
15: Build a force capable of securing the land domain, supporting joint operations, and contributing fully to defending our sovereignty and asserting our territorial integrity.
16: Tiniyak ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas sa AFP sa isinumiting 2027 National Expenditure Program o panukalang pambansang pondo ng Administrasyong Marcos. Papalo sa 328 billion pesos ang inilagak na pondo para sa Department of National Defense. Mahigit kumulang 20 bilyong pisong mas mataas kumpara na karaang taon.
15: This administration will continue to invest in your capabilities and champion initiatives that safeguard your welfare and that of your families. We will give you the tools to do the job, the support to do it well, and the confidence that the nation stands behind you.
16: Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang sandatahang lakas na buong tapang na nagpoprotekta sa soberanya at teritoryo ng bansa. Hinimok niya na pairalin ang integridad at disiplina, tindigan ang konstitusyon, at pangalagaan ang tiwala ng bawat Pilipino. Clayzel Pardilia, para sa bayan.
14: Hindi pinalampas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang tila pang-aagaw ng kredito ni Vice President Sara Duterte sa proyektong pabahay ng Marcos Jr. Administration sa Davao City. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
17: Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City.
18: Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro patungkol sa Peoplesville Housing Project sa Davao City. Kasunod yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na proyekto umano niya ito noong mayor pa siya ng lungsod. Isa-isang ipinakita ni Jose Castro ang mga dokumento para sa pagpapatayo ng proyektong bahagi ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi niyang July 18, 2023 nang maaprubahan ang development permit, February 16, 2024 nang ma-issue ang building permit at June 20, 2024 naman nang ma-issue ang certificate of registration. Lahat ay sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.
17: Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng lisod ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na Peoplesville sa Davao City.
18: Dagdag pa ni Castro para ito sa ating mga kababayan at hindi para magpabida ang sinuman. Napakikinabangan na niya ngayon ang naturang pabahay ng mga benepisyaryo na ang iba ay lampas 2 dekada ng nangungupahan at palipat-lipat ng tirahan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang development ng Peoplesville Project sa Kalinan District sa Davao City na dinisenyo para makapag-accommodate ng 7,200 condominium units kung saan mahigit 2,600 units na ang tapos.
17: Isa lamang ang Peoplesville sa programa ang napabahay ni Pangulo Marcos Jr. para sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Malinaw ang hangarin ng Pangulo ang maghatid na maayos, ligtas, at may dignidad na pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino.
18: Carlo Candelaria para sa Bayan.
7: Nananatiling prioridad ng pamahalaan ang edukasyon, infrastruktura at kalusugan sa ilalim ng panukalang mahigit 7 trilyong pisong pambansang pondo para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
19: Isinumiti na ng Department of Budget and Management ang 7.2 trillion pesos na panukalang budget sa ilalim ng National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Ang isinusulong na pondo mas mataas ng 6% sa pondo para sa taong 2026.
20: This budget is designed to close the gap between our country's economic progress and the everyday realities of the Filipino people.
21: Beyond this, this budget prioritizes the provision of support to our country's economic growth through strategic investments in infrastructure, education, health, food security, and social protection, which undeniably are essential in improving public services, strengthening productivity, generating employment, and ensuring that government resources respond to the needs of Filipinos.
19: Mababasa rin sa 1987 Constitution na dapat ilagay ang pinakamalaking pondo sa sektor ng edukasyon. Ito ay para mas palawigin ang pagtuturo sa ngalan ng dekalidad na edukasyon, maging ang pagbabahagi ng dunong ng mga estudyante, gayon din ang magiging katuparan ng kanilang hanap buhay sa hinaharap.
7: Sa panukalang budget para sa fiscal year 2027, basic education o DepEd ang may pinakamalaking paglalaanan ng pondo na nasa 976 billion pesos. Pangalawa naman dito ang public works and highways na aabot sa mahigit 600 bilyong piso, habang pangatlo naman sa may pinakamalaking paglalaanan ng pondo ang Department of Health na aabot sa mahigit 300 bilyong piso.
22: Higit ito sa mga numero at halaga. Sa bawat pisong inilalaan natin, may pamilyang umaasa, may batang nangangarap, at may Pilipinong naghahangad ng mas magandang bukas. Malinaw ang layunin ng 2027 National Expenditure Program. Ilagay ang sambayan ng Pilipino sa sentro ng paggasta ng pamahalaan.
19: Samantala, sa kabila ng nagpapatuloy na imbestigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa, pursigido ang DBM na maipagpatuloy ito matapos ang ayunan ng ilang naging proposals ng DPWH para makapaglaan ng pondo rito sa taong 2027. May mahigit 100 bilyong pisong pondo para sa pagpapatuloy ng flood control infrastructures, 19.6 billion pesos naman ang para sa capital outlay o yung para sa foreign assisted projects para sa mga proyekto kontra baha.
21: Isa po ito sa mahalagang konsiderasyon, no, kung ibabalik yung flood control project, dahil una't higit, hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects.
19: Wala na rin anilang dapat pangambahan dahil ma-access ng taong bayan ang transparency portal ng DPWH. Dito makikita kung magkanong pondo at ilang kontratang infrastruktura ang nagpapatuloy i-implementa, maging mga nakalinyang proyekto para maibsan na ang baha. Iba pa rito ang gagawing monitoring ng DBM para matiyak na ginagawa talaga ang flood control project at hindi guni-guni lang. Sakali namang maaprubahan sa magiging masusing deliberasyon ng Kongreso, giit ng DBM, ipararamdam nila sa bawat Pilipino ang binabayarang buwis sa pamamagitan ng mga totoo at kapaki-pakinabang na proyekto sa iba't ibang sektor. Sheila Natividad para sa Bayan.
7: Nasita ng Sandigan Bayan Presiding Justice ang tila hindi pagrespeto sa korte ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera matapos na humarap ito nang nakasuot ng t-shirt at maong. Samantala, itinakda ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa August 18 kaugnay sa kasong graft sa flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
1: Muling itinakda ng Sandigan Bayan 2nd Division sa August 18 ang arraignment ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at pre-trial ni Sen. Jinggoy Estrada sa kasong graft kaugnay ng flood control projects. Kasunod ito ng motion for reconsideration ng prosecution matapos ibasura ng korte ang motion na alisin si Bonoan bilang aksado. Nauna na naghain ng Office of the Ombudsman ng motion para gawing state witness si Bonoan. Gate ng prosecution, hindi mababago ang case information dahil mananatili pa rin dito ang partisipasyon ni Bonoan. Dagdag pa nito, hindi malinaw anila kung anong depensa ang mawawala kay Estrada kung aalisin sa kaso si Bonoan. May hanggang bukas naman ang kampo ni Estrada para magkomento sa motion for reconsideration. Dumalo naman sa naturang pagdinig si Estrada sa pamamagitan ng video conference. Samantala, muling itinakda sa August 18 ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera sa kasong graft. Kasunod ito ng inihaing omnibus motion ng kanyang kampo para ibasura ang kaso, mapagsama-sama ang mga ito at masuspinde ang arraignment. Sa kabuuan, 9 na counts ng graft ang inihaing sa kanya ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umunay pagkakasangkot niya bilang kontraktor. Sa naturang court proceedings, sinita ni Sandigan Bayan Presiding Court Justice at 2nd Division Chairperson Geraldine Eco ang suot na t-shirt at maong na pantalon para sana sa kanyang nakatakdang arraignment. Binigyang din ni Ekong na hindi baan niya nirerespeto ni Rivera ang korte para sa isang mamabatas na tulad niya na humarap sa korte suot ito. Aniya, nais ba ni Rivera na humarap sa korte na maraming beses para matuto na manamit ng maayos? Humingi naman ang paumanhin si Rivera sa korte kaugnay nito. Hindi naman nagbigay ng payag si Rivera sa media matapos ang naturang court proceedings. Rod Lagusad, para sa Bayan.
7: Kabi-kabila na ang mga hakbang ng Energy Department para sa pagpapatatag at pagpapalawak ng enerhiya sa bansa, gaya ng Planong Power Capacity, EPIRA Law, at amendments at pag-aalis ng system laws. Alinsunod na rin ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Inilatag ng Department of Energy sa mangunguna ni Energy Secretary Sharon Garin sa isang post-SONA briefing ang strategic roadmap ng pamahalaan matapos ang matatayog na plano at pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa sektor ng enerhiya. Sa usapin ng power supply, iginiit ng kagawaran na dapat magkaroon ng mas mahigpit na generation company accountability sa pamamagitan ng patuloy na pagtatasa sa mga umiiral na pasilidad.
3: Sa ngayon po kasi yung COE or Certificate of Endorsement is perpetual. And now we need to review that and there has to be regular review every few years of the performance of each power plant and to determine if they still deserve to have our endorsement.
2: Kasabay nito, ipinaliwanag ni na Secretary Garin at USEC Mario Marasigan ang planong palawakin ang power capacity ng bansa mula 32.2 gigawatts ngayong 2026 tumong 121.3 gigawatts pagpatak ng 2040 para maabot ang 50% renewable energy target ng Pilipinas. Upang protektahan naman ang bansa laban sa pandaigdigang petroleum volatility, isinusulong ng DOE ang pagpapatatag ng National Strategic Petroleum Reserve hanggang 120 days.
3: According po sa research ni Undersecretary Sanes, having enough reserves, but it's 60 days or 120 days, that has a direct effect on the growth of the country. Kasi napoproteksyonan po natin from inflation, from currency volatility, at nakakatulong po sa ekonomiya po natin yan.
2: Para sa grid resilience at disaster response, kasunod ng Typhoon Maymay, itinutulak naman ni USEC Winfrey Pantabella ang pagpapakalat ng mobile energy systems sa mga critical infrastructure areas at ang Sariling Kuryente Act para alisin ang red tape sa rooftop solar panels. Mabilis din ang hakbang ng gobyerno para sa 60% electric vehicle adoption sa 2040 habang kinumpirma ni Yusef Joby Bacordo ang target na 1,200 megawatt commercial nuclear power plant pagsapit ng 2032 sa ilalim ng PhilAtom framework. Muli ring binigyang diin ng DOE ang layuning pababain ang singil sa kuryente sa pamamagitan ng APIRA amendments, pag-aalis ng system loss charges at pagsusuri sa operasyon ng mga electric cooperative sa Visayas, Mindoro at Palawan. Walang patumpik-tumpik na reforma at mas mabilis na aksyon. Yan ang garantiya ng Department of Energy para sa seguridad ng sektor ng enerhiya. Sa pamamagitan ng mas mahigpit na pananagutan para sa mga kumpanya ng kuryente, tinitiyak ng kagawaran na hindi maipapasa sa bulsa ng mga consumer ang mabigat na gastusin na maaari naman daw pasanin ng pamahalaan. Mula rito sa Taguig City, Elijah Canlas para sa Bayan.
7: Nagdeklara na ng suspensyon ng klase ang ilang lugar sa Luzon dahil sa epekto pa rin ng masamang panahon dulot ng habagat. Suspendido ang klase mula sa preschool hanggang senior high school sa lalawigan ng Benguet at Abra. Samantala, suspendido naman ang klase sa lahat ng antas sa Lingayen, Aguilar at Mangaldan sa Pangasinan, Kadaba, Santo Tomas, San Simon at Masantol sa Pampanga. Gayun din sa Hagonoy at Kalumpit sa Bulacan. Sa Kalumpit, Bulacan, kasama rin ang suspensyon ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno. Samantala, idineklara na rin ang state of calamity sa Kalumpit, Bulacan, Montalban, Rizal, Dagupan at Mangaldan sa Pangasinan at Imus, Cavite. Pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na apektado at pinapayuhang sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan. Iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTV PH. At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
0: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Good evening, it's now 7:30 p.m.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Gamit kuya.
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Isa din naaana kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, aduna ako.
2: Ha? Asa naman ka?
0: Coffee.
2: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
3: And now, back to

Yes, ngayong gabi sa tanan-tanan ng mga naminaw na to diha dapita sa Tuburan, Cebu. Mayang pagpaminaw sa atong mga naminaw karon sa atong VT Radio. Nilang kay taga Tuburan, mga taga Negros Occidental, kay nag-atubang man ta diri sa Escalante. Mayang pagpaminaw sa mga taga Escalante. Diha dapita sa San Carlos, Villa Hermoso, diha sa may Calatrava. Og diha dapita sa Sagay. Yes, mayong gabida sa mga tiyoy kagtiyay, diha pod sa taga Cadiz.

0: Yasa sa tanan-tanan pun nga naminaw diya sa itong Key5 FM. Idol Marso Dos. Uy! Nana si Marso Dos o ba ni Marso Onsi? Marso Dos. Dos. Yan sa itong station manager diya sa Key5 FM, Bus Dudong. Ang sa tanan-tanan nga naminaw diya palanggaon sa paigi pa abon. Ah. So kan bitaw, Bus Dudong, nailisan mo Key5 FM? Si Marso Dos ba? O si Marso Dos, kini na kayo siya bayo tanawan. Ni purma na siyang pagkatao. Ya, sa tanan-tanan nga naminaw palangga sa ito programa diya sa Sikihor, mga taga Negros Oriental, labi na diya sa Dumaguete, diya na pita sa Bakong, mga taga South of Cebu nga naminaw sa palangga, kutob na lang sa maptan sa itong signal palangga. Mayong gabi ininyong tanan, mga manoy ug manang nga naminaw karon mayong gabi. Mga lulu ug lula nga naminaw karon mayong gabi. Padayon ta sa ato ang Hot FM sa Karkar. Asapod sa ato ang kwan, masamaan bro Rinan. Padayon ta niya sa atong tingog sa kausaban. Ya, sa mga palangga nga naminaw, unsa pa'y gipabot, amigos, copy mga langga, ha? Kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, kape nga para sa tanan.
1: Secret! Ayun, secret ma'am, kay naka-on air taron ma'am sa Hag Radio Pugus City, ma'am. Ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun,
2: live di ay ni?
1: Yes, ma'am, live di ma'am. Gitawagan di ka, ma'am. Ngayon ang kabalita ko, ma'am. Usad na sa mga tigamitan sa ato ang mahiwagang kape, ma'am. Tama ba, ma'am?
2: Yes, sir.
1: Kita yung pangalan na ito, ma'am?
2: Weng Celesti, sir.
1: Weng Celesti, tagasa, tama, ma'am. Weng Celesti, may gabi ni mo niya, ma'am. Asa niyong lugar, ma'am?
2: May gabi sa diya, sir. Sa Astoria, sir.
1: Ay, taga Astorias ka, ma'am. Ito, mula kang imong singog pero ma'am, nagduyog sa tagagapihan. Astorias, or?
2: Sana all.
1: Oh, ayun, sana all. Ayan, ana. Ma'am, loud and clear, taga rin ma'am sa Hag Radio Pugos na kinatipok ang mga loots, mga talapyog na nagkuyog-kuyog ng mga itlog din, ma'am. Loud and clear, taga rin ma'am.
2: Wow.
1: Ay, unsa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am? Okay dyan ba gamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
2: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o ka ng anindot nga kuan sa imuhang panglawas. Then, basta anindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
1: Yes, ma'am, makawala sa kakapoy.
2: Basta tanan-tanan, sir, basta ang ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasasya every morning, then before matulog. One sachet.
1: So sa usa ka, sa kadlaw ka, magkahurot ka o upat ka, tulog ka sachet, ma'am, nga Amigos Coffee.
2: Oh, ano dyan, sir?
1: Minyota, ma'am.
2: Daga, sir?
1: Wow, Roger P. Daga siya. Ayun, ma'am, usap ka dito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sa kiting na ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am.
2: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
1: Maabot
2: siya o 200 over 120.
1: Wow, grabe naman naman. Kung sa'yo pati, ano mo naman?
2: So, paminaw na na ako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, mga di na lang kumulihok. E kung once mulihok ko, matumba man ko. So, di na dyan kumulihok ka na once na magtuyok na ako ang panan-aw.
1: So, mura na kami, statuado mo.
2: Oo, oh, ano dyan siya, sir, hangtod nga mawala lang to siya, nga wala ko nag-expect nga high blood na di ay ko ato, in ato katas nga ko ang blood pressure. So, nag-maintain ko, pag-maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee, kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee, usan sa siya nga makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes, ni...
1: Lima ka box, lima ka box, ni mong nakurot, ma'am.
2: Yes, yes sir. Kanang ni 130 over 80 na siya.
1: Wow, 130 over 80. That means to yes, see, ma'am, boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box nga Amigos Coffee. Alam yes, ma'am, unsay, unsay message ni mo, alang sa mga naminaw na to, karun ma'am, sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamitin sa mga sama ni mo, ma'am, nga tag-aso blood pressure.
2: So, ang yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton kay Coffee Raman na siya, na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay na siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kayo kay may Amigos Coffee.
1: Nawasan lang imong kabalaka, ma'am, nga mupalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
2: Yes, sir.
1: Wow. So, sa ika, message ni mo, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested atong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Proven and tested na
1: ayun
2: po
1: na ako. Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo balita, ma'am, nga nakay bana, ma'am. So, sa anak, ma'am, proven and tested po na natin, Amigos.
2: Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
1: Ay, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
2: Yes, sir.
1: Wow. So, sa kagabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am?
2: Ay, dili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds, siguro pwede na.
1: Eh, jawa. Idol Roger B, 3 rounders. So, sa may ka-advise ni mo, ma'am, sa mga ginikanan o sa mga nanay karon na, sometimes, good, ma'am, maumaguni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si inanay na sa damo na gana. So, sa imong advice nila, ma'am, na mga ingana nga problema, ma'am, okay sa dang atong Amigos ko, ma'am.
2: Yes, sir. Okay, dyan kayo na, sir. Para sa mga ni tatay, sir, si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dako dyan ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
1: Wow. Enjoy na yung kagabihan ni tatay, anak, ma'am.
2: Yes, sir.
1: Wow. So, kusog na siya mo, Rosana?
2: Oh, kusog na siya manindak, sir.
1: Wow. Ma'am. So, nagagay, salamat, ma'am, sa imong kamay nga tipik sa imong testimonya sa itong Amigos Coffee, ma'am. So, sa mga nanay o mga tatay karon diyan at kanunay na mag-away, ay na mga Amigos Coffee, proven and tested ni Yaya Kep Salasti dito sa Langob, Asturias, o ni Tatay Alok. Nga kanunay lang sila
3: magpag-away. Adlaw sa tanan na itong mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning itong lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 1501 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuburan, din siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong Amigos sa 1501 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting, usa ka diabetikong tao, no, nga nag-antos na sa iyang sakit, sulod na sa taas-taas sa mga panahon, apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee, natabangan good town siya. So, sir, payong adlaw.
4: Maraming adlaw, sir.
3: Kumusta? Usa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
4: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nag-inom ko sa kasimana.
3: Mm-hmm.
4: So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga kong sugar is, ang level sa kong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani,
3: mm-hmm.
4: Pero within 1 week, pag-inom na ko sa kuan, Amigos Coffee, before ko minom sa Amigos Coffee, akong sugar is 362.
3: Mm-hmm.
4: Nasya ko sa resulta, kay after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, ako kay down.
3: Mm-hmm.
4: Yung 178 na lang. Mm-hmm. So, nasya, bigay. Look, kakuan ba niya niya, kanang maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ko, hindi kaon kong mayo, di taas-taas o balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
3: Down.
4: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test may atong miaging adlaw is kuan na lang kanang 160.
5: Mm-hmm.
4: So nakana ko nga ang produkto is epektibo kayo nang mo na ni akong gigamit ton.
3: Sa mga nabinaw karon nato sir, usay imong ika auhag nato kanila.
4: Ang ako na ikasulti, kung naay amigos kape sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kape na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, alam may bawa ninyo kung nabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa ako, wala ko magayong ipikto. So muna roon nga ako, usan ako ka kanang nang isuport sa Amigos Cafe o lagtang pagsulti Amigos User sa Jugoron.
3: Okay. Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga tinsuran si Sir Binti Galiego ang usas mga nakabinipisyo sa ato ka Amigos sa 51 Street.
1: Publat yan sa talipon. Gino'y pangalan to, ma'am?
2: Nelly Gulyudo Bungato.
1: Tagadiha dito, ma'am. Tagadiha dito.
2: Oh, dire sa ko, nato ko mong resident dire. Napo ko tindahan nga gamay.
1: Naapo yung tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta na ba? Mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta man ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba? Patatong ipaminaw, ma'am?
2: Ang nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
1: Ah, katuwa ko talaga,
2: Amigos? Katuwa ko tiil nga magbinhod.
1: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am. Nawahod?
2: Oo, oh, nawa. Oo, oh,
1: nawa, ma'am. Ang tiil, wala nang binhod.
2: Binhod, hindi ka lang, ka na ba, ilakaw, di ba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.
1: Okay, sa pag-inom lang, mo, pila pa kakaadlaw na ginom mo, Amigos Coffee, ma'am?
2: Almost 1 week.
1: Almost 1 week pa ka nag-inom sa Amigos Coffee. So, ano na siya yung mga epekto sa iyong hanggwan at sa iyong paglawan?
2: Oo, oh, nana. Yan, nanumal ko gatong ihi dito, sir.
1: Okay nga naman.
2: Pangihi?
1: O, talaga tayo mong pagpangihi sa una, ma'am.
2: Tapos, sige, bako rin yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
1: Ato na yung mga nag-amigos, ma'am. Sumsum ka, mangihi ka na gabi.
2: Oo. Mas hindi na ko hapit mo inong magtubig kasi ako'y bakod.
1: Madisturbo kayo mo niya. Sa inong nagkakamigol kopi, nakontrol lang yung upang ihihig ka na gabi.
2: Oo, nakontrol lang. Oo. Murag na normal na ba?
1: Na normal na siya. Pila ka niya edad na to, Ma'am Nelly?
2: 58
1: years old, okay. Ano yan, ma'am, basta pa ilang ilan itong ikasyer sa amigos. Kopya akong balita niyo, ma'am. Hindi ra, ma'am, no? High blood, ma'am, no?
2: Oo, kani ako tibirahid na dyan, ako din sigiging na suway lang dyan, ani, weng, kay, basin pa di nakamag-minting o tambal, kay, kung kanang dyan labad, sigig labad siya, oo, narang-arang mang kuno.
1: Narang-arang.
2: Siya, pasultihong, sir.
1: Sige, ma'am, palihog ko nung hatag niya, ma'am, para ato dyan lang matawag, interview na yung kauban niya. Hello?
6: Hello, sir?
1: Yes, may good morning. Sito'y pangalan to, ma'am?
6: Si Ruina Manatad, sir.
1: Ruina Manatad, lumansan sa taga-Talibon, Bohol?
6: Oo, sa Magsaysay, Talibon, Bohol.
1: Ay, okay, ma'am. Pila edad na to, ma'am Ruina?
6: 45, sir.
1: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Kamusta, ipaminaw ni mo sa iyong panglawas, ma'am? Katawa pa ka nag-amigos coffee.
6: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wagani ko ma-vaccine kay tungod sa katasang dugo.
1: Mayroon sa tayo.
6: Diyan, pag... pag-abot pa na yung umi Amigos Coffee, agipakon kong ate.
1: Di pa inom ka, ma'am?
6: Oo, oh, diyan. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
1: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
6: Oo, oh, diyan. Kamis kino, na tingako primero kay... Ahong ini, baka na yellow.
1: Yellow, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay?
6: Oo, mo, da.
1: Ah, sige, ikay sa laytay, ma'am, sige, go.
6: Kanang, bitahad lo, dudawa na, gawang kasugun, kanang murag tingli kong kapoy, ba?
1: Okay. Ayun mo ang blood pressure, ma'am, kamusta man?
6: Oo, oh, mauna, sir, ningos mo dyan akong BP.
1: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
6: Na, mabot mo 200, sir, over 118.
1: 200 over 118. Ano mo ito mati yung naglaban yung ulo?
6: Oo, labag kayong ulo, sir. Basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay ko ka-absent, dire?
1: Karon, ma'am, pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung active bra niya.
6: 160 sir, over 90 na la.
5: Wow, congratulations ha.
6: Oh, kalis gino.
5: 160 over 80 na lang, happy na siya manormal, no? So, at least, no? At least, dili na siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, unsay kasultini mo sa Amigos Coffee, ma'am, makatapanggit sa toang panglawan. Alang sa mga naminaw karon ma'am, kay live ka karon ma'am, sa Radyo Bandira, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am, matunggan kanila. Ya exclusive ra magini sa telepon kay Nadia sa inyo ang live sa kagaron ma'am sa Hot FM to Bicol Bohol. So unsa ay katulpi ni ma'am sa tanang naminaw sa duha ka istasyonan karon ma'am?
6: Ah, gaho lang yung kasulti sa inyo nga mugamit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
5: Okay, no. So nakatabang yun ma'am sa tanan ni mong ipaminaw sa imuhang panglawan.
6: Oo.
5: Ay, dagang kay salamat ma'am Roy na niya. Kaliyo ko ni ma'am Nelly ma'am. Hello, Ma'am Nelly. Hello, ma'am.
6: Hello.
5: Ay, Miss Dagan.
6: Yes, good morning.
5: Ha, so, mga ina ko ni Mugwa, unsay ikasulti ni mo, ma'am, sa kinatibukan na ninawaran sa Radyo Bandira, ang FM. Unsay ikasulti ni mo, ma'am, sa Amigos Coffee.
6: Ipon nila nga mag-gamit yun sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko diri baligya, sir, by cartons na lang ako, ah.
5: Ay, nagasalamat. So, karon ma'am, anak kanin doon, kahit nakatabang pa sa imuhang panglawas, nahimo pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
6: Oo, oo. Kinoodyo, sir. Nagkwanto ko sa akong mga brothers and sisters nga, ako gusto sila papalito niya. Ako silang gusto yan nga, akong mga isuuntuan sa Cebu, akong gitahibaw nga mauna, kaya diabetic mo sila nga, arthritis yun. So, magpadaan na lang ko sa LBC kaya para ato sa Cebu.
5: Okay. Sige, Ma'am Nelly. So, nagagay, salamat. Okay, nagagay, salamat, Ma'am Nelly, dito sa public market sa Talibon, Bohol.
7: Hi, bro. May inyapon kasi mo, bro.
8: Nga, may inyapon man da.
7: O, oh, taga din, gani ka, bro.
8: Dari, malinawang dos, bro. Balintawak, barangay, Balintawak.
7: Balintawak, Escalante.
8: Escalante City, bro.
7: Ba, pilay mo edad ya.
8: 51 na kusubong, bro.
7: 51 na kusubong. Tigamitan ka na, Amigos Coffee.
8: Oo, bro. Mga sobra na guro, 1 year subong.
7: 1 year subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Tiga, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka, Amigos Coffee, how?
8: Ah, damo na batsyag ko. Likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon lang sa imo pagbangon, yung imo likod, pertigit.
7: Nga, kasakit likod mo, bro.
8: Oo, likod kakilid.
7: Kakilid, hindi ba nalang pa hilo sa Mrs. Howe, sa Migat, ha?
8: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ka.
7: Madugangan balda? Teka, kamusta, pag-inom mo sa Amigos Coffee, ano natabo niya?
8: Nang mga dua kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dra mo na mabatyagan nga, daw mabata, magkagalik-balik siya, kagma, nami man permisaka, kapayas.
7: Bote, ano ang sakit sa'yo mulikod na dulagin?
8: Ah, wala na. Okay-okay na. Damo-daan din ulo-brown sa shop. May pintura sa kagkwa ng body-repair daan. Kanika.
7: Ah, ga body-repair ka sa salakyan?
8: Mm-hmm.
7: Eh, amo na na ginainom mo ang Amigos Coffee?
8: Oo, oh, naguntat na ko gani. Inom nga berna. Ha? Kay nasiguro kong Amigos Coffee?
7: Ginasiguro mo na. Instead nga mag-inom ka sa mga ilibnon nga makaubog. Ang Amigos Coffee na ginatira mo?
8: Oo, muna ginapukusan ko sa buong kay
7: matapapat ko din. Oo, garantisado?
8: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
7: Ano?
8: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang Amigos Coffee.
7: Dako-dako kayo mabulig. Di. Di kayo ito nyo, Balintawak Escalante, no?
8: Oo, Balintawak.
7: Bawo, grabe, no? Di, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo kay gabas ko kaged.
8: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sang Amigos Coffee kay ang imo bala gina ubra adlaw-adlaw pagkagabi daw lakyo kay gid katama pero kung maka Amigos ka daw sa way lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid na way ka ginabatyag.
7: Ba, te gabas ko gid baskog.
8: Oh, mayo kayo dako kayo na budig sa akon ang Amigos Coffee na.
7: Dugay ka na gamintin siya na?
8: Oh, dugay-dugay na. Ta, mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na nagra.
7: Boda mo na eh.
8: Oo, oh, damo na, 63.
7: 63. Ikaw lang nagainom?
8: Kisa kung may-ari ni Malagaw ng mga amigo ko man, nga gina-recommend ko pa sa ilatan, eh, ginapainom ko sila, panagsalang, kay gapangakigmas meses, kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
7: Stay okay, dyan. Kasi meses mo, gainom man?
8: Oo, gainom sa akong gabi, kisa, nga, dahil tulog, yung mga pagkana. Oh,
7: bakit hindi ba katulog yung mga meses?
8: Okay, gusto man ko mabato man eh.
7: Mabato man po, grobe. Diba, pila edad sa'yo mo, misis, oh?
8: 47 pa na sa?
7: 47, ikaw, 51. Oo, okay, good. Ano, mambal mo sa nagapalmati, subong, okay, gini, amigos, copy, ta?
8: Ang sawa isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa amigos, copy, kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, nakabulig pag balik sa ila adlaw-adlaw ng alubraon sa ila misis.
7: Wow. Nayara galing ni bro, adlaw-adlaw. Grabe ginadlaw-adlaw mo na galing mo misis, bro.
8: May isa, may dirbet. Hindi ka ka-absinan taginaslat. May dirbet mo.
7: Wow, grabe. Kaya ano, pilagid ka raw na maubos mo?
8: Misan isa-isa lang, importante, permanente.
7: Oh, pero, so, ibig sabihin, gabi-gabigid. Ha? Why na ka pa nga, King si Mrs. Basta makamigos, no?
8: Ah, why na? Buot na kayo. Panghimo sa sarayon.
7: Pati. Sige. Hey, salamat kayo, Brad.
8: Sige po.
7: Sino ka nito pangalan mo?
8: Dodoy Orulan, bro.
7: Dodoy Orulan sa Balintawa, Piscalanti, no?
8: Oo, oh, sige po.
7: Ati, samot na mo ganyan. Salamat, ah.
8: Salamat man, bro. Buseng.
0: Yes, nagandang salamat mga palangga no, sa tanan nga naminaw. Testimonya sa mga nakagamit or nagpamatuod sa ito ang Amigos Coffee. At sa pagipabot alang sa tanan, basta kape na ganing hisgutan. Usara ka kape, ang kape ng bayan, muna ng atong Amigos Coffee. Ya, karon mga palangga, no? Kaya ito namang nadunggan ang tanan. Ay magkalimutan, nasa tayo Amigos Capsule, ang ikaduha na ito nga produkto mga palangga. Mga ni perfect, ha? Perfect nga Paris or ka-partner sa itong Amigos Coffee, ang atong Amigos Capsule. Atong san sa pagi paabot no sa tanan nga naminaw palangga. Ayaw maglangan-langan diha ha, adto na sa pinakaduol nga butika o Amigos ka. Yes mga palangga, nagpadayon ang promo sa Amigos Coffee, padaghanay og empty box sa Amigos Coffee. Ang tunay pinakadaghan pwede makadaog og 10,000 pesos. Ang ikaduha 5,000, ang ikatulo 3,000, ang ikaupat is 2,000 pesos. Submission of entry ha, katong mga empty box, submission sa inyong empty box until September 30 palangga. Ay, Kings Mateo, bakit ngayon ka lang? Wala ka kanina, Kings. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Ingon si Kings Mateo, nag-date mag-go-go ganiha, Kuya Angel. Manang karon pa ko, pakita. Ay, Kings, ang ako bang? Anong karon pa kanito nga? Isa na ito, mag-go-go si DJ Baday. Karon Kuya Angel, manang nito nga ko. Ikaw, Kings, ha? Ibang-iba ka na talaga. Pa Iloilo ka, ah, naka Kings Mateo sa Iloilo o nag-Iloilo ka niya. Yes, taga salamat sa atang Hot FM diya sa Karkar with Idol Sydney and Pante. Taga salamat niyo doon. Asap po diya sa taga Talisay. Ah, mao din kay brand out na sila ha. Karon pa ko nun ibalik niya. Nag-ilo-ilo pa siya. Yes, kamusta magkanya? Kuan Idol Lulu Naldo. Idol Lulu Naldo niya sa kuan sa Aztec FM. Niya sa Bantayan Kabangkalan nga manghatag ug mantalaan. Hey, mga palangga, no? Bitaw, in fairness, no? Diya sa Negros, no? Kanang paborito na to niya nga pagkaon. Nung sige, tawagan na kanang... Kanang tinabal. Parat-parat yun ang tinabal, no? Pero lami-lami. I miss it. Naalang sa tanan mga palanggangan aminawan sa paigi paabot ha. Ari na po ta sa tong Amigos Capsule. Dagang salamat sa mga nahuman ha. Ay si katawa di ka nangilo na ka kwan, nangilo na ka King Mateo kay nagilo-ilom ka ka. Yes, Amigos Capsule Palanga, here we go!
9: Hi, good morning!
10: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito yung pangalan na ito, ma'am.
9: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas, sir.
10: Melissa Abadinas Lumukso.
9: Ah, yes, sir.
10: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No? Asagay ka na pita sa Balamban, ma'am.
9: Arpili Balamban, sir, Cebu.
10: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na po ito, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
9: Ah, okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
10: Okay, no, lumbar pain. O, sige, sige.
9: Oo, sorry, kay last December, gani na ako, sir, na ako panggipa mati, balinag yung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir, niyagi, tagaan lang ko ang kuan, resita nga pain reliever, gipa-observahan na ako, 7 days.

0: after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong taa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon to, salamat lang gyud po, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
1: So nawala ang lumbar, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad na Amigos capsule.
0: Amigos capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
1: na usa ka blister pa.
0: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugod man ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga tispiti, sir, na daghandri na ka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing try lang yun po ko.
1: So, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos capsule. So kaduha pug nako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pung maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan, sir, tin ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, dan, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako nga to, sir, og take sa na po nga li ka capsule, sir, again. Hala. Nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Masalamat yun ko sa Amigos capsule kay dako yun kayong tabang, sir.
1: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag yes, imong Amigos capsule na normal na, sir.
0: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pilay edad nimo.
0: 49 ako, sir. So maubito ito nga.
1: 49. Ito ang ngayon naging magminupusal, no?
0: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa minupusal na ako. Kay wala naman po nag-ministration. Mm-hmm. So mauto ako lang po itong giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun ako niya, maugod itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
1: Okay, naog siya, sir. Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot batang lang yun po, o kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon, yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ta mga minyo. Kamusta? Maka, kuan na. Modagayday na sa kang sapa.
0: Sir, dako ang kuan, sir, no, na experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Bura naman bagong dalagaan eh. Bola po ako ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, kuan na, kaning sa ato pa.
0: Modagayday na yun, sir.
1: Tagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadtong sa time kadtong wala pa nang kuan, sir, kadtong napakoy di pamati nga kadtong lumbar pain na ako, sir. Mobalibad gyud ko, sir, kay kapoy man unya bali na gyud ba yang sakita gyud unya. Ku ano, dry gyud siya, sir. Honestly, dry gyud siya.
1: Dry gyud siya. So karon nga naka Amigos capsule, ma'am. Nibalik og kuan, dagayday.
0: Yes, sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani, sir, na improvement unya. Lubricant food, sir, honestly lang sa katong nag-prepare, wow, sir, ba. Nila try lang gid nila, sir,
1: nila
0: ang kanang
1: nila ta nang dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
0: Yes, sir.
1: So mga sa mga advice ni moron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo gyud ang atong Amigos capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, pareha pod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kay sa ako ang

0: experience 49 naman ko. So dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganyan. Nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun tang. Kay sa ako, ako kayo ko pagduo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayo tabang. Kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation. At the same time, ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang gipayaan so, na... Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina ang yun sa taliwa, ganit sa atuang kuan, kanang likod nga, kanang bukog, balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
1: Okay. So, nagkakay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili, Balamban, Cebu. Milisa, Abadinas, Lumukso.
0: Ah, oh, yes, sir.
1: Daghan kayo. Salamat, ma'am.
0: Daghan po din. Salamat, Sir Angel.
2: Yes, nagandang salamat sa mga testimonya no, sa itong Amigos Capsule. So, sa mga wala pa nakatry niya sa itong Amigos Capsule nga naminaw karon, add na sa pinakaduhol nga butika o pharmacy para makatry na ta sa itong Amigos Capsule. Labi na gid sa mga nanay, ingon ni Kuya Naldo, mga nanay nga doon ay gibati nga gitawag nag lumbar pain. Kuya Naldo, hindi sa astig sa koan sa Bantayan, Kabangkalan. Yan siya, Kuya Angel, gimingaw ko sa mga drama, no? Na pwede ba ko ma-request o drama, Kuya Angel? Kay nanasad ko yung nagustuhan. O sige, why blame Manaldo? Dara. Pasensya yun mga palangga, ha? Kay requested din ni Tatay Naldo. Isodag kay gatong malibaran ng tiguang kay basinyang mangluod. Manang ato lang ato lang taga-anog chance. Here we go. Ang love letter ni Tatay Naldo, halinda sa may Bantayan, Kabangkalan. Marso 2, dera. Dear Kuya Angel, mayong gabi kanimo og sa mga naminaw karon. Taguan ko sa pangalan nga Tatay Naldo. Ako ang tagiya diri sa Astig FM sa Bantayan, Kabangkalan. Usa ko ka 69 anyos. O na akong pangidaron, Kuya Angel, ayaw laglito ka sa English nga term. Kaya basignahan niya ilainon pagsabot ang word nga ang akong edad. I'm just 69 years old. Sa tinuod lang, Kuya, sa akong pangidaron, usan ako karon kabalo. Balo kong pangita kung kinsay magkagusto na ko. Kay lagi, tungod sa akong pangidaron, medyo... Dili masad ko apam, Kuya Angel, nga ambot kung ano, Kuya Angel, nga Carlo, nga nung ang itong mga kababayan nga mga batanon hilig magtiguan nga apam. Unsa bang ikatubag na tuan ni Boss Dudong sa pangutana ni Lolo Naldo nga ang mga babae kuno nga batan-on hilig og apam nga tiguang. Unya siya in town nabalog pangita og batan-on og naabot jud ang panahon nga nag-aabot sila ni Miss Teresa. Teresa Isabel ang iyang nailaila, Kuya Angel. Nagpangidaron kinig 19 anyos unya si Tatay Naldo kay 69 anyos. O dito, dili lang natudugayon ang maong istorya kay... Nagkalami na si Lolo Naldo o si Miss Teresa Isabel. O nabot yun ang panahon.
3: Lolo Naldo, ano naging buhat mo sa kamot mo, may?
4: Isabel, Teresa Isabel, in fairness.
3: Lolo Naldo, no, ako paminaw, dili na ka makakaya na ko, Naldo.
4: Tinuod ka, Isabel. Wa ka nag-joke. Nagka-amigos copy ko, Isabel. Unya, nagka-amigos capsule, sad.
3: Maoday ng imong gamit. Lolo Naldo, muraday kag si Carlo.
4: Ang ano kong nakaila kang Carlo? Isabel, yan ang nakaila kang Carlo?
3: Wala pa kakaibaw na taga Bohol ko. Ako si Miss S ni Carlo. Ako lang kay Isabel.
4: Ikaw na ito ang ex ni Carlo nga si Miss S. Wala ko nagdahom na magkita ta, Miss S.
3: Lolo Naldo, kagilok, kagilok ba na, Naldo?
4: Ay, bisag sa sinday, no, ibin ako. Mas, musukol pa ko, ay. Masi nagtuo ka nga, di pa ni musukol. Ato ning ato ko no ning we on.
3: Ayaw Naldo. Bibi, ato ko no ning hiramo ning imo kong musukol pa ba, Naldo? Naldo, dahil pa man naginisa kang Carlo.
4: Kupiyansa ka, gato si Carlo. Macho na itong lawas, pero di nito gahing unod. Ayaw yung kupiyansa, Miss Isabel. Kaming mga idaran sama ni Boss Arnel Kwan. Ayaw yung kupiyansa nga. Minyadag ko na kamong tiyan, pero ang kanang ubos sa tiyan, gahing pa nasa puste.
2: Ay, klaro ay, ato ning i-kuan ay, ato ning kansilo ning suwat ni Lolo Naldo, si Claros Naldo ay. Nabot matagpusti Lolo Naldo nga, namligyar matagirikuan ay, namligyar matagamigos copy Lolo Naldo, so gamigos capsule. Isa buntag ka uban. Yan, ganong na, ay, Naldo, yan ang nabot naman ta sa mga pusti-pusti, ay, ang sabi ng pusti-pusti diha mo ay. Ang pagkaon o kahulan, ligon Hey, mic test. Ay, nako, Naldo. Ambot ni mo, Lolo Naldo. Marag ganing akong headset ba, tatay Naldo ba? Nangita na ni siyang inagihan. Amigos, coffee kang tanan. Ay, nga na si Boss Arnel. Ay, kopyansa sa mga idaran, Miss S. Kay kamao pa ni mo, Ismeroy. Kaya na laging word guys. Asa ba na eh? Kanaghan ba ng kuhan eh? Kanaghan kay kong makita sa Facebook. Ay ni Anas ni Lolo Naldo. Hoy! Ayaw ana kuya Angel. Mulansara ba ko kuhan? Ang sa'yo mong lansaran di Lolo Naldo sa inyo ha? Siya mulansara ba ko iski chairman kuya Angel? Onsa? Ay, Boss Arnel, si Lolo Naldo, no kay? Mulan sa rog iski chairman sa ila. Pag si Oroy, naunsa naman na. Sa, wakon sa gabi, Naldo? Si Mulan sa rog iski chairman.
3: Uy, pagsuroy. Ay, nako, Naldo. Anong man, naabot ang mataan ni Skitcher man. Ay! Kuya Nalds, or Lolo Nalds. Siya, huwag mo akong ganyanin, Kuya Inger. Sige, bebe, kanta sa tabi, hilingaw-lingaw sa tabi. You are my religion!

Yes, you can comment your song. Paborito mga palangga niya. Ingon si Melissa Lumukso, Kuya Angel. Birahin sa di akong lovers mo, Anbi. Ipag nga sana akong paliton ang sonata ni Tatay Naldo. Inisig lovers mo, Kuya Angel. Kaya di ko ganahan. Sige, lovers mo. Requested ni Melissa Lumukso. Kaya mo ako na nga kanta ang lovers mo nga nakabugto sa iyang bra o sa iyang garter sa pante. Come on, Melissa Lumukso, lovers mon, maragi mong chiki ni Lokso.

Nazar ito sa Tagalog, request si Carlo kanta. Balos Carlo eh. Kasalanan ba? Uy, ano nga naganta ha, Carlo? Ha, pagkahuman ka na nilagbuwag ni Miss S, kapangotana siya, kasalanan ba? Wow! Kasalanan ba, Carlo? Bakit? Dara, kasalanan, Carlo. Kasalanan ba? Para sa mga nakahuna-huna rin, kasalanan.

Yeah, soy Carlo. Ang request si Miss S. Larawan ko pas ko no, Carlo. Okay na nga, pre, Carlo? Nirequest si Miss S. Larawan ko pas! Juan, oras nga palang alas 8:58 alang sa Larawan ko pas! Why? Sponsored by Amigos Coffee. Larawan ko pas!

Ya, sa kana si Boss Dodong Angel, karaan na sanay mo tukar, larawang kupas. Sagdi lang, good boss, panapos karong gabi huna, larawang kupas. Kuya Naldo, ingos Kuya Naldo, Kuya Angel, marag di na maglaro na yung mutukar, larawang kupas.

0: Yes, sa kapalangga ng Amigos Coffee o Amigos Capsule, larawang kupas. Wala tayo oras sa kapalangga. Ay, Kuya Naldo, dagang salamat mo na, Kuya Naldo, sa larawang.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan niyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan,

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned.

0: 89.1 BT Radio.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok ni mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol na health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ihersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay magamit nga panalipod sa pagmagdus sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmagdus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Start your day on a fantastic note.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap kamo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukator sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Ang kasing alam na ito, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa, Monchita?
6: Monching.
5: Monching yung mga hangga. Mamunching, nitangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
5: Kasi una, kapuyon dahi ka?
6: Oo, kapuyon ko.
5: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
6: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Okay na rin mo lawas dahi, ma'am.
6: Okay na.
5: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
6: Monching.
7: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Mangandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nimugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og said liniment.
9: Ang paso kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
10: Wala gyud siya ka pula tangan siyang liniment, no? Wala gyud siya ka gulgol kasagaran mapaso ka mungulgol gyud siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
9: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
8: Living Testimonies.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kung doon na mo ay problema kay di mo katulog panahon sa kagabihon, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di kin mo katulog, doon na ay tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang namang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
13: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
14: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alex Makabasag, Tagalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, ani Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla, so niya kanya akong ginawaan ako. Pirmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, anang akong kapuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, ani Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads.

0: 98.1 BT Radio.
1: Pirmig ang panghihi,
2: hanap niya pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-Detex 500.
2: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-Detex 500.
1: Karun na yun.
3: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: Detex 500.
4: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550, ugang alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
7: Oh, simple ra, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
6: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
7: Dili po, doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung upadulong sa video kay. Aray! Sakit no more!
7: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
9: Ha? Unsa di na anak kuya?
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
9: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
10: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
9: Hala, kanindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
10: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
9: Ah, mau ba kuya? Sige, adto na ko.
10: Ha? Asa naman ka?
9: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
11: UN
5: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan o ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an o alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal o sibil. Kining pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
0: Vitron, subok na!
11: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan po sa Vitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinood dyan nga. Dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali era po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay table dyan siya kayo sa bata.
0: Vitron, subok na!
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
13: Start your day on a fantastic note.

0: Buksan Celebrity Kajik Soap, Buksan Celebrity Beauty Soap, Kasikas sa Panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makaligpas po ng 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pag-asa nagbabala na posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa southwest monsoon o habagat.
4: Headlines.
3: Klase sa ilang lugar sa bansa suspendido dahil sa masamang panahon dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na binisita ang evacuation center sa Barangay Pamplona, Tres, Las Piñas City upang alamin ang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian tinututukan ang pagresponde sa mga apektado ng landslide sa Baguio.
4: Headlines.
3: 2027 proposed national budget makakatulong sa pagpapatatag ng mga institusyon, pagpapalawak ng mga oportunidad sa ekonomiya at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino ayon kay Pangulong Marcos.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines muling giniit na hindi kailangan ng paindulot mula sa anumang dayuhang bansa para sa resupply mission ng BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal.
4: Headlines.
3: Commission on Audit, inatasan si Vice President Sara na ibalik ang 448.3 billion pesos na confidential funds ng Office of the Vice President dahil sa maling paggasta.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagbabala ang Pag-asa sa posibilidad ng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Miyerkules, Agosto 12, dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Batay sa heavy rainfall outlook na nilabas sa 5 ng umaga, maaaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang dami ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, maaaring mas mataas pa ang matatanggap na ulan ng mga bulubundukin at matataas na lugar. Maaari ding lumala ang epekto ng pag-ulan sa ilang lugar dahil sa nauna ng mga pag-ulan na nagdulot ng mataas na moisture sa lupa. Samantala, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang isang tropical depression na dating namataan na low pressure area. Gayunman nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan naman ang mga local disaster risk reduction and management offices na magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga residente.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Suspendidong klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Miyerkules, Agosto 12, dahil sa masamang panahon dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa Abra, suspendidong klase mula kindergarten hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Sa Benguet naman, kanseladong klase mula preschool hanggang senior high school, pampubliko man o pribadong paaralan. Sa Pampanga, suspendido rin ang face-to-face classes sa Candaba habang pinapayuhang lumipat sa modular learning. Sa Masantol at San Simon, pinatutupad ang alternative delivery mode hanggang Agosto 14. Suspendido naman ang lahat ng antas ng klase sa Santo Tomas hanggang sa Naturang Petsa. sa Pangasinan, kabilang sa mga nagpatupad ng suspension sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ang Aguilar, Binmali, Calasiao, Mangaldan at Lingayen. Pinapayuhan ng mga mag-aaral at guro na manatiling nakatutok sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan at paaralan dahil maaring magbago ang sitwasyon ng panahon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa mahigit sa 446,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Batay sa pinakauling tala ng DSWD, nasa 446,066 family food packs. Umabot naman sa 14,000 ready-to-eat food boxes at mahigit sa 5,500 non-food items ang naihatid ng mga o sa mga apektadong pamilya. Kabilang sa mga lugar na nakatanggap ng ayuda ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Kasama rin sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Ang mga pinamahaging relief items ay bahagi naman ng augmentation request ng mga lokal na pamahalaan upang batugunan ang agarang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng mga kalamidad. Patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagdugon at tuloy-tuloy na paghatid ng pagkain at iba pang kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Personal na tinungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang evacuation center sa Verdant Covered Court sa Barangay Pamplona na 3, Las Piñas City. Ito'y upang alamin ang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Kasabay ng pagbisita ng Pangulo na mahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga tulong sa mga evacuees. Kabilang dito ang mainit na pagkain, family food packs at sleeping at hygiene kits. Tumanggap din ang bawat apektadong pamilya ng 10,000 pisong financial assistance.
6: Papasalamat po kami kasi natutulungan pa kami sa mga nasa salanta ng mga baha.
7: Malaking bagay po talaga yung tulong ng DSWD para po sa amin talaga dito sa mga apektado ng mga bagyo.
6: Sa pagkain naman po, malaking tulong po yun sa amin. Kasi mga na mga pagkain, kasi wala kami trabaho. Malaking tulong po yun sa amin.
3: Yan po ang tinig ng mga nabigyang tulong ng pamahalaan na naapekto ng kalamidad sa Las Piñas City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pinaigting ang mga akbang ng pamahalaan upang batugunan ang problema sa pagbaha sa Las Piñas City sa ilalim ng Oplan Kontrabaha. Kabilang dito ang pagdeploy ng high vacuum self priming drainage trailer pump sa Alido Bridge sa Barangay Zapote. Layunin itong mabilis na maalis ang naipong tubig mula sa Alido River at makatulong naman sa pagpapababa ng level ng baha sa lugar. Patuloy din ang dredging operations ng Department of Public Works and Highways sa Zapote River upang mapabuti ang taloy ng tubig at mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad sa Las Piñas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian tinutukan ang pagresponde sa mga apektado ng landslide sa Baguio. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Personal na tinutukan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang disaster response ng ahensya sa mga pamilyang naapektuhan ng landslide sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City noong August 9. Binisita ng Kalihim ang ground zero ng insidente para makita ang sitwasyon at alamin ang agarang pangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng pagguho ng lupa. Nakiramay rin ang Kalihim sa mga naulilang pamilya at nagpaabot ng 10,000 pisong cash assistance sa bawat isa sa 7 pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Tinayak nito magkakaloob din ng kagawaran ng Bureau of Assistance matapos makumpleto ang kinakailangang mga dokumento. Kaugnay nito, binisita rin ng Kalihim ang 2 survivor na kasalukuyang nagpapagaling naman sa Baguio General Hospital and Medical Center. Nagpaabot na rin ng DSWD sa kanila ng kabuang 30,000 cash relief at medical assistance at tinayahanda na ang psychosocial support para sa kanilang mga pamilya. Patuloyan niya ang koordinasyon ngayon ng DSWD sa mga LGUs NGO at iba pang response agencies para matugunan ang karagdagang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senate Finance Committee Chief J.V. Ejercito, aminadong hamon ang pag-schedule ng budget hearing sa kasagsagan ng impeachment trial. Ejercito, umaasang kakayaning may pasang budget bill bago matapos ang taon. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Inaasahan ni Senate Committee on Finance Chairman Senator J.V. Ejercito na magiging hamon para sa Senado ang pagdinig sa panukalang 2027 national budget dahil sabay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at plenary sessions pa ng Senado. Ayon kay Ejercito, natanggap na ng Senado ang National Expenditure Program o NEP o yung panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, kaya magsisimula na rin ang budget season sa mataas na kapulungan. Planoan niyang isagawa ang unang development Budget Coordination Committee o DBCC budget briefing sa August 27 o 28. Gayunpaman, sinabi ni Ejercito na malaking hamon ang pag-aayos ng schedule dahil nga sa impeachment proceedings na nakatakda sa umaga sa ngayon at plenary sessions naman sa hapon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator JV.
10: Pinaka-challenge ko ngayon na paano siya maano, yung scheduling will be a challenge, no? Pag nag-budget season sa ate, alam niyo naman ng budget. Minsan hanggang magdamag yan, no? Lalo na pag plenary na. So, we can only have budget hearings ngayon, Thursday, Friday lang. Dati, from Monday to Thursday. So, dalawang araw lang. So, I'm hoping we will have find a solution.
9: Umaasa si Ejercito na matatapos ng Senado ang deliberasyon ng 2027 budget sa loob ng itinakdang panahon o bago matapos itong taon para maiwasan ang isang re-enacted budget. Anya, mahalagang mapabilis ang budget process para mapabilis rin ang implementasyon ng ilang government projects at ang paggasta ng pamahalaan na makakatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Ejercito.
10: We don't want a re-enacted budget. We don't want a late budget. So gusto natin matapos. Balang by January, paspas na. Baka habol tayo sa infrastructure and public spending para yung ekonomiya natin makabawi.
9: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 2027 proposed national budget makakatulong sa pagpapatatag ng mga institusyon, pagpapalawak ng mga oportunidad sa ekonomiya at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2027 proposed national budget na sumasalamin sa matatag na pangako na bubuo ng isang matatag, inklusibo at maunlad na Pilipinas. Ang paglalarawan ay bahagi ng inilabas na national budget for fiscal year 2027 message ng punong ekutibo sa Kongreso. Ayon sa Chief Executive, higit pa sa isang financial plan ay isa din anyang strategic investment para sa sambayan ng Pilipino at sa kinabukasan ng bansa ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Gagamitin na niya ang budget sa pagpapatatag ng mga institusyon, pagpapalawak ng oportunidad sa ekonomiya at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Binigyan din rin ng Pangulo na sa ginawang preparasyon ng panukalang pondo ay kanyang pinatiyak na ang bawat pisong gugugulin ay maghahatid ng makabuluhan at pangmatagalang halaga. Aabot sa 7.2 trilyong piso ang isinumiteng proposed budget para sa susunod na taon. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Malaking bahagi ng panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027 ay lalaan sa mga mandatory obligations ng pamahalaan. Ayon kay Department of Budget and Management Acting Secretary Kim De Leon, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng budget, ang mas malaking national tax allotment para sa mga local government units. Gayun din, ang salary adjustment para sa mga civilian government employees, military at uniform personnel. Ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon ay mas mataas ng 407 billion pesos kumpara sa 6.8 trillion pesos na pambansang budget ngayong 2026. Binigyan din naman ni De Leon ang kahalagaan ng 2027 national budget dahil sa nakatuon ito sa pagkumpleto ng mga prioridad na programa at proyekto ng administrasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
12: Nakafocus ang ating 2027 budget na masiguro na lahat ng ating priority programs na nailahad ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address ay makakatanggap ng sapat na pondo dahil ito naman talaga yung pangunahing layunin na i-deliver yung mga na ipangako natin na programa at serbisyo at ito ay sasabayan ng karampatang budget.
3: Si DBM Acting Secretary Kim De Leon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Budget and Management tiniyak ang sapat na pondo para sa pagpapatuloy ng Uplift Program sa 2027. Darito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
13: Tiniyak ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na may sapat na pondong inilaan ng pamahalaan para maipagpatuloy ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Program sa susunod na taon. Ayon kay De Leon, bagamat walang hiwalay na line item para sa uplift sa 2027 National Expenditure Program na kapaloob sa mga budget item ng iba't ibang ahensya, ang mga programang bahagi ng Government Response Framework. Kabilang dito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation na AICS ng DSWD, Fuel Subsidy para sa mga transport worker sa ilalim naman ng DOTR, Fuel Subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda sa Department of Agriculture, at Emergency Repatriation at Action Fund ng Department of Migrant Workers. Ani De Leon na patuloy na pupondohan ang mga programang ito upang matiyak ang tulong sa mga sektor na higit na maaapektuhan kung magpapatuloy ang energy crisis.
12: So, wala pong separate na line item for the uplift program, pero patuloy po na makatatanggap ng alokasyon yung mga nabanggit ko na mga specific line items ng iba't ibang mga ahensya upang masiguro na patuloy nating matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan kung magpapatuloy pa rin itong energy crisis na ating hinaharap sa ngayon.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
15: Kaalamang ASEAN.
14: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagaan ng mga sundalo sa pagpapanatili ng seguridad at pagtatanggol sa bansa. Ito'y kasabay ng pagpapalit ng liderato ng Filipino Army sa 68th Philippine Army Change of Command Ceremonies, kinilala ng Pangulong Serbisyo at pamumuno ni General Antonio Navarrete bilang pinuno ng hukbong katihan. Pinalitan naman siya ni Lieutenant General Donald Gumiran bilang bagong Army Chief. Hinimok ni Pangulong Marcos si Gumiran. na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng kahandaan at kakayahan ng Philippine Army, lalo na sa sinasagawang transition ng hukbo tungo sa mas nakatuong external defense at pangangalaga sa soberanya at territorial na integridad ng Pilipinas.
15: The incoming Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Donald Gobiran, your years of frontline command from platoon leader to commander of the Western Mindanao Command, together with your experience abroad and education at the U.S. Army War College, have prepared you for this responsibility. Continue the mission. Preserve the Army's strong sense of duty and keep faith with our soldiers.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, binigyan din ng Pangulong Marcos na kailangang maratiling handang mga sundalo sa pagtugon sa mga kalamidad at iba pang mga emergency, kabilang ang search and rescue missions at relief operations para sa mga apektadong mamamayan. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa modernisasyon ng kakayahan ng Philippine Army at sa kapakanan ng mga sundalo at kanilang pamilya. Nanawagan din siya sa mga sundalo na panatilihin ang disiplina, integridad, malasakit at pagmamahal sa bayan sa pagtupad ng kanilang tungkulin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nilinaw ng professional understanding ng Pilipinas at China kaugnay ng rotation and resupply o RORE mission sa Ayung Inchol kasunod ng mga batiko sa naturang kasunduan. Sa pahayag ng DFA, ginit nitong hindi nakakaapekto sa 2016 Arbitral Award ang provisional arrangement. Paglilinaw pa ng ahensya, ginawa lamang ito upang magtakda ng mga prinsipyo at pamamaraan para sa rotation ng mga tauhan at paghatid ng mahalagang supply sa BRP Sierra Madre. Binigyan din ng DFA na hindi nito nililimitahan o binabawasan ang sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa ilalim ng international law na nanatiling buo ang karapatan ng bansa sa mga teritoryo at maritime areas nito. Tugon ito ng DFA sa mga puna ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dati nang nanawagan na wakasan ang arrangement dahil sa pangambang maaring palawakin ng China ang saklaw nito sa buong West Philippine Sea.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Muling ginit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi kailangan ng paintulot mula sa anumang dayuhang bansa para sa resupply mission ng BRP Sierra Madre sa Ayung Inchol. Ayon kay AFP Western o West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, commissioned vessel ng Philippine Navy ang BRP Sierra Madre habang ang Ayung Inchol ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Anya, mandato ng Armed Forces na pangalagaan ang teritoryo ng bansa at iaking natutugunan ang pangangailangan ng mga sundalong nakatalaga doon. Binigyan din pa ni Trinidad na hindi kailangang humingi ng permiso o magbigay ng abiso sa anumang foreign power bago isagawang rotation and resupply missions. Diniyak din niya na hindi pababayaan ang BRP Sierra Madre at ang mga tauhan nitong nagbabantay sa Ayung Inchol. Ang pahayag ay kasunod ng mga tanong kung o tungkol sa tinatawag na provisional understanding sa pagitan ng Department of Foreign Affairs at ng China hinggil sa mga resupply mission sa Ayung Inchol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga naging tagumpay ng Bangsamoro Peace Process, tiyak na mapagtitibay ng bagong Army Chief ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kumpiyansa ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na lalo pa mapagtitibay ni Lieutenant General Donald Gumiran ang mga natagumpay sa Bangsamoro Peace Process. Ito ang tinura ni Presidential Peace Advisor Secretary Melcenen Sarmiento kasabay ng kanyang pagpapabot ng pagbati kay Gumiran na naupo kahapon bilang ika-68 Commanding General ng Philippine Army. Sa inilabas nila pahayag, sinabi ni Sarmiento na nakita nila ang dedikasyon ni Gumira na para mapanatili ang mga naging tagumpay ng pamahalaan. Sa panahon ng panunungkulan nito bilang pinuno ng Western Mindanao Command, tiwala ang OPA PRO na may pagpapatuloy ni Gumira bilang bagong pinuno ng hukbong Katihan ang mga nasimulang tagumpay para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon ng Bangsamoro. Una lang ipinangako ni Gumira na gagawin nila ang lahat, masiguro lamang magiging maayos, mapayapa at ligtas ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Region sa Setyembre ng taong kasalukuyan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Commission on Audit, inatasan si Vice President Sara na isuli ang 448.3 billion pesos na confidential funds dahil sa maling paggasta. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Inatasan ng Commission on Audit o COA ang Office of the Vice President na isaole sa pamahalaan ang 448.2 million pesos o halos 80% hanggang 90% ng kabuang 500 million na confidential funds na ginastos ng tanggapan ng Vice Presidente. Ito ay matapos matuklasan ang mga questionable transaksyon, kawalan ng ebidensya at paglabas sa mga alituntunin sa pag-audit. Sa kanyang testimonya sa Senate Impeachment Court, isiniwalat ni COA Ikfaw Auditor Silene May Del Campo na kabilang si Vice President Sara Duterte sa mga tinukoy na may direktang pananagutan sa mga na-disallow na pondo bilang pinuno ng OVP. Ang 448.2 million pesos na pondo ay binubuo ng 73.2 million na na-disallow mula sa 125 million confidential fund ng OVP noong December 2022, 375 million pesos na kabuang pondo para sa unang tatlong quarter ng 2023. Inilarawan din ni Del Campo ang kabuang transaksyon ng OVP sa confidential funds noong 2023 bilang irregular o hindi alinsunod sa batas ng mga regulasyon. May natitira pang 180 days ang OVP upang maghain ng apela hinggil sa 375 million pesos na disallowance sa COA Commission proper. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Department of Justice na naisampa na sa korte ang reklamong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng naging pahayag ng Vice Presidente noong 2024 kung saan sinabi niyang kumuha siya ng isang hitman upang ipapatay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, inihain ang reklamo sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court. Ang nasabing kaso ay nagugat sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ng Vice Presidente.
18: The charges for grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175 of the Cybercrime Prevention Act. So for context, this is the same matter referred to by the NBI to the DOJ, which is currently one of the subject of the current ongoing judicial proceedings against the Vice President. Okay, so after preliminary investigation, nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence.
3: Si Department of Justice spokesperson Polo Martinez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Quezon City Health Department nagpaalala na huwag baliwalain ang mga sintomas ng leptospirosis. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha, nagbabala ang Quezon City Health Department sa maaaring pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Quezon City Epidemiology and Surveillance Division Head Dr. Rolando Cruz, ipinaalala niya na kinakailangan agad magpakonsulta upang makaiwas sa leptospirosis at sa mas matindi pang panganib nito.
20: Kaya next po sa baha, huwag na po kayong mag-atubili, huwag na po kayong magsugal, no? Na wala kayong nararamdaman ngayon. Meron lang kayong window period na 72 hours para mag-prophylaxis.
19: Tiniyak naman ng QC Health Department na bukas ang health centers para sa libreng konsultasyon at gamot remote. Ngayon din ang kahandaan ng community health workers na umalalay sa pangangailangan medikal ng mga apektadong residente. Samantala, nakaantabay rin ang medical teams para sa health assessment ng mga kababayan nating kasalukuyang nasa evacuation sites. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, Pilipinas, kaysa ng buong mundo sa pananalangin para sa Colombia kasunod ng pagtama ng malakas na lindol. Narito ang balita natin sa atin ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nawala ng mahal sa buhay at sa mga naapektuhan ng pagtama ng 7.4 magnitude na lindol sa Colombia. Ayon sa Pangulo, batid ng mga Pilipino ang hirap at sakit na dulot ng sakunang ito. Kabilang anya ang Pilipinas sa mga bansang nasa Pacific Ring of Fire, kaya't batid ng bansa ang bigat at hamon na dala ng pagtama ng malakas na lindol. Sabi ni Pangulo Marcos, nakatindig ang Pilipinas kasama ng Colombia sa pagbangon, muling pagtatayo ng mga komunidad at pagpapanumbalik ng kabuhayan ng mga naapektuhan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Ibayong Dagat, tigit 100 katao iniulat na namatay habang may ilang mga residenteng na-trap sa mga gumuhong gusali sa hinang lindol sa Colombia. Mula naman sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Mahigit 100 katao ang kumpirmadong patay matapos yanigin ang isang malakas na magnitude 7.4 na lindol ang kanlurang bahagi ng Colombia nitong Lunes. Dahil sa tindi ng pinsala sa iba't ibang lungsod, opisyal nang nagdeklara ng national disaster o malawakang sakuna ang bagong halal na pangulo ng bansa na si Abelardo de la Espereza. Ayon sa ulat ng ABC News, umabot na sa hindi bababa na 132 ang nasawi habang mahigit 572 naman ang naitalang sugatan sa bansa. Kinumpirma ng Pangulo na gumuhang hindi bababa sa 61 na gusali habang mahigit 1,600 kabahayan naman ang nagtamo ng matinding pinsala o tuluyang nawasa. Pansamantalang isinara at sinuspende ang operasyon ng 7 paliparan para sa kaligtasan ng publiko. Nagpahayag rin ng kahandaan si U.S. Secretary of State Marco Rubio na suportahan ang Colombia. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.

0: In deficit ni Ku sa nagwagi ng ginto na si Asuma nakainan Japan. Samantalang nanaig naman siya kontra sa isa pang Japanese competitor na si Ryo Shimada na tumapos ng bronze medal sa agwat lang ng 3/100 of a second. Pabiyahe pa California sa Amerika si Patrick Ku para ipagpatuloy ang kanyang ensayo. Nakatakda ang BMX competitions ng 2026 Asian Games sa 28 ng September. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Philippines Transparency Initiative sa West Philippine Sea, tinalakay sa Philippine Military Academy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Murar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jong.
7: Pinamunaan ni Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tristan Tariela, katuwang si Philippine Military Academy Superintendent Lieutenant General Michael Logico, ang pagtalakay sa Philippines Transparency Initiative in the West Philippine Sea sa mga kadete ng Philippine Military Academy. Sa paglalahad ni Tariela, walang anumang may tuturing na sigalot o dispute sa West Philippine Sea dahil alinsunod sa pandaigdigang batas ang UN Convention on the Laws of the Sea at pinagtibay ng Permanent Court of Arbitration base sa July 12, 2016 ruling, ang bansang Pilipinas ang may sovereign rights sa nasasaklaw nitong 200 nautical mile exclusive economic zone. Ibinahagi din ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Tariela, mga inisyatiba ng bansa na nakatoon sa pag pagpapalawak sa kamulatan ng mga mamamayang Pilipino ukol sa ating maritime rights at soberenya at pagtibayin ng pagkilala ng pandaigdigang komunidad sa hindi makatarungan at labag sa batas ng mga pagkilos ng People's Republic of China na kinabilangan ng foreign interference. Maliban nito, inilahad din ito ang kalabang

0: Na pagkakaroon ng masusi at makabuluhang pag-uusap sa mga PMA cadets bilang mga susunod na leader ng Armed Forces of the Philippines at maging sa gobyerno dahil ibabalikat din nila ang responsibilidad upang ipagtanggol ang ating territorial at sovereign rights at siguruhing mamumulat pa rin ng mga susunod na henerasyon na may West Philippine Sea pa rin silang matatawag na kanilang pag-aari. Mula sa Baguio City, para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Mahigit sa 90% ng populasyon ng Kalinga nakapagpatala na sa Philippine ID system. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Estrella.
3: Mahigit 90 bahagdan na ng kabuang populasyon ng Kalinga ang nakapagtala sa Philippine ID system of PhilSys as of July 2026 ayon sa data released ng Philippine Statistics Authority. As of July 31, 2026, 213,663 individuals na ang PhilSys registered sa Kalinga. Katumbas ito ng 90.77% ng 235,391 total population ng probinsya base sa 2024 census of population. Samantala, may higit kalahati na ng populasyon ang na-issue ng e-fill IDs in paper form sa pamamagitan ng mga personnel na PSA Kalinga. As of July 31, 2026, 137,873 individuals na ang nabigyan ng e-fill IDs in paper form. Katumbas ito ng 58.57% ng total population ng probinsya. Bilang Digital Foundational ID System, layunin ng National ID System na paunlarin ang service delivery and accessibility sa bansa at pabilisin ang pag-transition nito sa digital economy kasama na ang presenceless, paperless at cashless transactions. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center sa Rosales, Pangasinan. Tiniyak ang kahandaan sa posibleng pagdami ng dengue at leptospirosis cases. Fast lane inactivate. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atin sa atin ni Grace Acuara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Grace.
4: Tiniyak ang kahandaan ng Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center o CRMTC sa Rosales, Pangasinan sa posibleng pagdami ng mga pasyente may dengue at leptospirosis dahil sa mga nararanasang baha dulot ng patuloy na pag-uulan sa hinang habagat. Ang kay Dr. Emerson Patawaran, ang Medical Center Chief ng CRMTC, mayroon na nakahandang fast lane para sa mga pasyente may dengue at leptospirosis upang mas mabilis silang ma-assess at mabigyan ng kinakailang atensyong medikal. Marami pa namang bakanting kama niya sa ospital sa ngayon, ngunit inaasahan nilang maaring dumami ang mga pasyenteng dadalhin sa ospital dahil sa mga sakit na karaniwang tumataas ang panganib kapag tag-ulan. Pagrinto, nakahanda ang ospital sa posibleng surge ng mga pasyente lalo na kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar. Sinabi ni Patawaran na hindi ganang apektado ng pagbaha ang malaking bahagi ng kanilang catchment area. Ayon pa sa Medical Center Chief, ang authorized bed capacity ng ospital na tinakda sa batas ay 103 kama. Ngunit sa aktual na operasyon, maabot ng kumikit-kumulang 250 kama ang kanilang nagagamit upang matugunan ang dami ng mga pasyente. Nasa 210 hanggang 220 pasyente naman ang average na bilang ng kanilang mga pasyente dalan upang madalas ay halos puno ang ospital. Matatandang inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na magbukas ng fast lanes sa mga pagamut ng ospital para sa mga pasyente may dengue at leptospirosis. Layunin ng direktiba na mapabilis ang pagtanggap, pagsusuri at pagbibigay ng kinakailang lunas sa mga pasyente lalo na ngayong patuloy ang pag-uulan at magbaha sa ilang lugar sa bansa na maaaring magdulot ng pagtaas ng kaso ng mga naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Initial na halaga ng mga nasirang pananim dahil sa bagyong Luis at Maymay sa Occidental Mindoro. Umabot na sa mahigit sa 4.9 million pesos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang hatid ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tom.
5: Umabot sa higit 4.9 milyong piso ang inisyal na halaga ng mga nasirang pananim tulad ng mga bagyong Luis, bagyong Maymay at ng pinalakas na habagat sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Ayon sa papalit ng Provincial Agriculture Office o PAO, ay nagpapatuloy ang validation at assessment sa mga datos mula sa iba't ibang bayan para malaman ang lawak ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Anila, maaaring magbago ang kabuuang halaga ng pinsala habang dumarating ang mga karagdagang ulat. Kaugnay nito, inihahanda na rin ang mga kaukulang intervensyon sa mga apektadong komunidad sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Municipal Agriculture Office ng Brooks Point, Palawan. Binisitang 6 na sites para sa Project Lawa at Binhi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
2: Lizelle.
6: Binisita ng Office of the Municipal Agriculturist ng Brooks Point, Palawan ang 6 na proposed aquaculture project sites ng Project Lawa at Binhi sa nasabing bayan upang masukat ang bawat proposed aquaculture area at matukoy ang angkop na bilang ng tilapia fingerlings na irerequest sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Kabilang sa mga aquaculture sites na ito ang Barangay Malis, Talugon, Amas, Angobilyan, Aribungos at Ipilan. Kasabay nito ay binigyan din ang paunang gabay ang mga partner beneficiaries tungkol sa mga kinakailangang ihanda bago ang target na pagpapakawala ng tilapia fingerlings bago matapos ang buwan ng Agosto. Samantala, umabot na sa mahigit sa 328,000 ang kabuang kita sa lahat ng plot size sa loob ng 2 buwan nang masimulan ang proyektong ito. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 6.5 bilyong pisong halaga ng flood control project sa Cebu, bubusisiin ng Ombudsman. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Aabot sa 6.5 bilyong piso ang halaga ng flood control project sa buong lalawigan ng Cebu sa nakaraang 6 na taon ang sinusuri ng tanggapang tanod bayan bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resolbahin ang problema sa malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ito ang binunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa kanyang unang pagbisita sa Cebu bilang tanod bayan. Ayon sa paunang pagsusuri, pinakamaraming proyekto ang ibinuhos sa Cebu 7th District na karamihan ay napunta sa iisang kontraktor. Tinitingnan din ng Office of the Ombudsman kung ilan sa mga proyekto ang maituturing na ghost project, duplicate project entries, substandard construction at maituturing na non-compliant sa nakasaad na kontrata. Gagamit ng scientific measures ang Ombudsman gaya ng coordinates at digital technology sa kanilang pagsusuri sa mga flood control projects dito.
14: It's not very easy to do flood control investigation because the contracts are very thin. AI can be used, but it cannot be used completely because we have to look at these contracts properly. Proving our cases It's possible, it's always possible, but it's not as easy as it seems. It's easy to conclude, but to prove is harder, and our job is to prove.
13: Bukod pa rito, magsasagawa rin ng lifestyle check sa mga tauhan ng pamahalaan na may kinalaman sa mga proyekto at pagtukoy kung may sabuatang naganap sa mga kontraktor at opisyal ng pamahalaan. Kaugnay nito, nakatakdang magdagdag ng 20 abogado ang Ombudsman Visayas upang mas mabilis matapos ang investigasyon at paghahain ng mga kaso. Paliwanag ni Ombudsman Remulla, hindi minamadali ng kanilang tanggapan ang paghahain ng kaso upang masigurong na isagawa nila ang malalim na investigasyon at may tibay na ebidensya upang mapanagot ang mga nag-abuso sa kapangyarihan. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: LGU ng Zumarraga lumagda ng kasunduan para sa pagpapatupad ng Project Samar para sa Samar State University Fisheries Extension Classes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Darito report ni Charmaine Perito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Charmaine.
11: Lumagda sa Memorandum of Agreement ang Local Government Unit ng Zumarraga para sa pagpapatupad ng Project Samar na maglalapit ng college education sa mga kabataan ng bayan. Sa ilalim ng proyekto, itatatag sa Zumarraga ang Samar State University SSU Extension Classes para sa Bachelor of Science in Fisheries. Layon itong mabigyan ng mas madaling access sa higher education ang mga kabataang nais kumuha ng kursong may kaugnayan sa fisheries nang hindi na kailangang lumayo sa kanilang bayan. Bahagi ang programa ng mga hakbang upang mapalawak ang access sa college education at makapaghanda ng mas maraming kabataan para sa profesyon at oportunidad sa sektor ng pangisdaan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Halal industry sa bansa, palalawakin ang access sa merkado. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Darito report ni Sharif Temhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sharif.
15: Palalawakin ng pamahalaan ng access sa merkado ng mga lokal na halal producer at negosyante bilang bahagi ng pagpapalakas sa industriya. Sa ginanap na Halal Trade Expo 2026 sa Iligan City, inihayag ni Department of Agriculture o DA Undersecretary Datu Zamzamin Ampatuan na malaki ang merkado ng halal products sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kaya nagtutulungan ang DA, Department of Trade and Industry o DTI, pribadong sektor at iba pang ahensya para mapaunlad ang industriya. Sinabi rin ni Ampatuan na nakaangla rin ang halal program ng DA sa food security na binibigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pagpapalakas ng livestock production para sa sapat na supply ng manok, baka at iba pang karne. Samantala, tampok sa Halal Trade Expo ang mga aktibidad sa Agri-Halal, Digital Market Integration, Community Partnerships, Halal Governance and Education, Skills Training and Modest Fashion, at Culinary and Baking Showcase. Nagsimula ito noong Lunes, Agosto 10 at tatagal hanggang Sabado Agosto 15 sa isang mall sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: May bust operation na pinangunahan ng PIDEA Tawi-Tawi na uwi sa pagkasawi ng suspect at isang PIDEA agent. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Laila.
16: Isinagawa ng PIDEA Barm Tawi-Tawi sa pakikipagtulungan ng 4th Marine Rifle Battalion at Tawi-Tawi Police Provincial Office, Bungong Municipal Police Station at iba pang PNP unit ang bypass operation ikasyam ng Agosto bandang alauna imedya ng umaga sa Barangay Panyungan, Bungao, Tawi-Tawi. Ayon kay PIDEA Tawi-Tawi Provincial Officer Abraham S. Kalim, agad nagpaputok ang suspek si alias Boss M matapos mapansin ang kanyang katransaksyon aksyon ay isang PIDEA agent at nauwi sa matinding putukan na ikinasawi ng suspect at dalawang kasama nito habang isang PIDEA agent ang nasawi at nagtamo ng sugat ang commanding officer ng 4th Marine Rifle Battalion, si Lieutenant Colonel Richard Malabanan ng Philippine Navy Marines at dalawang iba pang kasama nito na kasalukuyang nagpapagamot at nagpapagaling sa Zamboanga City. Samantala, nasamsam ang humigit kumulang na 270 grams ng shabu, tinatayang nagkakahalaga ng higit 1 milyon, mga baril pawang may kasamang live ammunitions, gaya ng isang KG-9 submachine gun, 1 M1 Garand, 3 caliber 45 at isang caliber 9mm, dalawang identification cards, 4 na Android phones, 4 na gunting at 80,000 pesos na budol money. Hinikayat ni PIDEA Provincial Officer Kalim ang mga nasasakupan na makipagtulungan at ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ang mga sangkot sa paglalako ng illegal na droga para sa maayos at magandang hinaharap ng mga mamamayan ng Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, August 12, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide.
17: We know. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Presidential Action Center.
20: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
21: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
22: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
23: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
22: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
24: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
22: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
23: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ang paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Uli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Miyerkules, August 12, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radio Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. O, pambungad natin ngayong umuulan-ulan pa rin na umaga ng Miyerkules. Traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radio Pilipinas. Traffic!
5: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan. At good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simula po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Balintawak Market hanggang dito na rin po yan sa may Dario Bridge. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dito sa may Irwin Garcia hanggang dito na rin po yan sa may Connecticut. Then makakaranas din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dito sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Moderate traffic din po tayo simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dito sa may Madison hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, makakaraan ulit po tayo ng moderate traffic simula po dito sa may Quezon Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Soler. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may hanggang Monumento area. Then ang atin naman pong southbound po ng C5, moderate to heavy na rin po tayo simula po dyan sa may Congressional hanggang dito na rin po yan sa may F. De La Rosa intersection. Dahil meron po tayo aksidente dyan na tatlong truck. Kaya pinag-iingat po, pinapaalala po natin sa ating mga motorista dyan na konting pasensya lang din po. Then, pero may nag-assist na rin po ng mga ating traffic enforcer po dyan sa lugar na yan. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dito sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trafiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang ating naman pong northbound po ng C5. Moderate to heavy na rin po tayo simula po dyan sa may Tinga Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may hanggang dito sa may pagkakit po ng Katipunan Flyover hanggang dito na rin po yan sa may C.P. Garcia Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Labayani Street hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco. Then makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Sosuarigi Street hanggang dito na rin po yan sa may Tandang Sora. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Central Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang natin sa ating mga motorista, meron po tayong pinapa-implement na number coding, yung may mga plakang 5 and 6. Bawal po tayo lumabas simula 7 a.m. to 10 a.m. then pabalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Roger!
7: Yes, sir.
5: Wala namang monitored na mga flooded streets sa ngayon?
7: Wala naman po, sir. Wala naman na tayong mga flooded po.
5: Okay. Isang puntos ba yung nabanggit mo along C5, yung tatlong truck na naaksidente? Saan banda ito?
7: Sa may tapat po ng Ateneo.
5: Okay.
7: Yung kabilang bound, yung southbound po.
5: Southbound. So southbound lane ng C5, tapat ng Ateneo. Pero nakaalalay naman ang ating mga traffic enforcers at nakakadaan naman kahit paunti-unti ang mga sasakyan.
7: Yes po. Bali, ang nakasakop po kasi netong aksidente natin is two lanes. Kaya po ang gumaano na rin po ngayon, yung two lanes na, two lanes passable rin po tayo doon.
5: Okay, sige. Salamat na marami, Rogent.
7: Thank you rin po.
5: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Rogent Mutok, mula sa MMDA Metro Bay.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po yung pong update mula naman sa Department of Social Welfare and Development, ano, as of 6 kagabi, 6 p.m. Umabot na po sa 446,000 family food packs at meron ding mga boxes na meron pong mga ready-to-eat food, almost 14,000, at meron ding 5,600 non-food items na naipamahagi na po sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Yan po ay bahagi ng tinatawag na augmentation request mula sa mga local government units at ito po yung nakalaan para doon sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga sumusunod na lugar. National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. At patuloy din, mga kaibigan, ang pakikipag-ugnayan po ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang maagap na pagtugon at ang tuloy-tuloy na paghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: 15 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Zambales. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
10: Kay lungkot nitong hating gabi.
9: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
10: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim.
9: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
10: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
9: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Mga kaibigan, 18 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po isang bayang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radyo Magazine 1278 kHz. At napapanood din mga kaibigan sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan. Hoy, siya nga pala. Thank you ha. 2 million followers na ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. Salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala, patuloy na pagtangkilik. 2 million followers na po ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. Hoy, banggitin ko lang uli itong paalala ng MMDA, Metro Manila Development Authority. Ha? Mayroon silang reminder para sa lahat. Meron ho silang panawagan sa publiko na maging responsable tayo sa pagtatapon ng basura. Yan, importante yan ha. Yan po ay matapos na tumambad sa mga opisyalis po ng MMDA, ganun din ang Department of Public Works and Highways, at dyan po sa Paranaque LGU, napakaraming basura na nakabara diyan po sa Redemptorist Channel sa Baclaran. Ay nako, di ba? Kaya kailangan ho, responsable tayo sa pagtatapon ng basura. Yung basura ang ating tinatapon, may balik ho sa atin yan. O yan, among others, nagbabarang mga estero, mga daanan ng tubig, kaya naiipon ang tubig baha. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, gaya ng binabanggit ko kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa lalawigan po ng Zambales. Ang ating makakausap ang kanilang head, si Rolex Estrella. Sir, magandang umaga po.
11: Sir, magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig.
5: Okay, so ibig sabihin ay makikibalita muna kami, sir, ha, sa sitwasyon po dyan sa inyong lalawigan, dahil hanggang kahapon deklarado na walang pasok ang ating mga government offices dyan sa inyong lugar. As we speak, kumusta na ang lalawigan ng Zambales, sir?
11: Sa ngayon po, no, kasalukuyan, hindi naman po maulan. Kahapon po ay patuloy na walang pasok sa lalawigan ng Zambales, sapagkat ang forecast ng ating pag-asa orange warning pa rin po kami. Pero ngayon po, hindi naman po, huminto naman po yung pag-ulan-ulan. At ito nga po, binabantayan po namin yung mga lugar na kung saan may mga banta pa na ng pagbaha. Meron din po kaming mga lugar na kung saan binabantayan namin sapagkat isolated sila, katulad po nung Barangay Santa Fe sa bayan po ng San Marcelino. At meron din naman po kaming geographically isolated na barangay sa Barangay Babuyan sa bayan po ng Santa Cruz. Ngayong araw po, yung ating klase at pagpasok ng ating mga empleyado ay hindi na po suspended. At may klase na, sir, dito sa lalawigan po ng Zambales.
5: Opo. Sir, may nabanggit kayo isang particular barangay sa anong bayan yon? Anong barangay?
11: Barangay Santa Fe, sir, sa bayan po ng San Marcelino.
5: Okay.
11: Eastern side po ito. Nasa bandang paanan po ito ng bundok. At malakas po ang pagragasan ng tubig baha. Nasira po yung kanilang tulay, no? Nasira po yung tulay, kaya isolated po yung kanilang barangay.
5: Okay,
11: itong meron po itong around 1,800 na naninirahan. Kaya yun po ang inaano namin ngayon na Kahapon po ay nagsagawa ng relief operation yung ating MDR-RMO.
5: Opo.
11: Kasama yung ating mga volunteers and partner agencies. Successful naman po at ginamitan po nila ng lubid para maitawid yung mga relief goods sa kabilang kabila ng ilog. Sapagkat kung magpapatuloy yung sama ng panahon, eh mauubusan po ng supply yung ating mga kababayan doon.
5: Opo, this is Barangay Santa Fe in San Marcelino.
11: Opo.
5: Zambales. Okay.
11: Zambales.
5: At hanggang ngayon, dahil nga po nasira yung tulay, leading to that barangay, ay isolated sila. Pero narating ng rescue team sa pamamagitan po ng paggamit, ikanyo na lubid, ha? At tumawid,
11: yes,
5: at nagdala ng mga relief supplies, sir.
11: Ako. Sir, ang pagpunta po roon, eh, gagamit po tayo ng high clearance vehicle, no? Yung mga 4x4 kasi kakawin
5: okay
11: po ito sa lahat. Eh.
5: Oho,
11: kakawin
5: yeah
11: sa lahat. Pagdating po doon sa kanilang barangay, sa may barangay hall, meron pong ilog na kung saan ay naghahati sa barangay at doon sa kinaroroonan ng mga residente.
5: Mm.
11: Kaya ginamitan ng lubid, maitawid yung mga supplies. So parang zipline, sir, no? Kung
5: okay
11: ma-imagine po ninyo, parang zipline ang ginamit nila.
5: Yes.
11: Ikinarga nila yung mga relief goods sa basket stretcher. Tapos yun po ang ginagamit pantawid. Through rope line, patawid doon sa kabilang ibayo.
5: Opo, naku, in-imagine ko tuloy yung matinding effort na ginawa ng inyong mga rescue and relief teams. Ha? Tatawid, bit-bit yung mga relief supplies, tumatawid na ang gabay lamang ay tanging lubid. Ika nga, maliban doon sa binanggit nyo kanina na may mga high clearance vehicles na para makarating mismo doon sa barangay hall. So as we speak, kumusta ang level naman ng tubig baha? Bumababa na po paunti-unti, sir?
11: Sa lahat po ng lugar na binaha po, no, sa lalawigan ng Zambales, eh subsided naman na, sir, yung mga binaha, yung ating national road, lahat po sa kasalukuyan ay passable na, no? May mga mangilan-gilan na lang po na compound na kung saan mayroon silang mga naipon na tubig sapagkat yung iba nakasara, no? Nakasara yung kanilang mga compound, wala silang mga drainage palabas. So ano lang naman po ito, sir, mga below the knee na water build up.
5: Okay.
11: Sa kasalukuyan, okay po ang lalawigan ng Zambales, wala po kaming baha at lahat po ang major road is passable po lahat.
5: Ayun, okay. So walang nakikitang halimbawang rekomendasyon galing sa mga LGU chiefs natin na rekomendasyon na mag-declare ng state of calamity sa ilang mga bayan dyan sa inyo? Wala namang ganon, sir?
11: Pinag-aaralan po ng probinsya ng Zambales na tinitignan, no, kung papasok po sa parameters kung pwede kaming magdeklara ng state of calamity base doon sa reported damages
5: yun
11: sa lalawigan. Opo, pinag-aaralan.
5: Okay, sa kasalukuyan ba meron pa tayong mga kababayan na nananatili sa mga evacuation center dahil halimbawa sa masyadong malakas ang pag-ulan at nagkakaroon ng pagbaha doon sa kanilang lugar o landslide? Sir?
11: Meron pa pong mga natitira pero paunti-unti na pong nagsasara yung ating mga evacuation centers kasi ang ilan sa ating mga MDR-RMOs based on their assessment ay pwede na pong makauwi yung ating mga kababayan. Paunti-unti na, sir, na nagsasara yung ating mga evacuation centers.
5: Ayun, at maganda yung pinuntusan mo ron, yung binanggit mo na bago bumalik, of course, yung mga kababayan natin dun sa kanilang mga lugar ay meron munang kaukulang clearance mula dun sa LGU officials doon. Di ba, sir?
11: Yes, sir. Tama po. Hindi po namin pinapayagan umuwi yung ating mga kababayan hanggat walang assessment yung ating mga LGUs.
5: Okay. So, in general, gaya na nabanggit nyo, wala namang problema maliban dito sa isolated na barangay.
11: Yes sir, wala naman po. Meron po kaming binabantayan na mga dike na may pangambang masira, no? Pero nakatutok po yung ating DPWH, Provincial Engineering.
5: Opo.
11: At yung ating mga Municipal Engineering. Nagkakaroon po sila ng engineering interventions doon sa mga eroded part ng ating mga dikes. No? Example po dito sa bayan ng Botolan, meron pong eroded portion ng dike, kaya nakatutok 24 hours yung ating DPWH, Provincial Engineering at Municipal Engineering.
5: Okay, at itong dike na ito ay ginagamit sa pag-control ng tubig baha, di ba, sir?
11: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
5: Okay, yung eroded portion sa San Marcelino, binabantayan ng mga otoridad. So, anong immediate na remedyo na ginawa? Nag-sandbagging ba dun sa portion na yon? Kailangan bang mag... sir?
11: Opo, sir. Linawin ko po, no? Doon sa side ng San Marcelino, nag-sandbagging po sila.
5: Okay.
11: Pero dito po, ang tinutukoy ko, sir, ang binabantayan namin dito sa bayan ng Botolan, nag-sandbagging din po yung ating... mga engineering, no, na tulong-tulong, naglagay din po sila ng mga bato sa ating mga dike, and at the same time naglagay na rin po sila ng mga sheet piles para mamitigate po yung tuluyang pagkasira ng ating dike.
5: Okay. Isang puntos pa, Sir Rolex, ha. Siyempre, yung mga towns na yan na binabanggit mo sa Zambales side, ano, San Marcelino, Botolan, nung pumutok ang bulkan Pinatubo, madalas na napapakinggan natin yung mga reports na dyan sa mga areas na yan noon ay nagkakaroon ng lahar dahil doon sa mga volcanic debris na nakadeposit pa rin sa mga dalisdis ng bulkan Pinatubo. Meron po bang ganyang mga pangyayari sa kasalukuyan o wala na, sir?
11: Actually, sir, ang San Marcelino po talaga at ang bayan ng Botolan ay talagang naka-settle tayo, no? Naka-settle sa lahar, kaya yung deposit sa ating mga ilog, lahar, sand po talaga yung deposits sa ating mga ilog.
5: Mm-hmm. Pero ibig sabihin, yung mga naka-deposit sa mga dalisdis ng bulkan, pagka ganyan nagkakaroon ng malakas na pagulan, wala nang bumababa, sir?
11: Patuloy pa rin po, sir. Patuloy pa rin yung pagbaba nitong mga debris, no? Yung mga volcanic debris. Patuloy pa rin po yung pagbaba sapagkat talagang maraming lahar deposits ang Zambales. Kaya katulad po nito, malakas yung dausdos ng tubig galing sa yung ranggasaan ng tubig.
5: Opo.
11: Galing sa kabundukan. Pagkatapos lang po nitong matang-ulan-ulan, sigurado puno na naman ng volcanic debris yung ating mga ilog sa lalawigan ng Zambales.
5: Ayun. Okay. And dahil base dito sa binabanggit mo, Sir Rolex, parang ito'y nangyayari tuwing nagkakaroon ng malakas na pagulan. So, nandiyan yung mga ilog na pupuno na naman ng lahar, nung mga parang buhangin, di ba? So, regular ba, Sir, ang desilting na isinasagawa ng ating mga otoridad para kahit papano ay mapanatili pa rin kahit papano yung lalim ng ilog para madaanan ng tubig, sir?
11: Sa ngayon pong kasalukuyan, meron pong mga programa yung ating national agencies kasama yung provincial government and the DALR. Tuloy-tuloy po yung desilting nila sa mga river mouths natin. At yan nga po, yung bayan po ng Botolan sa Bukaw River, doon naman po sa bayan ng San Felipe, pagitan ng San Felipe at San Narciso, yun naman po Santo Tomas River. Kaya tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy po na yung extraction ng volcanic sand.
5: Ayun, okay. Nako, Sir Rolex, salamat ng marami ha, sa mga updates, sa mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga mula dyan sa inyo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Zambales, sir. Thank you very much po, sir.
11: Maraming salamat po. Maraming salamat po.
5: Thank you. Good morning, sir. Si Rolex Estella. Yan. Siya pong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head dyan sa Sambales. Oras natin sa buong Pilipinas, 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Ay, good morning doon sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ingat-ingat, manatili hong naka-alerto. Kinakailangan palagi tayo naka-alerto. Siyempre, may kalamidad man o wala. Dapat ang top of mind natin, lagi tayong alisto, laging nakahanda para sa kung sakaling magkaroon ng ganyan, biglang pagulan, babaha, o kaya naman nagkaroon ng mga bagyo o lindol, dapat po palagi tayong naka-ready. Okay, maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Red Cross ang ating makakausap, ang kanilang Secretary General, si Dr. Gwendolyn Pang. Yan po ay sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
13: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay.

0: ang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Philippine Red Cross nagmobilize po ng mga tauhan para umalalay sa emergency at disaster response dahil sa masamang panahon dulot po ng habagat. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
4: Masalang magandang maga. Patuloy ang pag-alalay ng Philippine Red Cross sa mga naapektuhan ng masamang panahon sa Luzon.
0: J. Mark.
4: Ayon sa PRC, nakapagbigay ng tulong ang kanilang mga volunteer sa 113 individual na kapag-rescue ng 32, habang nakapagtayo rin sila ng 42 first aid stations at nakapagtugon sa 57 sugatan at nakapagpakalat ng 7 ambulansya sa mga apektadong lugar. Bukod sa rescue, ay kabilang din sa mga naihatid ng Red Cross ang mga gamot, pagkain, tubig, welfare at sanitation assistance. Nagsagawa rin ng PRC ng disaster assessment sa mga apektadong lalawigan sa Luzon, gayon din sa ilang lugar sa National Capital Region para agad matuko ang pangangailangan ng mga apektado. Dagdag pa riyan, ayon sa Red Cross, ay nakapagatid din sila na mahigit sa 5,000 hot meals at mahigit 3,000 tinapay, habang sa 626 na individual ang nabigyan ng child-friendly spaces. Para sa Bagong Pilipinas, si Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, J. Mark Dagala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Jennifer Gulmatico, good morning, good morning. Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga, good morning. Maya-maya, subukan ho nating makipag-ugnayan kay Secretary General Gwendolyn Pang ng Philippine Red Cross. Pero no time, 39 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas.

0: para sa bagong Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: 41 minutes makalipas po ang 7 AM. Ito pa rin ang programang Boses dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dito muna tayo sa ilang mga paalala mula po sa Department of Health. Ay, pagka umuulan, malaki ang posibilidad na tumaas yung tinatawag po na leptospirosis, yung sakit na leptospirosis, ha? Siyempre, ito kasi madalas yung mga kababayan natin, hindi maiwasan lumusong sa baha. Yan, ito ho ang paalala ng Department of Health, mga kaibigan, ha? Tandaan yung mga sintomas o symptoms at yung mga paraan kung paano makakaiwas sa sakit na leptospirosis. Ito ho. Kung kayo ho ay lumusong sa baha, siyempre, sino ba gustong lumusong? Kaya lang kung hindi maiwasan, kung kayo ay lumusong sa baha, ha? Agad na pumunta sa pinakamalapit na health center para sa tamang gabay at tamang lunas. O ito, mga sintomas, ha? Leptospirosis. O, ano ba yun? Kasi kung may tubig baha, madumihan eh. Kasama dyan yung pasintabi uli sa mga nag-aalmusal. Ihi ng daga. O, yan ho. Dyan ho nang gagaling, ha? O, ito yung mga sintomas. Meron kayong lagnat. Oh, lagnat, fever. At panginginig. Masakit ang ulo. Masakit ang binti. Pamumula ng mga mata. Ito pa, paninilaw ng balat. So yan hong posible mga sintomas yan ng leptospirosis. Okay, ito. Anong sabi ng Department of Health? Paano maiiwasan? Kung sakaling hindi maiwasan talaga na kayo ay lumusong sa tubig baha, ito. Hugasan po na maigi ang katawan gamit ang sabon at tubig. Yun. Pero siyempre, hanggat maaari, iwasan yung lumusong pa rin sa baha para masigurado. Kapag hindi po maiwasan, magsuot kayo ng boots, bota na pambaha. Takpan din kung sakaling may mga sugat kayo sa paa. Takpan ang mga sugat para gamitan ho nyo ng tinatawag na waterproof bandage. Diyan ho manunuot yung yung mikrobyo. Ha? And then, ito po. Kayo ay magpakonsulta sa health center kapag kayo lubusong sa baha para makakuha po ng tamang rekomendasyon ng doktor. O, ayun. Di ba? Kasi mahirap yung wala ito, wala ito. Kinabukasan, nilagnat. Wala ito, na ulanan lang ako, sasabihin, di ba? Na ulanan, nabasa ng ulan, lalamigan. O, nilagnat. Baka mamaya ho, yun na yung leptospirosis. Iwasan ho. Okay. Yan, ha? Yan ho yung mga paalala, mga kaibigan, mula sa Department of Health. So, iwas lumusong sa tubig baha para makaiwas sa leptospirosis. Ang isa pa na dapat ding pagtuunan ng pansin ay ang paglaban sa dengue tuwing tag-ulan. Maya-maya pag-uusapan ho natin yan, mga kaibigan, ha? Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Publiko Serbisyo Bayan Mahal News Nationwide.
3: Balitang pambansa.
4: Sa ulo ng ating
3: pinakamalawang na pagbabalita,
1: ang Radyo ng Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
4: Ang Radyo ng Publiko.
1: Radyo Publiko.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan
1: sa sambayan
4: ay inyo ring mapapakinggan
1: sa 104.3 FM band.
4: Magkaisa,
1: magtulungan
4: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3
4: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo
4: para sa mamamayan.
1: Kababayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and the Capital.
0: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
3: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Meron tayong 48 minutes na makalipas po ang 7 AM. So yung kanina sinasabi ko, pagka madalas ang pag-ulan, isa rin sa mga sakit na tumataas ang bilang ay ang dengue. Kagat ng lamok. O yung lamok, saan ho nangingitlog yung mga yan? Bakit dumadami bigla pagkatagulan? Diba? Nangingitlog sa stagnant pero malinis na tubig. O yun eh. Eh pagka umuulan, naiipunan tayo ng tubig kung saan-saan, diba? O baka mamaya yung inyong mga paso. O, paso, naulanan, naipunan ng tubig. O yung inyong mga water container, mga balde, mga drum, dapat ho, may takip yan. O, hindi yung basta-basta. O, kahit nga daw yung tansan na nakatihayan, eh, maipunan ng tubig, ha, pangingitlogan pa rin ang lamok. O, linisin yung paligid, baka mamaya mayroong mga lumang goma, lumang gulong na nakatambak dyan, naipunan ng tubig ulan. Yung inyong mga water container, ha? Make sure ho na walang ganyan ng mga tubig, itaob nyo lahat yan para hindi maipunan ng tubig ulan at walang mapangitlogan yung mga lamok. Kung kayo naman may mga drum, nag-iimba kayo ng tubig, syempre, sa inyong bahay para maliban dun sa gripo, ha? Meron kayong mga nakastack na tubig, dapat yung mga water containers po ninyo ay covered din. 15 minutes makalipas ang 7 a.m. tayo po'y makikibalita muna direkta mula naman sa Pag-asa Forecasting Center.
8: Rancho Pilipinas
1: Weather. Weather update, iatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning.
9: Yes po, good morning din sa ating lahat. So ngayon, maulan na panahon pa rin yung ating mararanasan sa malaking area ng Luzon. Dito po sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abral, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, maging sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. May mga scattered na pag-ulan pa rin po tayo mararanasan. At wala pa rin po ito ng habagat, and expect natin hanggang sa masusunod na araw is magpapatuloy pa rin po yung ganitong panahon natin. Also, meron din tayong minumonitor na bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Isa itong tropical depression sa line 1,990 kilometers east of extreme northern Luzon, pero palayo naman po yung movement nito. So hindi din natin ina-expect na magkakaroon ito ng direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
2: Grace, so itong mga pag-ulan na binanggit mo doon sa mga areas, no, mga expected na pag-ulan, ito'y dulot lahat ng habagat.
9: Yes po, habagat po lahat yung nagdudulot ng rain for the area of Luzon, while for the rest of the country, mga mostly localized thunderstorms.
2: Ayun. At itong binanggit mo na tropical depression na nasa 1,900 kilometers east of northern Luzon, malaki, maliit o walang possibility na papasok sa PAR, Philippine Area of Responsibility.
9: Wala pong possibility or hindi po ito papasok sa PAR, and also palayo din po yung kanyang movement.
2: Ayun, okay. So maliban dyan, walang na ba mamata na ilang mga low pressure area pa? Halimbawa, Grace?
9: Sa ngayon, wala pa po tayong namumonitor na ibang weather disturbance na maaari po maka-apekto dito sa atin.
2: Ayan, okay. Grace, salamat na marami ha. Thank you very much.
9: Salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
2: Thank you. Ingat-ingat. Si Grace Castañeda, mga kaibigan, direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Hoy, oras natin mga kaibigan, 52 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. O, ingat-ingat tayo. Mga ngayon pa lang lalabas ng bahay, huwag ho kayong tamarin na magbit-bit ng payong. Yun, maraming ganon, di ba? Uy, malinaw na, maganda na ang langit, oh, maganda ng panahon. Iwanan ko na lang itong payong, iwanan ko na lang. Ay, pagkatapos biglang inabutan ng malakas na pag-ulan, oh, yun, di sisi ka ngayon. Ha? Sising alipin, sabi nga, ano ba yan, sana binit-bit ko na lang yung payong. Yung mga ganon ba? Dapat ho, laging handa, ha? Dahil magiging nariyan pa rin ang mga pag-ulan, sabi nga ni Grace Castañeda ng Pag-asa, mas magiging ready tayo paglalabas ng bahay, magbit-bit ng payong, jacket o kaya raincoat, ha? O kapote, para sigurado. Mga kaibigan, bye-bye tamo na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, August 12, 2026. Thank you sa ating mga executive producer Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Thank you sa ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Jomari Refarial, Mary Ann Milios. Thank you. Papaalam po, pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. 98.1 BT Radio.